Good morning, og welcome sa Bengigson. Ning lain nga Lunes sa Kabuntagon. Ning atong pagpanaguban, ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sagi hapon mga higala. Nanukata live, nagsibya live from the heart of City Tuburan Campus. Nanukata sa labing lanog, mas labing kusog, mas labing tinaw ang naging usarang FM radio station ng ato nagbalambuon nga lungsod. Ngamuang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, Hiway, PSW, Wanong Tinubdan, 98.1 FM, BC Radio. Sagya po mga higala nyo, makaban kini ang pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto og pagmahal si isig giingon Juriel Asindiente. Makiguban kayo mga kaigsunan sa Gyapon hangtod ta sa alas 9 sa Kabuntagon. Sa Gyapon, akong usbon o barigsaw igsundi mga higala. Kining tibok ko sa kaoras nga tulumanon nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jamante. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon. Sige po mga higala, ito'y padangat niya kaninyo karon kining mga nagbagang balita baga kaigsunan.

or inyong mga pa-shout out greetings, feel free lang mga higala sa Gapon to type just comment section sa itong Facebook Live. Ipaabot lang mga higala din sa ito ang Facebook Live karon mga higala sa Facebook account Juriel Bihasa Mourinho Asingente Facebook account mga higala. O gigon man mga igsoon, pwede sa mga higala din sa Facebook page sa DYPS Vito Radio 98.1 FM mga igsoon. Ha? Yala mga higala, ipadangat ang inyuha mga minsayar ato tagaag pagtagad mga igsoon o dali na ito mapatalinghugan mga higala. Pinagi mga igsoon ang diha sa ito mga Facebook Live mga higala. Pwede sa ba ninyo i-PM mga higala dari ni Bro Roland Botoy. Ila sa dress ko mga higala kay maglisod pa ko mga igsoon og basa ha kay dinhi mga higala sa ko mga kigsoonan no? Kay nini ang more usa ka sidin siya ni former Tuboran Mayor Aljon Jamante mga igsoon.

Loro sa dia dengan salapi mga igsoon pero inclinar ng lawas ta mga higala. Oh, muli nga ang importante ang pag-ampo, papasalamat gyud mga igsoon. Labaw sa tanan mga higala. Ang kanang pagpag-ampo gimingon ta nga pag-ampo gyud mo sa Ginoo. Oh? Sige lang ang uban mga higala. Tagsara mag-ampo mga igsoon. Pero nagsigig pasalamat mga higala. Ay kini pagpag-ampo mga kaigsoonan. Dili biya na ingon mga higala, ampo lang ka kay hangyo kas Ginoo ug doon na kay problema. Ang kanang pag-ampo mga kaigsoonan, mostly ana unta. Mas may gidang kasagara sa imong pag-ampo na puros pasalamat mga igsoon. Okay, usahay magud mga higala, mag-ampo lang ta. Bro, ug nanata sa kalisdanan gud ba? Pag kanang wala tay lain kadangpan mga igsoon, sampit tinta sa tuwa labaw magkagagahom. Oh, nya, usahay mga higala o

karang medyo hamugaway na itong kahimtang usahay murag kuan ha? Ha? Murag malimot na tamang hikaras pagpasalamat. Malimot naging uban mga igsoon nga doon na na'y ginoo. Muna nga ito ang mga kingsunan, labi pagyudning matag-adlaw na itong pagbugwats itong mata mga higalas panahos kabuntagon, mata itong mga higala ka na, gyud. Amoy angay gyud mga higala na itong pasalamatan sa ato ang magbubuhat mga higala kay, kuha mo na, another day, another chance mga higala na usab, no? Muna na sa tayo laing chance sa mga higala kung napakyas ka kagahapon, sa imuha mga plano, labi na gyud sa imuha mga giplano sa imong pamilya, sa imong negosyo, pagpalambo mga higala sa ah, imong pamilya mga higala, so doon na pa yung laing adlaw. Swerte ta, bulahan ta, kay taganan patag laing adlaw sa ato labang makagagahom. Imsog ang palawas, padre di pamilya, huwag yun man ang kanang membros pamilya mga igsoon. Dahil labi importante. Okay, birthday man to mga higala to Mayo 30. Unya, ha? Kay huwag mag-ilaing mahimo bro. May ganit kay natay mga amigo. Tapos mamandam ha bro nga. Na may amigo nga ingon nga una tatas inyo ha magkinini ang tungga-tungga ko no sus on sa mahinoon nga gracias Ginoo mga igsoon nga naghan mahinong nalingaw no? Murag sobra ra mapug kayo mga higala ang gi ihang paambit nga gracias mo na nga nanawag pud tag responde ha ah, muna nga daghang salamat Konsyal Cristino Tino Lukmayon. Sa pod mga higala yung taos, wag ikodam ha, mga higala ito nga, patigayon tong adlaw na tauhas kong anak. Importante nga, kapasalamat na kita tato, but doon daw yung mga higala usahay mga tao nga, share pod mga kiigsuunan silang blessings. Salamat kayo pag-usap, no? Konsyal Cristino Tino Lukmayon, kung kauban diya sa Tuburano pagtinabangay, diha karon sa Barangay City, yung Konsyal diha sa Barangay City, ang kinini ang sa makanunayon nga naglantaw sa kayuhan ninyo sa Barangay City o gani dili lang sa Barangay City mga higala hantos tibuktuburan na mga igsoon eh, kinis Konsyal Tino Lukmayon mga higala ako rin kaabag mga kaigsoonan sa pagpalapad mga higala ni ining programa sa tuburanong pagtinabangay ining pinubre na itong kahugpungan mga igsoon nga gitukod mga higala aron sa pag-abag sa mga membro kauban ato mga higala ng mga kabos nga naas panahon sa kagulanan mauyamot mga higala makatabang ta mga kaigsunan wagon miswilduhay aning kuya Tino God no? Ato ang mga higala ang ato arabagid ani mga higsoon ang ato ang kahugpungan is ang nagswildo na ito mga higala wala ay mga kaigsunan pinakadakong swildo ito na dawat ang gasas kinabuhi is kitasan mga higsoon para manginig mo ang kuya Tino former mayor Aljon Javante maupo niya mga higala. Hala mga kaigsoonan o giyahang i-provide ang tanan mga higala balag bugasto sa itong opisina mga igsoon ang importante nga makatabang tas mga kabos. Okay. Subida. Gasas kinabuhi na ito mga higala. Ha? Kiniliang pag-usam lang dagot ang swildo niya ang ato ang hinginhawa ito na dito mga higala sa kining ICU. Importante mga higala nga libre ang hangin mga kaigsoonan itong gihanggap nga himsog ang panawas. Alam mo, importante katabang ito mga higala sa ito mga membro sa tinabangay. Ako ang usmon mga higala ito, bitsa 30 mga kaigsoonan pagkarindutas doon mga kaigsoonan. Una mga higala ito pagka sayo sa hapon mga higala, mga alasay siguro to. Or sayos kagabihon mga higala, exhibition game, tali mga higala sa Tuburan 50s mga higala o versus Lapu-Lapu Golden Boys mga higala. So, may pakitag mga abilidad mga kaigsoonan, bisan pas naasa, tag 50 pataas na ni mga higala nito mga basketball players. Pakitag abilidad mga higala natad sa basketball mga igsoon. Labi na gyud ato ang former Mayor Aljon Javante mga higala. Eh, sobra naman ni sa Sintas Mayor, nag 63 suma siguro ni. No, nya mo tira lagi hapon mga higala o 3-point shot mga kaigsoonan. May patuagsik paghihapon maghihigala o 3-point shot o mga perimeter shots mga higala so dihapon si ito ang poste mga higala na itong tungura mga kaigsoonan sa Tuburan 50s mga higala si Kuya Konsyal Hinyo Arigo mga igsoon nga di po basta-basta madandan po mga higala duwa po mga kaigsoonan mga higala no? So bisan pa man mga kaigsoonan nga medyo pilde mga higala nga ito ang Tuburan 50s but at least no ipakita na ito mga kaigsoonan sa Tuburan
ang ato ang mga basketbolista nga nagpagidaro og no, 50 kapin may ika sa gubang pagyod mga igsuon no nining abilidades natad sa basketball mga kaigsuonan. Human mga higala sa ilahang gaduwa sa exhibition game sa Tuburan 50s og Lapu-Lapu Golden Boys. Agisundan po na yun mga igsuon. Ya sa usa mga higalas kasaysayan og kalimtan nato mga tuburanon mga higala kakita kita mga kaigsuonan personally aning mga banggiitan ng mga basketballistas Bisayas mga kaigsuonan. Gani ito pa iuban ato nga tumanuwa sa Luzon mga higala kuha diri mga kaigsuonan sa Tuburan 360 tali mga higala sa Cebu Greats mga igsuon. Si Vice Mayor Dondon Hontiveros mga higala sa Cebu City diha pod mga kaigsuonan kay mo may nagda mga higala aning ha kinini ang Cebu Greats no, diha mga higala daghan ang mga nakapa-autograph kapapicture mga higala ni Vice Mayor Dondon Hontiveros daghan mga higala nakaingon nga sa subida. Si Tiso yung mapudes personal ng Vice Mayor Cebu City si Kuan Dondon no Hontiveros mga higala no so diha mga higala daghan nakakita sa personal nga to ang garbo sa Cebu mga higala Cebu James niya to yan to sa Metropolitan Basketball Association mga kaigsuonan ito ba mga Cebu James atong Negro Slashers itong mga team sa una bro sa kini di ang Metropolitan Basketball Association up to PBA nasa to MBA sa una ito pagsikat nila John Ferriols mga higala ito sila si Renil Hugnatan yan to so ito kasi Pritatsky Gutual ato Lebron James dihas Bragados mga kaigsuonan. Pero kakita agad po personally si Lebron James aning duwa sa Cebu Greats mga higala itong pizza 30 o sa Tuban 360 perti pagkanindutan duwa mga igsoon ako nakakita ko mga higala diyan na sa Facebook saan magiging taon nga medyo kining tibok adlaw sayo na magugana ng alas 4 patas kadlaw bro nagmata na taan eh tibok adlaw si tagpaso-paso nagkarsada niya maka ipis patagamay. So, sinig po, humag pa ni hapon, laay na mag-ibarog, huwag ka nang makahigda na tao eh. Ha? Ikaw, wifi? Hog? Hog, lagsing ko wifi? Tanaw, taris wifi, atas Facebook ay. At tumagita dito mga igsoon nga pagkadaghanan tao. Ha? Maurag yapon ng mga higala, no? Pero mas nindot ko itong personal, kaya mga higala. So, taghan kayo itong natagag higayunan nga nakakita ato mga klasihas duwa mga higala. Yung higyod, no? Ang mga professionals, mga professional nga mga basketball players mga higala nagsarbi ta kikita ana mga igsoon to sa unang panahon kato sila si Haka pa sa una kato sila si Villafuerte ni paya na nako makakita ni Anton bro anang mga varsity ni Anton so karon daghan ang mga maayong manuwag basketball diri lang ganis to ang mga higala do naman te nagtuo kog ang kontra to si Bugrets o kining ato ang mga basketball player diri sa to ang lungsod na Tibro 60 nagkuha sa gitay sila og kwan kay ngangilngig man ito si Bugrets pud mga higala no? So team ko to ni Dondon Hontiveros nangangilngig pud to mga players mga higala so daghan kayo ang nalipay mga kaigsuonan atong

tanan nga ambungan nga umaga the former mayor Aljon Diamante sa Diamond Logistics mga higala si Sir Philip Jan or Jan Philip Rabago mga higala. Good morning nimo da sir. Okay, magtan-aw ra bagini sir sa hapon sa tuang tuluman nun. Sapod mga higala ni si Sir Jan Philip Rabago ang nadigamot po mga higala ka makakuha o mga ngilngig na players mga higala kuha on to 360 nga mo atong iatbang mga higala sa Cebu Rich mga igsoon. Arong yun makita ginato mga kigsunan ang mga kinini ang exhibition yun nung aduwa mga higala sa basketball mga igsoon ato. Aw, kamong personal nga nakaadto, kita gid siguro ninyo kung sa kalindot kay ako gani bisag sa Facebook nung nagtan-aw bro. Sus, gid ba kitong mga assist nitong ato dihay kaluha. Oh, DM ka ato tala Facebook ra po ka. Ya, diha pay mga assist ato bro nga utas mga assist ato mga igsoon no. Kung sa lagi kahag na akas personal akas tungod nagtan-aw ato. Oh, muna nga. Usa lang ni mga higalas mga gihimo nilang former mayor Aljon Diamante mga higala. Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, Sir Philip Panghigala nga Rabago, mga SB members na to, baga kaigsunan, siya lang ni silang gihimo, mga higala pagpaningkamot nila, nga paghatag o kalipay na to, mga tumuranon, mga igsoon. Bisan pa man, nga doon nag-ID na to, kapugan, mga higalang, uban, nga mga kritiko, mga higala nga, way mga klaro, san? Ato narong hisgutan ron taon-taon. Kailan mo anang, sana? John Real Bragat nga, kinini ang butaslak sus bida ako daghang kong nailhang butaslak mga tarong man pero kining tawhana may malaning tanaw ni iyang naong sa Facebook kay napuno filter mga higala ning tawhana no pero ang utok mga higala mo hiwi mga igsoon so ato ding hisgutan karon kining isyu mga higalang gibalik-balikan po nila. I don't know kinsa nagsugo anay mga tawhana nganong kwanon gyud mga higala ba? Tuison gyud ug unsay kamatuoran mga higala anang nahitabo anang national highway diha mga higala sa Langtad mga igsoon? Ha? Sus probida nagplano mo dinhi nagblogger ning mga tawhana. Patabang ba sila namo? Kay pwede kong kahangyo des tuburan binds. Pwede sad sila mo atong attorney De Carlos Jr. Kay pwede sad sila mo tabangan sila ato sa Sikihor binds. Sir John Real? Bragat butaslak? Sus probida. Muhang kuan ba? Kanang imuhang naong ba, wagid ba na muhaom sa kinini ang kuwan. No? So, imuhang magpa-professional ka kuwan. Inong professional maestro, magkulo ni tawana. Ay, noong anong apil-apil anang inaan ang mga klases kuwan. Ato na isigutan ng taon-taon. Kinsay imong angayang duulon. Grabe, sa imuhang pagka maestro, wakakibaw. O kinsay imong angayang duulon, anak. Usa ta magbutang niyag videos, Facebook, unta ba? Kanang atong i-research daan. Hindi kay... Magpa-atom-atom ta, magpa-piling bright ta diya sa Facebook, mga higala, pa-blogger-blogger ta niya, wa tayo kalibutan, wa tayo nuhaw ba? Ug asa mga higala, mga opisinahan na ito, pwedeng iduo lang kahintang karoon diya sa mga national highway. So ito nangisgutan karoon taon-taon mga kingsunan kay, kini mga tawhana, good. Muna'y makapahilo mga higala sa mga nahuna, mga kingsunan, sa mga tao din sa tuang lungsod, mga higala, nga naglantaw sa kayuhan sa tuang lungsod yun, mga igsoon. No, kini, wala yung mga alay sa tuang lungsod, mga higala, para sa aning gihingalan o John Real Bragat, butaslak, mga higala, tagadiin man yung tawhana. Kaya kung nailhan na yung mga butaslak, ituom ko ng taga-kamansi ni, eh, doon na may bragat, yes, mga tarong man ang mga bragat, yan. Ako ang amigong kunsyel, yes, anak pong. Mga butaslak, tarong po ni mga butaslak, yan, mga kato akong classmate nga si, ha, kinini ang pulis na ron, si Claver Butaslak, mga higala. Ay, doon na yung tawhana nga, ha, personalay maniyaha mga igsoon na tuison mga higala kunsay insakto mga higala no? So ato nang hisgutan karon taon-taon kay daghan kayong atong nahimo mga kaigsoonan ubos sa pangagamhanan ni former mayor Aljon Diamante mga higala kinini ang ingon man sa kasamtangan karong administrasyon ni Mayor Cidy Diamante na ningkamot intan wa magmika wa matog mga higala ang pangagamhanan sa tuang lungsod mga igsoon no? Pamatog, kanunay nga naningkamot mga higala. Way ko kaluya nga nangitag pamaagi para lang sa kayuhan sa tuang lungsod mga igsoon. Unya, himuhimuan lang mga higala, istorya aning mga hiwi mga higala, mga klase sa, ha? Mga klase sa tao mga igsoon. O muna nga, kini, huwag kong ingon, nga kini nga tuang hisgutan nga basketball at upit sa 30 mga higala.
grabing pagpaningkamot nila ni former Mayor Aljun Jamantin ini. Ah, gani ang uban, gitabangan mga higala yun nila ni Gasto. Aron yun mga higala, bisan pag maka gasto sila silang kaugalingo resources, ipaningkamutan yun nila mga higala, aron malipay ang mga tuburanon, mga igsoon. Kusap na yung mga tawhanan ng uban. Eh noon, pilaram na sila kabuk, pilaram ni kalusok mga higala. Ah, so... Ato ni hisgutan karon taud-taud mga higala ni 36 minutos man kalamay las 8 kabuntagon. Ari sa ta maghisgot sa tani mga higala aning laing post the restoration Cebu the spring of success. Nining mga higalang pagbag-o na karon sa liderato diha sa Cebu 2 mga higala. Matod pa syempre Cebu 2. As part of the 48th Cebu 2 Annual General Membership Assembly or the AGMA mga higala, held simultaneously mga higala in Tuburan, Bugo City and Danao City. Last Saturday, May 30, 2026, members gathered at the Tuburan Covered Court for the Annual Assembly and Turnover Ceremony of Directors mga higala. Atol mga kaigsoonan sa AGMA mga higala, nagipahigayon, dungan mga igsoon, dinhis lungsod sa Tuburan, Bugo, ug dito sa Danao mga higala, Takbayas Danao, ni atong Mayo 30, adlaw Sabado mga igsoon, hugupan mga higala sa mga konsumidores mga higala ug mga membro sa kinini ang kooperatiba sa Cebu 2 mga higala, ang atong Tuburan Covered Court, alang sa tinuig na to mga higalang assembly. O lakip mga higala, niini gisaksihan mga kaigsoonan ang turnover ceremony of directors. Pagpasa na karon mga higala sa kinini ang liderato diha sa mga sa director diha sa to dili mga director. Turnover mga higala. Ika ni Kuya Sabio, pasa mga higala ngadto ni Cebu 2 Director Kanhi SB Member Kuya Konsyal Kanhi Konsyal Artemio Aldin Hurlano mga higala. No? The Municipality of Tuburan. Ito ang pangagamhanas ng lungsod mga higala, pinanguluhan ni Mayor Christian Daniel C. De Jabante mga higala, warmly welcome. May niton mga higalang midawat mga higala sa toan taga Cebu 2 officials, members and guests. Reaffirming the local government support for initiatives that promote progress and quality service to the community mga kaigsoonan. Pakita mga higala ni Mercedes Diamante ang ligong nga suporta mga higala sa tanan nga mga inisiatibo mga higala din ha sa toang Cebu 2 mga higala. Ako sa toang annual AGMA mga higala or assembly mga higala. Suportahan, ipakita ni Mayor Cedric Jabante ang iyang pagsuporta mga kaigsoonan sa tanang inisiatibo mga higala nga nag-promote sa pagpalambo mga higala o paghatag o dekalidad serbisyo mga kaigsoonan sa komunidad, labi na sa paghatag o enerhiya mga igsoon din sa noong lungsod. The event highlighted the turnover and leadership from the outgoing director mga higala Ariel Cuyay Sabio to incoming director Artemio Aldin Irlano after 9 years of dedicated service as director spanning 3 terms. Siyempre, dili gyud malimod ang dakong kontribusyon ni Kuya Ay Sabio ang sa pagpalambo sa Cebu 2 mga higala ug sa pag-alagad sa ihang mga kaubanan nga membro mga igsoon. So kita dito mga higala or usas mga ipaabot mga kaigsoonan, saksihan mga higala ang turnover ceremony ni Kuya Ay Sabio mga higala, ang pagpasa ng entos iyang gaho mga higala isip direktor si Cebu 2, pagpasa ng entos bagong direktor mga higala nga si atong incoming director or now mga higala ang ato ang naging bagong direktor na si Cebu 2 nga si Kanhi Konsyal Aldin Hurlano mga igsoon. So sigon pa mga kaigsoonan nga sud sa siyam katuig mga higala dedicated service as director Spanish.

pag damang higalang iha mga kubanang na binagyos mga opisyalis, tanan mga higalang kawanid ha, si Bicodos mga higala. Pagpalambo sa si Bicodos mga higala, labi na gyud, ubos iyang liderato mga higala, kuya ay mga igsoon, kanang ato ang sana diha, usay nga anang kuan diha, no? Kanang power plant pa na mga higala, kanang nada sa kuan. Ah, diha sa matnog mga higala. Sana sa ato ang kuan mga higala proyekto sa Sibiko, ubos sa pangagamhanan ni Anthony, kuya Sabio mga igsoon, tukod ang mga higala, aron maka, maka-enhance mga higala, no? Sa ato ang supply sa enerhiya mga higala, labi na gyud sa elektrisidad mga igsoon. Sana siya ang mga nabuhat og daghan pa mga higala. Matod pa nga digid ikalimod mga igsoon. Ang grabe mga kaigsoon ang suporta o sabi.

Kuya ay sabyo sa din siya pa si Bicodos Director. Adding to the excitement of the celebration, mga higala, dugang ni ining maungga celebration, mga kingsunan. Ngamoy nakapakulbahina, mga higala. Ha? Sa maong agma, mga higala, lucky raffle winners took home 5 kilos of rice, while grand prize winners received cash prizes worth 50,000 pesos, 20,000 pesos, and 10,000 pesos, making the event even more memorable, mga higala, for si Bico 2 members, mga higala. Sus berbida ang mga swerteng mananaog, mga kaigsuunan, nakadaog tag lima kakilong bugas, ubay-ubay gud nga nakadaog tag tagil makilong bugas, mga higala, atong maong.

kalihukan nato manghigala alang ngadto sa atoang mga konsumidores, membro manghigala sa kooperatiba sa Sibiko 2 nga igsoon. 43 minutos man makalabay ang alas 8 kabuntagon manghigala. Ano man to kong kauban dere? si kauban dere si Muamua Chup Chup. Roland Butoy nag kuan kag ganiha bro. No? Sige ra tuktukar lagi ganiha. Awa dai. Kuan dai. Na singan ana paus dai ka dai ganiha. Ugo mi lagloy a kini ako ana. Rolida. Anang kini ni ngon nga ugo say naka nakapagaw mo ra mas kuno itambal ko no. Ana kuno nangamig butilyar man kuno mo itambal. Ana de malanta ni manghigala. 44 minutos na nang galabay sa las 8 kumuntagod maghigala. Ato sa din tagaag pagtagading mga greetings sa to bro. Kato akong gisendin mo na. Salvida, naghisgota ni kanhi Konsyal Aldin Horlano maghigala. Kagahapon mga kaigsoonan, hangtod gabi maghigala, nakasuroy ko mga kaigsoonan dito sa usa sa pinaka-unique nga panimalay nga ako nakita din hislong sustuburan mga kaigsoonan. Panimalay sa igsoon ni Sibiko 2 Director Aldin Horlano, ay ang igsoon manghigala nga si Bard Ali Horlano manghigala. So, purbida mga igsoon, medyo na-amis ko manghigala. Di man ingon nga unsa mga kigsoonan ako paghapita dito, kay lagi, usas ato ang mga sponsor manghigala sa kinini ang the 169th live Misa Nubina Mas manghigala or Fiesta Nubina Mas manghigala. Si Putat Glass kini ni ang Raul Alnicole manghigala. Mo man po'y nag duma mga kaigsoonan sa pagtrabaho sa construction anang panimay diha manghigala ni Bard Ali Horlano mga kaigsoon. Sus probida gabi na amis ko mga kaigsoonan sa ihang panimalay ay pagpaminaw diha ni Muron diha Bard Ali Horlano. Siya panimalay mga higala nga napuno sa rihas. Hibong kung ano mga higala. O daghan yun ganing nahibong mga igsoon. O nga nung unsang klasiyas design siyang panimay. Nga lupig pa'y rihas BGMP. Dito sa District Jail bro. Iba o di ay, mo iyang pakatayan sa mga utanon mga igsoon. No? Pagkatayan niya siyang utanon na binagis mga kalbasa na puhon-puhon mga higala mulambo ng iyang mulusog mga higala kaya pati rin mga dalian na nubo mga higala na iyang ipananom diha. Hilig man di kainig pagpananom mga higala si Bard Ali Horlano. Panahon nga mo katay na mga higala ng palian niya diha o gini ang kalbasa. Kalang iyang balay mga kaysuna din namin still pa nga maghinhanglag sa air condition nga centralized. Kay mulandong mga higala ang katong mga dahon mga higala sa mga tanong montoy musagang sa kainits adlaw mga igsoon diya siyang panimalay. So maka minos siya sa kaons kurinti mga higala siyang panimalay mga kaigsoon makasib siya sa kaons kurinti at the same time mga kaigsoonan nakaproduce siya o more oxygen mga higala gumikan sa kinini ang kadaghan tanong siyang lugar nakapahimsog sa environment. At the same time, mga higala, nakaproduce siya, mga higala, o utanon, pagkaon, mga igsoon. So, usas na ko kayong kapanag-ingan, mga higala. Kining panimay, diha ni Bard Ali Horlano, may ako nakitaan kagahapon. Dito, mga higala, Bro Raul Alnicole, may pagpaminaw, dairo ninyo, Dias Barge Putat, no? O kingon man, siyang hamiling, pinalanggang kapikas, nga si Marisa Cooley, mga higala. Ma'am, good

morning ni muda usia mga anak nga si Raul Cooley Jr. Part, good morning ni muda Jer. Ngon man ni John Ira Cooley mga higson. Siya mga apo day karon po diyan nagpaminaw sila si Inday Sky o si Inday Awi. Ha? Okay mga higala. Ano yung mga dito gahapon mga higala kada Noroy man po dito yung pamilya ni Kuan. Kung si Raul Ali Cooley kay pati na bagyo ni Nuta Suruyan sa Kuan nakasuruy ni kada bro. Pagkakasuruy po ni hapon na Spoon Park. Ako alas ako. Okay. Dormida ron. Huwag magilaing pagkaon nga kinaham na ko nga mas madaghan akong kaon. Bro, kanira man yung utang tinago dihas kong agaw dihas sa nga bihasa dihas may Tuburan Public Market. Bitaw, kining karne karon mura gamay na malang kay kong makaon. Dali naman kay kong malato. Pero kining ganing gusto pa yung hinatag na buwad ginam... buwad ginamos. Ay, buwad o ginamos mga higala. Oy, naderon diha si Kuya Dumil Aligo sila kauban si Troy Buying Abakita mga higala ron diyan. Tibuok tog manok. Ya, tagaan ko atog buwan pidikas mga higala gikan tos pagadian. Diyan din dapita ilahan ni Kuya Dumil Aligo sa punis mga SB member po dito sa ilahang lugar. Ha? Tagaan po ko o ginamos po ni Bart Ali Horlano. Ubay-ubay nag yung utanon na impas anirong. Ha? So, muninindot karon mga higala. No, kining inaning inisiyatiba sama aning himo ni Bard Ali Horlano diha sa Barangay Uno. Talawa ninyo mga higala. Gani ang mga magtutudlo karon mga kaigsoonan. Ha, naglisod mga higala pag-encourage ato ang mga batanos, mga tinunan mga higala. Pag aning pagpanguma mga igsoon. Gani is Mayor Archibald mga higala dito Cebu City. Oy, ang makalilimos dito mga higala sa ilang lugar, ilang gipanudloan mga kaigsoonan kung saan pagpanguma mga higala. Kani mo inindot unta, no? Hey, sus porbida mga higala, kanang magsigilag panguhit mga kaigsoonan, tarong kay himsog, kay glawas mga higala. Ha? Muragligon paglawas mo mga kaigsoonan, niya kuhiton ka, kay pangayuan, kag sinsiyo. O? Oh? Inigtanaw ni mo mga higala, doon ay tigbakay, dito na ay pista mga kaigsoon, sus to, purti nakasugal santak. Sus, kanahana mga higala. No, wala makaingon ta ba nga? Lisura gyud mga igsoon. Wala nga nindot gyud mga higala ningin ani nga mga inisiyatiba nga makahatag, maka-encourage tas uban mga igsoon. Sama ning gihimo ni Bart Ali Horlano da, suruyan ninyo dito mga igsoon. Ha? Ang atong pangagamhanan ni atos probinsya mga higala sa Sugbo mga kaigsoonan, dunay programa ang gitawag nilang Sugbusog program mga igsoon. Ibudgetan ta mga higala, ako kitog budget mga igsoon. No, aron pag-encourage sa mga tao kung unsaon mga higala nga makapanano mga higala sa ilang lugar bisan pag unsa kahagipot sa ilang area. No, pero din ha, sa Barangay Uno karon susihan ninyo mga higala, libre mga kaigsoonan ang inyohang pagsaka, pagtikang ninyo dito sa panimay ni Bard Ali Horlano mga igsoon aron inyong masuon, hala bidyohin ninyo dito. Kay ang mga magtutudlo, pipila ka mga magtutudlo karon mga higala na amis, no, sa iyang paghimo na iyang

Misa Nobina manghigala. Ang pagpaminaw na muna Sir John ikot o si Mamfi ikot. Dias Barge Uno. Napinagin mga kiksunan o magdaan na sila ginason o kanakitong. Asas, bulbida. Magsawanay din na sila dito, bro. O, nindot kina dito ilang tandi manghigala dito sa ilang bard alihorlano. So, susihanin nyo dito mga ison. Kaya ako, nakita, ginako mga higala, di gida'y rason. Nga maingunta nga, gamay rato ang lugar, gamay itong area, di takapananom. Ang ihang kaang dito mga higala, sus, bida, pilarigin ang gagmay ng kaang, gitisukan o kalbasa, o nga nung yun, ang kalbasa, mga higala, o ang paliya, pila pa kasimana mga ison, namo nga man dayon. No? Kay gumikan mga ison, matod pa ni Bart Ali Horlano, siya di basta-basta ng ako ang fertilizer. Kay gikan yun na, mismo sa ato ang kanhi mag-uuma apan karon usa sa puno og bisyon og inisyatiba natong kanhi mayor Aljon Diamante sa agrikultura manghigala. Gikan tagaan ni Sek fertilizer ni former mayor Aljon Diamante kining organic nga fertilizer manghigala. Pinagi po diha nila ni Sir Kin Marcel Katubis og lani ato ang consultant sa agriculture si Ray or kanhi konsyal Ray Laurel manghigala. Nindot kay himso kay tanawa ninyo mga iso dito. No? Katay 8 minutos di patay himpit mo pupos. Arita balik tas ato ang isgutan kaganiha ka ng dihas lang tad ba? No? Ato ning mahisgutan mga kisunan kay kanira bang istoryang butbot sa ito na istoryang butbot bro minumon i-istorbot story nga butbot pa manghigala story istoryang butbot mo na istorbot manghigala sama ato bang sus nagpakapiling brager manghigala. Singa ning tawhana, may maestro mag kunore. I don't know, ako ning susihon manghigala kung siya ang gining tawhana. Kini si John Real. Ha? Ako ng usmon, i-search ninyo. Anawa ng ihangi, post diya manghigala ang maghimog video manghigala ang makapahilo sa hunahuna sa tao mga kaigsunan. John Real, Bragat, Butaslak. Ako na malik-balik ko, nanimumlimot. Ang himog video manghigala, kaya nga nung kuno mga kaigsunan, niya mura mag, huwag magkumaingon nga nanaot ka, nga to sa administrasyon, pero kung wa man migi pakatao gahapon do. Ha nga di mi makasabot si imong tumong og tuyo. Nya grabe kay ka defensive ka. Ako am sa kumingon nga defensive ko kato ako pagpasabot sa tong comment ako sa Facebook. Nga kanang imong hisgutan diha kanang abog kayo nga karsada dias lang tad. Wa gi gusto anang tagatuburan. Unya dili na to ang jurisdiction. Ha kay base na sa imong gilitok national project ng higala. National road. Under sa 3rd District Engineering Office manghigala. Asa ang asa ang tuburan? Maestro magkaka, asa man napita ang tuburan nga nahimutang nga distrito sa tibuok probinsya Sugbo? 3rd District. Now kinsa magkahimo nga imong pangutanon? Ingon magkaato as kisa tong pangutanon ani? Oh, ni abot pa dilito kag mayor. Uy. Maestro ka wa kay research? Ha, unsa man itong yung eskwelahan sa una sa education, wa mo research? I-research daan og kinsay angay nung pangutanon? Ano di ka mangutana dito sa opisina sa atoang kasamtangang kongresuman Karen Garcia? Ha, og sa atoang kinini ang kanhi kongresista PG Garcia mga higala. Kailaha mang ginang obligasyon diyan napit ha? Third District mga kigsunan, kining karsada mga higala, gikan sa tuburan, paingon nga tos barili mga higala. Ha, that is under the jurisdiction sa atoang third congressional district mga Ikson. So ato ka mangutana siguro? Pagluan lang tika. Pagpasabot mga higala nung kay lisod kayo ay nga mingunta nga ang ato ang lungsod gabi arbiya pagpaningkamot ato mga higala nga makakuha tag mga dagkong budget mga kaigsunan direkta dito sa nasyonal aron nga makapahimo tag mga karsada sama anang gihimo na to dihas karidad padung dito sa kansi mga Ikson. Kanang gihimo diha sa karsada gikan sa kalangahan padung sa kamansi mga higala. Ha? Nga naa diha imong daghang kaliwat nga mga butaslak kagagiagi pod kay daghan man ang butaslak diha sa may kamansi. Wagid sila, wagid kakita na dong John Real. O giunsa na to pagpaningkamot, direkta sa nasyonal ang mga budget kung dipa madiskarte ang ato ang wapata duol sunawan dito mga higala ni ato ang mayor. Kanhi mayor dito sa nasyonal mga Ikson. Di tag basta-basta kakuhaan ang mga proyekto ha. Ayaw na dihang sa nasyonal na unsa may taong kagamay ramaday ni mong putok dayo ay. Kung ano nga maghisgot mangkaanan dihan napita nga kasayon na yun sabto na national road is under the national government. Ha? Ang kwan, ang tuburan, asa ang distrito, ato ka dito mangutana. No? Kinsa may naghupot sa mga gamhanan sa

Ha, sa distrito, Mang Higala. Ang congressman, ang congresswoman. O, pangutan, Mang Higala. No? O, katong kanhi na to, nga kongresista, Pablo Jan Garcia. Pari mga daw sa'yo sa tuburan. O, di, pwede, bisitao na nimo dito, sir. Sir John Rel, bisitao na nimo dito sa opisina. O, nga nang wagin nila, matrabaho ng maong karsada di asod sa gidugayong panahon. No? Nga, under pa mga gani na Mang Higala. Kanyan to, sa, ha? Kanhi pangagamhanan ni Gobwin Garcia, Mang Higala, nga mas pabor-pabor pangyud gyud sila mga igsoon ni Anto kay ilaha ang pangagamhanan sa probinsya. Now, ayaw ipangutanas mga tao sa tuburan o ayaw ipangutana diha sa Facebook, di man na mo'y lugar. Ha? Di na mo'y lugar nga matubag ang imong pangutana. Ha? Kung saan ninyo yung maestro, kapil-apil ka diha niya, o am day kay know-how diha. John Rehl. Tanaw na ko, sus, mida. Indo tra bagay ngipon bro. Kinural ra bang ngipon? Tanaw na ko si Hang Facebook, no? Ako ng usbon ha, kini ni ang kwan. Ayaw gid mo kwan na kay makapahilo sa nahuna ni. Ha, kini ni ang mga gihimo ani mga klase sa mga vlogger nga ingon ana mga Higala. Ah, okay. Oh, matod pa mga kigsunan. Kadaghan na ta nakig meeting mga Higala sa DPWH in town. Oy, kadaghan kita nakig meeting sa DPWH. O ngano mga Higala karon, wa gihapon na nila ma-regular ha mga igsunan. So ana lang kay medyo mubo-mubo na lang atong oras. Ato ni tiwas sunod puhon. Okay, ako man tong gi komentan la si Sir John Rel, wala masan mo reply. Ako siyang giingnan nga ayaw kini ako pagpasabot naman eh. Ah, dili ni ingon nga nakiglantogi ko nimo kay basig wa ka kasabot ba. Nang dito kag litok diha sa social media niya, kini ba social media? Daghan sa pusan mo interview diha nga wa pay kalibutan, ah, makapasugnod pud Mang Higala. Now di na moy lugar. Ako ato nga, gihagit na nako siya nga, mag-istorya ta sa insaktong pamaagi, no? Able ang atong opisina sa lungsod, kung doon na kay kinahanglang tubag sa munisipyo, able ang atong opisina sa mayor, able ang opisina sa atong administrator, Attorney Rodolfo de Carlos Jr., aron mataga ka tinawa ni muna, ayaw diha sa, na, mura man sa hinoon ka, si kinini ang buitapa nga na hinoon, magpasikat man sa hinoon ka sa Facebook hinoon po. Muna ilisod mga Higala, arita sa ato ang mga komento dere sa Facebook Mang Higala. Ito na yung hinahinay na doon. Doon na rabay ko anay dirida. Kinini ang nahug na plaka Mang Higala sa motor nino. Sus, ang bagko, kuyog, ang bagko pagkinin plaka Mang Higala. Plate number, nahulog dito sa Lugo Mang Higala tutuburan. Gikas Lugo tutuburan. Kisa ito ay nakapunit ha? Kusog Mang Gitadihan na pita, tinaw Mang Gitadihan Mang Higala. Palihog lantas nakapunit. Hermilianos ang tag-iya. Ang iyang plate number, G124QG, Mang Higala. Akong usbon, kasi nakapunit sa plate number nga G124QJ. No? Iyahanin ni Sir Hermes Lianos. Palihog lang tawag sa numero 0931-852-6905, Mang Higala. Natagak ni, binabana ang gikans logo, hantod, deris tuburan, Mang Higala. Palihog ta, tawag lang sa maong numero, mga kaigsunan, 0931-852-6905, mga ikson. Christopher Tabuco, good-looking idol. Ayay! As always, idol. As always, idol. Spirosikan, rakunimo. Si Amelita, good morning, Sir Jeriel. Pa-shout out, ay kunilan, dong Dani, kang maong, og diday, idna, kang maong. Salamat kayo sa pag-basa. Sige, no? Ah, sa pag-invite, guys. Pagbasa may gabi is, ha? Tapos, ilahangga, papa. Binhamin kang maong. Thank you, Sir Jeriel, sa pagbasa. Okay, west sa pa yan. Agaw, Glenn Pahes. Good morning, diha, agaw. Shout out, ay ko ni Amy, ni, og ni Tidura, diha, sa Eskina Landing, Barangay Manga. Og sa

0: na ninyo mga kugunyas mga higala. Cup Idol Dexter Clarity. O gingon man, Sir Joseph Mata mga higala Aspi. Sir Aspi, good morning ni mo diha. Murag karon asa man ron mga higala. Itsa uno, murag ipatudugay sa mag-alwa. Huh? Grabe mga higala ning Aspi Lights and Sounds sa pagkakaroon mga kaigsunan. Bisang asang suok mga higala sa Sugbo mga higala. Ha? Naagid mga kaigsunay magpabuking. Ganit ipambalibara na ning uban mga higala kaya di na magiging madapod. Ang masadog magpatom-atom ta mga higala, manubra na mga higala. No? Magmahay niyang uban, hindi maadto mga higala. Unit 1, 2, and 3 mga higala. Fully book firme mga higala. Gumikan sa kasikat agad mga higala ning Aspi Lights and Sounds. Napod mga higala diha nga to ang Bintik Pro Audio mga higala ni Boss Ivan Riosa mga isondas barangay Danungsod. Marites Miapi Rimitikado, good morning sir, pa shout out sa barangay Libo sa kuang mga papa Isabilo Miapi. Ugsay ha mga silingan ko no. Gugmang Laagandol, good morning ni mo dadol. Chat ko rin mo dol ha. Ang hangyo ta dol. Analisa Galliardi Dasilio, good morning ni mo diha. Dailes og ni Kunsyal Atan Dasilio. Herbert Painit, good morning sir. Shout out Painit kidini ang okay no. From Badjan. Salamat yun, Badjan. Og Melby Giaparas. Good morning ni mo diha. My friend, Johnny Martinez. Og ni ma'am Melby Giaparas. Gino Hibisano. Good morning, sir. Shout out, kusta natin katupuran diha, Cebu. Akong family diha sa Barangay Kugon. Sa mas pagbasa. Og si Ruth Hinson sa Sosko. Og si, okay. Mikoy Agner. Og si Piatino Parilla. Salamat kayo, Piatino diha, sa imuhang pagtanaw sa Facebook Live. Wala kita igong oras mga higala, hangtod ugma puhon usab mga kaigsunan samang taknag samang istasyon. Adlang Martes ugma at ngayon yung mga higala alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Sa gyapon, kini ang yung pubring igsoon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa isig kayong Jeril Asindiente, manamilit sa kumingon yung adlang Lunes kabuntagon. Magbabungahog magbalipay. Nagkasalamat sa pagpaminaw. Ngayon buntag, pare bro Jimmy Lumakang, pare bay Junmar Bagabaga, pare Jeril Lariosa, ati Mamay Lariosa, o ingon man diha may pagpaminaw sa barangay Himama, ni bro Ramil Albanio.
1: Jeril Asindiente, serbisyong walipod-lipod, serbisyong walipod.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay Loy sa Lechonman of Lechon, Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: PTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happens to myself.
6: PTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuray Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Patron, subok na.
11: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka semana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
6: Betron, subok na.
12: Of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT.

0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga una.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Tara na!
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Pangalan o address, ma'am?
6: Anis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Mayo na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Bitaw, no? Atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
10: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nakapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
14: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Seth Destabunis. Seth Destabunis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat yun sa Seth Liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 89.1 BTV Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Kaya ko dai si Saidi, ngayon son taga Roxinco San Miguel. Pasalamat si ko sir kay sa wala pa na kay nang makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya ati man ang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ra matulog, unya ayara ra siya mo mata pagutomon. Salamat ko sa Vitron
5: ra. Vitron. Subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
9: Bring help into your home.
10: Marami na ang believe sa Lacto Puffing.
11: Sa Lacto Puffing.

0: Chuy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
0: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
0: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system, ug energize every day.
0: Tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: Lives for life.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gapanehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakabulga.
6: The Morning Drive.
7: Every morning.
6: BT 98.1.
7: Morning Drive.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm.

0: Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sir GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Di makahimog bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Muna ilisod. Sayon raman na Sir JP kung sperm count raman ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May radyo dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klinik. Kadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
1: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa
0: manang
1: pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
1: No.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo sir GP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
1: Kadagan.
0: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sir GP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil.

0: mo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1
5: FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 在罗伊斯列传马洛列传巴里奥格里安波，那给你买不当沙伊门德斯 street， 沙巴拉给关特罗图布兰西邦，奥格纳奥萨布迪里米斯莫阿图邦安沙西蒂奥图布兰卡波沙，那奥萨布西拉沙塔布埃兰阿斯托里亚斯，奥格沙巴兰班西邦，马昆达格皮纳给沙 cell phone number 09661942224， 帕吉达西塞尔 Julius Idilion。Ang tagyaog tagduma, og nangita ba usab kamo, og gym, adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon madog, lichon beli og yempo. Tadaylo isa lichon madog, lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
2: Ang tatay Lois, lichon manok, lichon beli og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo ang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Monching mo angga?
5: Ah.
4: Monching, nitangas gamit diri sa inyo ang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Ang usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi una, kapuyon dahi ka?
5: Oo, oh, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
5: Okay na.
4: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching.
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. 18.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patagap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: still breathe. 98.1
1: BT Radio.
2: Kuya, kainom na sa kaog kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape niya akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitan, kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, add to na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Kiran, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og na proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na.
8: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Melda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga terapya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi iya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron terap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.
9: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
12: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immunity

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Good morning drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usap pangalangga. Welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaobon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, sige kag kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom gita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ABS-CBN sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pa yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y

luya. Andi na po ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ng inyuhang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

Yung kanang bitong dugay na mo malinisan, magkaon ninyo, kaon mugutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang daon sa ampalaya. Makatabang po sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre, nangunguna yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. Ang usap ng Hagunoy man. Nangatumi doon sa merkado, nangatumi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka... magkaunsa yung sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-sama, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu.

0: Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:06.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pagtutulungan para mapalawak pa ang turismo, edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam, inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mapapatatag pa. Pangulo, dadalo din sa Philippine-Vietnam Business Forum mamayang hapon.
0: Headlines.
3: Bagyong Domeng, napanatili ang lakas habang kumikilos palayo ng bansa. Department of Social Welfare and Development, handa na sa habagat season.
0: Headlines.
3: Kabuang bilang ng mga nasawi sa Angeles Building Collapse, umakyat na sa 12.
0: Headlines.
3: Malawakan at sabay-sabay na market visit para bantayan ang price cap sa bigas, ipinatutupad ngayon ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga gasolinahan na lumahok sa fuel subsidy program ng national government, umabot na sa mahigit 1,100 ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: 200,000 trabaho binuksan ngayong araw ng Department of Labor kasabay ng Brigada Eskwela ng Department of Education.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga Pilipinong pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumaas. Kampo ng Vice Presidente, inaasahang magsusumite ng sagot ngayon sa impeachment complaint. Seguridad sa Senado, hinigpitan.
0: Headlines.
3: At panibagong medical examination para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Lunes, ika-isa sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilang The Capital 104.3, sa Radyo Magazine 1278 at sa Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ito po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang mas mapapatatag pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Vietnam para mapalawak ang turismo, mapalakas ang edukasyon at iba pa. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalo pang pagpapalakas sa partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa maraming aspeto. Sa gitna ito ng kanilang pagkikita at pag-uusap ni Vietnam President Tho Lam na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hayag ang matibay na relasyon sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas at kita ito gaya halimbawa sa aspeto ng economic partnership na kung saan lumampas pa sa $7 billion ang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ng Pangulo na sa kanilang pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation na kung saan ay hagip nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Umaasahan niya siya na magbubukas pa ang mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabagitang aspeto sa gitna na din ng inaasam na progresong nais makamit ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum 2026 mamayang hapon.

0: Pilipinas at Vietnam.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagbisita ni Vietnamese President Tô Lâm sa Senado ngayong araw, hindi na tuloy si Nympha Asuncion ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi na tuloy ang pagbisita sa Senado ni Vietnamese President Tô Lâm ngayong hapon. Ayon sa Senate Office of International Relations and Protocol, noong Huwebes ng hapon, kinansela ng panig ng Vietnam ang pagbisita ng kanilang presidente sa Senado at ang pulong kay Senate President Alan Peter Cayetano. Wala namang sinabing dahilan kung bakit ito kinansela. Dahil sa inaasahang pagtungo ng presidente ng Vietnam mamayang alas 2:30 ng hapon sana, itinakda ang plenary session ng Senado sa alas 5 ng hapon sa halip na karaniwang alas 3. Wala namang abiso na aagahan na ang sesyon o i-adjust na ang sesyon dahil sa kanselasyon ng pagbisita ng Pangulo ng Vietnam. Samantala, inaasahan naman ngayon sa Senado na mula tanghali ay darating dito ang pagfa-file ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na isinampa laban dito ng Kamara. Ngayong araw ang deadline para sa tugon ng Vice Presidente sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas maraming oportunidad ang inaasahan ng Pilipinas mula sa

0: At itong si Vietnam President Tô Lâm na nasa bansa ngayon para sa kanyang state visit. Gulat-gulat pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Bata sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 11:41 ng umaga. At sa pagpapatuloy na ating balitaan, naniniwala ang isang ekonomista na dapat simulan na rin ng pamahalaan na umagapay sa Middle East habang mataas ang inflation sa bansa. Sa panayam kay Filipino economist Astro del Castillo sa PTV Ulat Bayan Weekend, hindi dapat makalimutan ng gobyerno ang pagtulong sa middle income earners, gayon din ang micro, small and medium enterprises o MSMEs habang may krisis dahil sila ang isa sa mga bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Gayon pa ni Castillo, dapat bilisan pa ng pamahalaan ang pagtugon sa krisis para hindi na tumaas pa ang inflation rate ng bansa na nasa 7.2% nitong Abril.
3: Napag-usapan na solusyon ay dapat bilisan, implement mo. Yan dapat ang maging priority, no?

0: na talagang maprotektahan ng ating ekonomiya. Tutukan ng micro, small and medium enterprises at middle class, no? Dahil importante ito at malaki ang role nila sa ating ekonomiya.
1: Yan ang tinig ni economist Astro del Castillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bilang ng mga gasolinahan na lumahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 1,100. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Chad, umabot na ka sa 1,187 fuel stations ang nakilahok sa fuel subsidy program ng national government. Ito nga ay sa batay sa pinakauling tala ng Department of Energy as of May 27 ang naturang bilang. Samantala, Ched, patuloy naman din ang isinasagawang punong balitaan ng Department of Energy ngayong araw na ito hinggil nga sa itatakdang oil price adjustment price ngayong linggo na ito kung saan malaki ang rollback ang maitatala ngayong linggo na ito. At siniguro naman na Department of Energy Chet na patuloy ang isasagawang operational inspection sa mga gasolinahan kung tumatalima ang mga naturang bilang ng gasoline station sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Wala pa rin dito Chet sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Iba pang balita, nagsagawa ang Department of Agriculture o DA ng malawakan at sabay-sabay na market visit ngayong Lunes para bantayan ang ipinatutupad na price cap sa imported rice. Layon itong tiyaking nasusunod ng rice retailers, traders at iba pang kalahok sa merkado ang itinakdang price cap na epektibo hanggang June 12, 2026. Pinangunahan ni na DA Undersecretary Roger Navarro at Assistant Secretary Yun Nichols Manalo ang inspeksyon habang magkakahiwalay namang nagsagawa ng monitoring ang iba pang opisyal ng DA sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila.
4: Sana po ngayong araw sundin nila yung price cap. The same time, baguhin nila ang color coding ng label para po makita rin po ng ating mga kababayang namimili merong mga murang bigas.
1: Si Agriculture Assistant Secretary Yun Nichols Manalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na pinag-iingat ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga mangingisda sa gitna ng epekto ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Domeng. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na mas mainam kung ipagpapaliban muna ang pangingisda sa mga lugar na hindi maayos ang sea conditions. Una nang sinabi ng pag-asa na magudulot ang habagat at periphery ng bagyong Domeng ng malakas na bugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental.
5: In case na hindi po talaga maiiwasan, palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talagang puno or full charge ang kanilang mga cellphone, palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng aberya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde.
1: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakabantay ang FIVOC sa posibleng epekto ng ulan sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito ay sa pangamba o toya sa pangamba na magkakaroon o na magkaroon ng lahar o pagdaloy ng volcanic materials bunsod ng pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis na partikular nilang tinitingnan ang Miisi Gully kung saan doon karaniwang napupunta ang lahar.
6: Right now naman po, patuloy yung monitoring plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
1: Si FIVOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Napanatili ng bagyong Domeng ang kanyang lakas habang patuloy na kumikilos palayo sa kalupaan ng bansa. Ayon sa pag-asa, bitbit ng Domeng ang pinakamalakas na hangin na 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 160 kilometro bawat oras. Huling naispatan si Domeng sa 655 kilometro silangan, hilagang silangan ng Itbayat Batanes. Bagya itong bumagal habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Walang anumang babala ng bagyo sa anumang panig ng bansa, pero daranas ng pabugso-bugsong hangin ang Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Calabarzon at Mimaropa Regions, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental. Si Doming ay inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw na ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD handa na sa habagat season. Si Meran Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Fed sa pagpasok ng habagat season, muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang ahensya sa pagtugon sa anumang kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchatian, meron ang humigit kumulang 4.7 hanggang 4.8 milyong family food packs ang nakaimbak sa higit 1,000 warehouses ng DSWD sa buong bansa na anya'y pinakamalaking stockpile na naihanda ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang gobyerno sa anumang kalamidad, lalo na sa banta ng Super El Nino. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
8: Action ng ating Pangulo ay siguraduhin na buong taon naghahanda. 365 days a year, hindi namin inaantay yung habagat or tagulan bago kami maghahanda. Meron tayong isang buong cluster sa departamento na 365 days a year, walang ginawa kundi mag-imbak ng mga family food packs, non-food items, mag-train ng mga local government units sa camp management kasi may mga evacuation center.
7: Binigyan din ni Secretary Gatchalian ang patuloy na pagpapalawak ng DSWD ng kapasidad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga warehouse sa iba't ibang rehiyon, partikular sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo at may aktibong bulkan. Layon-anyan itong matiyak ang mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng anumang sauna. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tumutulong ngayon sa Department of Education o DepEd ang 16 na government agencies at critical utility partners ito bilang paghahanda sa pasukan sa Hunyo a 8. Bahagi ito ng 2026 National Oplan Balik Eskwela. Sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga paaralan sa bansa, mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Kaugnay nito, nagpapatupad ng mga hakbang ang DILG, PNP, DOH at MMDA para sa kaligtasan, health assistance at maayos sa traffic management. Tiniyak naman ng DOE ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente habang pinalalakas ng DTI ang proteksyon sa mga mamimili. Nakabantay din ang DOTR sa mga pasahero sa himpapawid, kalsada at dagat habang pinapalakas ng DICT at NTC ang sistema ng komunikasyon at internet. 24/7 namang naka-alerto ang NDRRMC para sa maagang weather hazards habang pinalalakas ng PCO ang

0: email at social media channels para mapabilis o mabilis na matanggap at matugunan ang mga reklamo at feedback ng publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binuksan ang Department of Labor and Employment o DOLE simula ngayong araw ang 200,000 trabaho sa buong bansa para tumulong sa Brigada Eskwela Program ng Department of Education. Ayon kay Labor Secretary Francisco Tolentino, ito ay sa ilalim ng tupad program na tatagal hanggang sa pagsisimula ng klase o sa mga susunod pa. Kabilang sa magiging trabaho ng nasabing tupad workers ay paglilinis sa school grounds at pag-asaayos ng mga silid-aralan. Nakikipag-ugnayan din ang DOLE sa TESDA para sa karagdagang livelihood assistance sa graduates ng technical vocational courses. Ikinukonsidera rin ng DOLE ang pagbibigay ng starter kits at initial na capital assistance sa TESDA graduates para makapagpatayo ng maliit na negosyo matapos ang kanilang pagsasanay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DOLE Secretary Francis Tolentino binuksan ang flag raising ceremony ng ahensya sa labor group si Lawrence Sanjoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Ched, bukas si Labor Secretary Francis Tolentino na pakinggan ang mga hinaing ng iba't ibang labor stakeholders gaya ng mga labor groups sa bansa. Ayon kay

0: aresto kay Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Chen, bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang paligid na Senado ngayong araw. Ito ay dahil sa inaasang pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court para sagutin ang mga pinaparatang laban sa kanya. Kaya din ang inaasang pagmasang wandamiento de arresto ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Sa pulong bata sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Director for Operations, Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones na nasa 2,000 NCRPO personnel na nakabantay tay sa paligid ng Senado. Ito ay para tiyakinan seguridad lalo't inaasa naman ang pagdagsa drone ng mga taga-suporta ng pangalawang pangulo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Naka-alerto na yung ating NCRPO na paghandaan natin ito and in fact within the perimeter ng Senado, nakakasana rin yung ating deployment and will be deploying not less than 2,000 personnel coming from NCRPO.
2: Sa panig naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sinabi ni Police Major General Robert Alexander Morico II na kanilang ipatutupad ang warrant of arrest sa sandaling ilabas ito ng korte kahit pa isa ilalim sa Estrada sa protective custody ng Senado. Pakinggan natin ang bahagi na payag.
4: There is no specific instruction, but if there is a warrant of arrest, we will have to implement it.
2: Ang mga tinig nila Director for Operations Chief Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones at CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico II. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: House Trial Spokesperson nanawagan na ipagpatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng planong investigasyon muli ng Senado sa flood control scam. Si Melanie Valdos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nanawagan si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahit nakasabay nito ang pagsasagawa ng Senado ng investigasyon sa Diomonoy Flood Control Scam. Ayon kay Adyong, ang muling pagsisimula ng Senado ng Flood Control Probe bago pa man magsimula ang paglilitis kay VP Sara ay nagdudulot ng diskusyon sa publiko. Ayon kay Adyong, dapat payagan ang mga ahensya ng gobyerno kasama ang Department of Justice at Office of the Ombudsman na gawin ang kanilang trabaho upang maiwasan ang kalituhan. Anya tila nais ng bagong Senate Majority na lumikha ng ingay upang ang atensyon ng publiko ay mapunta sa mga anomalya sa flood control projects at sa mga taong sangkot sa halip na sa aktwal na paglilitis ng pangalawang pangulo. Binanggit din niya ang isyu kung paano nabuo ang Senate Flood Control Scam Investigation Subcommittee na di umano'y illegal ayon kay dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Soto dahil dapat sana ay naaprubahan ito sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naniniwala si House Deputy Majority Leader Congressman Jude Asidre na mas mabuting ipaubayan na ng Senado sa Ombudsman ang investigasyon sa flood control projects at ituloy na lang ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Bangon Bayang Mahal, iginiit ni Representative Asidre na wala namang kapangyarihan ng Senado na magparusa ng mga nasa likod ng manmalyang flood control projects. Pwede lang nilang gawing irekomenda sa Ombudsman ang investigasyon kaya mas dapat maging prioridad na lang ng Senado ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kit pa ni Asidre, kung tutuusin, Senado lang ang may kapangyarihang magsagawa ng impeachment trial. Kung nais anya nilang ituloy ang flood control probe, dapat hindi pa rin mapabayaan ang impeachment proceedings.
6: Unlike sa flood control, Ombudsman naman talaga may distinct role of carrying out the investigation against all public officials. Pero sa impeachment, isa lang ang pwedeng magkandak ng impeachment. Yun lang ang Senate of the Philippines.
0: Ang tinig ni Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na ipag-utos ang panibagong medical examination sa dating Pangulo. Sa 7 pahinang pleading, sinabi ni Duterte Legal Counsel Peter Hines na layo ng kanilang hakbang na alamin kung talagang kakayanin ng kalusugan ng dating Pangulo na isailalim ito sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Iginit ni Hines ng naunang medical assessment na

0: Ang kliyente ay limitado lang sa pre-trial stage. Iginit pa ni Hines na marapat lamang na ipag-utos ng Trial Chamber 3 ang medical examination bago simulan ang anumang paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: World Milk Day, ipinagdiriwang ngayong araw mula Radyo Pilipinas Magazine. May ulat si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Hinihikayat ng National Dairy Authority ang publiko na makiisa sa pagdiriwang ng World Milk Day. Ayon sa social media post ng NDA, ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Celebrating Women Farmer. Layo nito na kilalani ng mga kababaihan sa pagsulong ng sektor ng agrikultura at dairy farming sa bansa. Magkakaroon ng dairy fair ang kanilang ahensya sa darating na June 5 to June 7 na gaganapin sa Farmers Plaza, Araneta City. Ang naturang dairy fair ay oportunidad para masuportahan ang dairy farming at ang mga lokal na pinagkukunan ng gatas at iba pang produkto na mula sa gatas ng hayop. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Barangay Ginebra at TNT kapwa nang ibabaw sa kanilang semifinal series upang ikasa ang best of 7 title showdown sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
3: Kapwa nagtala ng 4 games to 2 tagumpay sa kanilang semifinal series ang Barangay Ginebra at TNT para ikasa ang muling pagharap sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sumandal ang Gene Kings, kina President Import Justin Brownlee at RJ Abarrientos para sibakin ang Rain or Shine Elasso Painters 118-107 sa Game 6 ng kanilang semifinal series kagabi sa Inares Center sa Antipolo City. Nagtala si Brownlee ng 31 points at 15 rebounds habang nag-ambag si Abarrientos ng 30 markers para sa Ginebra na sumampa sa 32 finals appearance, target ang 16 na korona. Samantala, makapigil hiningang 97-94 na panalo ang itinala ng TNT Tropang 5G kontra Meralco Bolts upang makabante sa kanilang 5 sunod na finals din. Kumamada ng 30 points si Jordan Heading, kabilang ang 7 three-pointers para pamunuan ang atake ng TNT na nagtatangkang makumpleto ang kanilang title defense sa mid-season conference. Ito ang 5th finals meeting sa pagitan ng TNT

0: News Nationwide ngayong araw ng Lunes, June 1, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at ng Production Division. Sa ngala ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:01.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News! News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into
1: your home. Digid sayon ang pagpananom.
2: Ato kaning himuong sayon uban sa Lactoplant, ang mismo paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus o ban sa Lactoplant.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang Lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
4: Nga panghuna-huna ug inanay makawag lang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad morisulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopafi, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: Puffing Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mao'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: Oras sa Bantay Radio Cebu ug sa tibuok kapupud-ang Pilipinon, alas 12:05.

0: Kagalaan, may ngundo, kumusta? May pagpaniundo sa tanan. Yan nasab ni Aton Tulumanon ang balao dugang katawahan. Dini sa Bantay Radio Cebu. Pinagi sa Facebook live stream. Huwag inyo sa ni makita o madungog. Pinagi sa atong YouTube channel nga mo gihapuingan, Bantay Radio Cebu. Babati santa sa mga radio station nga nag-hook up ining atong programa. Nga mo ang musunod, 98.1 DYPS, BT Radio Tuburan Cebu, care of June Manggubat and Raniel Roland. Ingon man sa 95.3 DYAJ, One Heart Radio Samboan Cebu, care of Alan Rossetti. Sanandan mga higala, inyong kauban ining maong tulumanon, kining inyong mga alagad. Ako si June Carillo.
1: Ako usabang inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Sabalero.
0: Moto atong abogado sa kahanginan nga bago lang nag-birthday mga higala last week. Kunya, pero bisag kung saan pa nag-birthday, batanon gihapon siya?
2: Ay.
0: Oh, batanon gihapon. So, nagpunan pa na itong ambungan kayo, ayaw lang, kaya tingalig din na sila muto, no? Ambungan lang, ayaw lang butang ikayo. Well, anyway, ang atong isgutan ron, mga local issues, una ka nang duol kayo na ito ba? No? Kaya mura man, og, puol naman kayo. Hapitanan ng mga media outlets, mga radio station, ang kaning mga newspaper, mga TV channels, apil na gani ang social media, puro gahisgot og mga issues nga gikan sa kauluhan. Maghisgot bahin sa politika, maghisgot bahin sa Duterte or BBM, administration or opposition. So, dili man na natubiaan, pero ato sana nga ipadaplin gamay, maghisgot ang mga local nga mga hisgutanan. Nauso ron ang
1: Before tamo sugod ana Sir John. Lala ko iingon sa day ana no kay
0: okay.
1: Para lang sad sa dugang kasayuran sa ato ang mga kabantay ba. Kani magong issue sa Senate, by definition mura na siyag deadlock.
0: No? Oh, deadlock.
1: Nagsige sa lagwinta.
0: Nagtabla.
1: Oh, 11 votes. Unsa na. So sige, balik-balik ang issue no. And para lang sad sa atong mga kabantay, para naslay mahibawan, angay sa day na ito paminawon ang kaning session nila karon.
0: Karong paminaw niya.
1: Hapuna. Mm. So ito na paminawon, perhaps inignext na itong episode, maghisgot
0: na sa
1: bahin sa Senado.
0: Okay. So, diri una ta local, na may mga balita nga, mga coins, ilabi na mga old coins nga, gagmay ra kay denomination, 5 pesos, 25 stabos, nya doon na sa noitag 10 pesos, nga, gipangita ko noon eh, yan ang mga dunay hobby ka nang gitawag o numismatic, ka na nga, ang...

0: ron, Sir John, kay karon makita na ko sa social media, puros na lang mga 5 centavos, 5 centavos nga gipangita sa mga
1: buyers.
0: Netizens, no? Mga buyers, no? Unya kanang ang baligya sa daan ni na sa 150 up to mga realistically sa mga centavos nasa around 300, no? So imagine na ragud na mga kabantay, 5 centavos, no? Ang imuhang nakuha nga ra or 5 centavos or what have you. Unya na kay makit-an mapalit hinuog 50 to 300 pesos, no? Dindot nasad kay na siya.
1: Na. Imbes nga 5 centavos nga dili na gani madawat og ipalit og kanang candy. Ang mga makililimos inig kapasko og dili kana kanang manaygon ni kapasko murag dili mo kanta og thank you ang babait ninyo. Moingon lang thank you ang kuripot ninyo. Kay 5 ray hatag murag wa na bay bili. Apan mahimo deng mahali na og 300 nagdo na kay 300 ron. Pila naman na kakao ni Moscarin Diria og dili lang kakanang kuang kayo. Mahimo na nag mga upat kakaon sa karinderiya.
0: Bright sa siguro sa kay Sir John katong mga tigbalay, no, nga naghatag lag og 5 bright sa kayo investment ilang ginahon na. Mo nang 5 pesos akong ihatag ni Moron para mo 300.
1: Okay. Kana kun mao ni ang katong gipangita kana nga unsa to term ni mo ini in circulation pa or kanang
0: commission pa
1: sa ato pa madawat pa nga mga sinsiyo kun imong ipalit imong ipliti baka nya makaabot sa amount madawat pa pero na may non commission na
0: mga decommissioned na demonetized
1: na. Demonetized na nga kantong mga karaan na kaayo gipangita gihapon turon para sa mga kolektor pero ang akong pangutan na unsa man, dili ba ni i-penalize, di manigukdon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga mao

0: mao'y nagdumala sa atong monetary system.
1: Nindot sa napangutan na, Sir Jun, okay, labi na karun natin mga kabantay ngayon itong mga kaigsuunan. Nga hilig na kayo o kaning mga coins, no? So, ato nang i-differentiate. Natay mga monetized coins o natay mga demonetized, no? Kaning mga demonetized nga coins, say for example, na kay coin nga katong karaan kaniadto katong panahon sa gira, ang 1 peso kay murag 1 US dollar, no? Na American nga mga insignia. Katong mga coins sa 1970s ka naay Carabao, no? Tamaraw, naay Carabao niya. Mga special coins, no? Nga that's already decommissioned or demonetized. Pwede rin na siya ipaadto sa katong mga coin collectors. No?
0: Dili na madawat. Panaglitan ka na imugiingon nga 1 centavo. Usa ka dako ang among tawagan na, no? Sabi ni saya, usa ka dako. Katong dagko nga coins. Pero palito na siya, labi pagtulo na kabuo kay himuo na nga panalang sa hantak. Muna gipanalang sa hantak. So, mao nay usa sa mga hinungdan nganong dunay mamalit bisan og gamay ra na siya denomination paliton og mahal. Duna sa ilain nga nagkolekta lang gyud unya dunay uban sad nga naamgoy mga coins nga matud pa pag mint ana nila pag himo anang mao nga mga coins. Dunay gold og silver. Dunay gold or silver nga component ang mao nga mintage. Mao na nga mahal na siya, pero ang Bangko Sentral wa magpugong, ha? Gawas lag atong i-deface o atong tunawon ang coin.
1: Sakto.
0: Kay mo kwa na mo reklamo na ni ana ang Bangko Sentral.
1: Bangko Sentral. So ato sa nang i-differentiate kay ganina man gud Sir Jun, naghisgot tagbahin mga decommission, no? Kana mga demonetized nga coin. So kana mga katong kaniadto nga tong usa ka dako, no? Pero say for example, we talk about mga pesos na to karon, so natay 25 centavos, 1 peso, 5 pesos. Sa inanang dapita, kanang mga latest karon, no? That's considered monetized coins. Napana siya'y value in so far as the coinage is concerned. So, kanang ato lang ng warningon di ay ang ato ang mga kabantay, no? Not to discredit or dishonor the kaning numismatics, no? May tawag nga term, no? Numismatics nga community, careful lang ta sa pag-stockpile, no? Kanang unhealth na magtigom na lang ta o kanang daghan kayo nga ting 5, ting piso, ting mga coins nga unnecessarily kay mapenalize ta sa ingana.
0: Kay kanang in commission pa sa ato pag-circulate pa. Madawat pa. Ug imo nang tigumon daga kay tagpila ka truck imong tigumon ana. Kay collector ka ma-out of circulation na pud na.
1: Yes.
0: Ma-affected ang monetary system.
1: And we have to remember ang kanimang gung kwarta, no, by its definition, it's by its nature is owned by the government. Kita ana nagkupot rata sa value sa ingana nga kuan mo nagpakita sa toa nga uy na ako'y ang kadato nako sama sa usa ka piso or usa ka 5 pesos, no? Pero ang panag-iya jud ana ang gobyerno.
0: Technically ang owned by the state, no?
1: Yes.
0: Ang currency. Unya murag naa magani tingali nay kuan kuno ako masayop naa nay corresponding gold bullions nga reserve.
1: Yes.
0: Di ka pataka lang gaghimo og mga kwarta, papel man o kanang coins, kanang sinsiyo. Unya wa nay pundo nga gold.
1: Labi na karon na sa tay nakitaan karon nga mga coin collectors nga naghimo og ilahang coin, no? Murag lisod sad kay na kay that's illegal na siya nga
0: counterfeiting
1: na siya sa mga coinage. So, ato dyan nang i-verify, lahi na ang kanang pag-counterfeit o kanang pag-collect. If you're only collecting kanang, say for example, na kay 5 pesos at 2006 nga era, collectable man na siya, ika-collect ni mo anda, kung usa ra sad imong gi-collecta, okay ra na siya. So, di lang sad ka mo, kuhag usa ka track worth.
0: Ayaw pag-hoarding, sad, no? Collecta lang. Well, anyway, tintal ta, kay daghan kayo ng utana, tinuod ba nga paliton ang mga coins nga katong talagsaon ba? Talagsaon nga sinsiyo.
1: Karon ang bag-o ganiron, ang kanang 5 centavos nga naibuslot sa tunga. Kung nakay specific year nga na gipit gipangita sa usa ka collector, di na muubos og 150 up to 300 pesos.
0: Pero dunay libo-libo palitog libo-libo attorney katong imong giingon nga 10 pesos.
1: Ah, okay. So namagod na sila corresponding value sa ilaha, no? Okay. Di magod na siya ingon nga regulated market. Okay. Mura man na siya collecting trade, no? Ang kanang mga maing anak nga tag 10 pesos nga taas kayo og collector's value, ang pasabot ana mga katong commemorative coins.
0: Commemorative. So dili not just any 10 peso coin.
1: Dili lang katong na duha ka faces. We're looking at coins nga kanang naa si General Malvar, no? O si General Antonio Luna,
0: may anak, nakabutang no? Dito.
1: Mga special. So nana siya ay corresponding value in terms of the trade nga market, in the collecting nga market. Pero kung moingon gani tag circulation, ang value ra jud ini ana sama sa GIS nga 10 pesos, no? Face value.
0: Face value ra siya og GIS gani, GIS ra value ana. Og nakay paliton nga 20 mo tagag duha. Pero lahi ning mga rare talagsaon nga coins kay bisag GIS ra denomination apan paliton og libo-libo.
1: Sakto. So, nana siya ay, ang angay siguro, ana, kung ang ganahan mo makasabay sa trend na lang siguro, no? Tanawa sa siguro ang inyohang mga alkansiya dira. Naba mo yung mga karaan nga mga piniso nga ra. Nga angay ni mong gusto ninyong ipa-assess, no? Sa mga collectors o basin na aday buyer.
0: Namay mga alkansiya pa ilang mga lulog-lula nga for sentimental value ha, ginila hilabti. Karon panahon tingaling inyong kuhit-kuhito na, tanahon nga, basing maluwas ko ini. Di araba ko, dako rabaning akong bayaran na kuryenteng tubig. Kung niya, yung budget, basing ka na, mo'y makaluwas.
1: Siguro.
0: If ever lang, ha?
1: Pananghid lang sad.
0: Pananghid lang sad. Ay lang sad ko, ha?
1: Ay lang sad ko, ha? Dali-dali.
0: Kaya kanarabang kuan, kanarabang pangawat, pupariharan na anang ingon na, diha bitay na abot dito sa barangay, nagihusay sa lupong taga-pamayapa. Pagutan na siya sa kapitan, imong gikawat, isa waoy, gikuha lang nako, wako mananghid.
1: No. Morang istorya.
0: Morang istorya. Okay, so, napaka-idugang may tungod sa atong isgutanan sa mga

0: collection nga na sa imuha, that's okay. As long as ka na sang mola to nga dili ka muslabaw. It's parang sa dugang kasiyuran sa itong mga kabantay, ang kaning mga demonetized coins. Apil ang mga banknote, Sir Jun, no? So kaning mga
1: papel. Mga papel.
0: 100 sa una, ang 100 sa una kay mabaligya nag 180,
1: uh-huh.
0: No? Ang 5 pesos nga papel sa una mabaligya na og around 300.
1: Uh-huh.
0: No? So nagkadako jud ang naadjoy kanang market for collections na mga collectors, pero ato lang sad nang tanawon ang ato ang alkansiya, kung worth ba ni siya mabaligya, no? Na ba ni kantidad sa collector value?
1: Baligi di ay, no? Gamay nga denomination, gamay nga amount, palitog mahal. Ang ako kay baliman ako Attorney Mix.
0: Sama na.
1: Akong amigo, diha siya tag 1,000. Ako ingon, pila imong 1,000. Isya mga pito ni ka 1,000. Sir John, iko paliton ko nagtag 500 kada usa.
0: Actually... Kuya sana, no? Kung circulated pa na siya.
1: Puro circulated.
0: Sayop yun na.
1: Ang iyang 1,000 circulated, akong 500 circulated sa.
0: Pero ang katong 1,000 sa una ha, sa market karon kay naa sa 500 pesos.
1: Mo ba?
0: Oh, katong mga
1: decommission
0: na. Decommission nga 1,000 is equivalent to 500 pesos.
1: Ah, okay. Sa to pa, dili gyud wagid ingon nga hingpit nang na wagtang na ang value. Mahimo pang mabaligya nimo
0: sa collectors nga market.
1: Ah, collector.
0: So kung mingon tag kanang mupalit kag nakay karaan nga 1,000 nya mupalit kag grocery nimo, di na juna dawaton.
1: Pero dunay mga kuan Attorney Mix. Ako ning experience sa kinibang trabaho sa media ba sa una pa.

0: fake money nga 1,000 ibaligya nila og tag 300 lang. Mm. Nga tinuod nga kwarta ang 300. Mm. Fake tong ilang 1,000. So, counterfeiting.
1: Mm.
0: Unya, ang katunang makapalit, muna'y mo palusot. Mm. Kung makalusot, luoy taong kay ang tindira nga palitan na nindag sigarilyo di a sidewalk, maure niya pangita, niya malutsan pagin siya og fake money.
1: Bitaw kay ma eh, sa kaniad to kay numdum bata atong katuganing na violet nga light nga iagi pa jud nato para i-verify kung
0: ultra,
1: sakto to
0: ultraviolet
1: ultraviolet nga light no So ang kaning atong mga maninda sama atong manindag sigarilyo ang munsag magda
0: sila wa man taw na sila ingon ana mayo sa light. Mga dagko nga mall kana
1: So mo na siya nga motong illegal nga practice kaniad to which led to the new nga banknotes karon nga kanang polymer na og style nga mura nagplastik.
0: Katong primero gani mahadlok tang mukupot ining kwartaha kani bag-o nga 1000 bag-o nga 500 bag-o nga tag 100 kay
1: di mapilo
0: dili na pwede pilon niya usa ko man di pagsuon sa pitaka nga kinahanglan mapilo man no ningon dayon nga pwede, basta kausa lang mapilo. Karo, kadaghan naman na pilo-pilo. Ah, niya, madawat rin mag-iapon.
1: Actually, ang ilaharang ikuan na kaya ang kanimanggong lifespan sa kaning polymer, mag-crease mangguna siya kung imong ipilo, kung imong i-fold. No? So, magdali sinuon siya ma-out of circulation kay maguba.
0: Tingahadlok lang tingali ang gobyerno saan nga mag-ilis na po silang laing kwarta.
1: Oh, nga inyo sang pikoon, nga inyong ibutang nga rin sa kamot. Ang bago nga 20, ang bago nga 50, nga pilo. Magkalisod, magamay dyan ang lifespan anak nga
0: magamay. Daling maguba. Daling mo deteriorate. Okay. So, mupadayon ta sunahan, lain na sa itong isgutan, inighuman sa mga pahinomdom gikan sa itong mga sponsors.
2: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
3: Narito na ang sagot.
2: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
3: Iwas langaw.
2: Iwas baho. Iwas pig. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
4: Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anlagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang mukita sa Puffy Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement.
5: Digid sa yun ang pagpananom.
4: Ato kining himuong sa yun uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo o makadaot pagkinig sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant.
6: Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw o magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina o panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga muhinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop o sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas o uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalaon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a wonder breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
7: Bring health into your home.
8: Lacto Puffy Health Alert. Ulikay ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

27 minutos na lapas sa alas 12. Maing pagpaniundo sa tanan. You're watching ang Balaod ug ang Katawhan dinhi sa Facebook live stream, ingon man sa YouTube channel natong Bantay Radio Cebu ug sa mga hook-up stations nato, no? Naminaw mo diha. Ako lang lakbitan before we move on nga to sa sunod nga isgutanan. Pag-commercial na to sa Insumo Plus ba? Kadungog ko, nainomdom ko nga doon ay isyo ron sa miaging adlaw attorney mix nga kuan kanang si Cebu City Mayor Nestor Archival gipangutana sa media na doon ay nangutana niya nga Mayor, naibaw ba ka nga o doon na ba'y pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kining pagbalik na sa operation sa Binaliw Landfill. O niyawa siya mutubag, ningi siya, o mutubag ka na, imo na pong gamiton akong tubag para dauton ko nimo sa inyong mga post. Well, anyway, wa ko mo saway ni Mayor Archival o unsa ba, ang akong gustong isgutan din nga nahinomdom ko nga kanang Binaliw ang problema diha katong nahugno managod dunya daghang namatay, no? 30 kapin ka tao ang nahugnoan namatay baho gina diyang lugar pa sa ilo alang sa mga naniudto. Pero kanang Insumo Plus perti gina ka epektibo nga mo neutralize sa baho, so amot lang og gusto mong mawagtang yung baho sa Binaliw o sa bisan asan dapita nga landfill nga dunay daghang mga basura. Sayon ra kaayo pag-contact Insumo Plus. Pangita lang mo diha. Bueno, padayon ta sa unahan. Padayon ta sa unahan Attorney Mix. Lain nga nabalita nining bag-o lang nya naging scout man kong Mayor Nestor Archival, suko kayong mayor sa siyudad sa Cebu. Kay nakadawat siya reklamo nga naay mga namaligyag sabon. Mamaligya sila mag-atang diha sa daan mo para sa mga sakyanan ila parahon una ilang baligyaan sa sabon. Ang report nag-ingon nga murag coercive, murag

0: katong a few days ago na naagian ko na sila.
1: Oh.
0: No? Narangara sa gawas sa stasyon.
1: Wa ka baligay?
0: Wala akong baligay. Ni tago sad ko, mas ko kwarta to.
1: Lisod kayo, pataka tag pamalito niya, wa tay budget ba?
0: Lisod sad kong pataka tag baligya.
1: No? Samot na. No? So,
0: ang kuan mong gudato, Sir John, kayang ang ilaha mong taktika ato kung nakasakay kag motor, moagi ka atong particular street, harangon ka.
1: Harangon.
0: Wait, oh, sir, tingkuhan nga, kung sana ka ng plastic kanay sabon, no? Sir, palit yung sabon, nga niya, mapugusod ka o ganang stop, no?
1: No?
0: So, not only is it mildly coercive sa style sa pagbaligya, kay style mong guni sa baligya ka ni Adto. Kanang muharang kagsakyanan, kay mabaligya ka. Usually sa provinces na ito makitaan. Pero lisod mo na sa syudad.
1: Aray din rin syudad.
0: No? Kaya na yung mga fast-moving ang kinabuhi nga rin, na yung mga motor, na yung mga sakyanan. So, it adds danger sa kalsada.
1: Like, o pananglitan doon ay driver nga nagdali og maayo, madamagan ka.
0: Nakaamong
1: ka sa driver.
0: Imbis ang roads na to would be safe, no? Right. Para sa mga motorista, mahitabo ang hinuon nga mapugo sila og hunong. Kay unsa man ni kay mga anak mo, taranta ang uban o unsa. So,
1: kita tingali tanan, murag puro man tagod nangitag kwarta, no? Gusto tang earn. Panalitan mga negosyante, mamaligya pero dili man mamugos. Dili man mo endanger sa kinabuhi sa ubang tao nya. Kana magong pag kanang purchase, pagpalit, kwarta o produkto, or kwarta or servisyo, kinalang sabutan, mana mutually agreed, mana nga, why na hulga? Persuasive, tingali, pwede.
0: Pwede, mauna, nga, sales talk.
1: Maunang mag-advertise na nga, palit ani, kay mauni, maayo ni. But never nga imong,

0: Rangun.
1: Hmm, sakto kay makitaan jud na ako nga katong na agi ko nga rin nakitaan na to nga na jutoy usa sa ilaha nga giharang jud ang motor nga naa na tunga-tunga sa dan.
0: Pastilan.
1: Sulisod sad.
0: Unang madamagan siya or ang motor matumba.
1: Oh, motor matumba, usa sad na. So, naani siya yung mga challenges sa ingani nga pamaligya, no? Kanang paligya og sabon, baligya or whatever have you, di man na siya ingon illegal.
0: Dili na.
1: Angay lang siguro natong bantayan ang manner sa pagbaligya. Manner.
0: Ang paagi. Ang paagi giun sa nimo pagbaligya. Persuasion ba imong gigamit o coercion? Kung coercion, dili na namao.
1: Sakto. So, nasa day hisgot bahin aning coercion, Sir Jun, no? Kay na mga uban natong makita nato sa atong mga kaigsuonan nga mo file na kuno sila og kaso og coercion, no? So medyo ako personally depende kung giunsa jud to sila pagbaligya, unsa ang ilahang relasyon, but ang kaning coercion man gud naa gud siya special nga mga requirements. So ang kaning coercion in light coercion ang angay taani or ang katoy lang gisang at
0: kay doon na may grave coercion.
1: Na grave coercion na light ang for purposes lang sa itong discussion ang kaning light mo ni siyang pagpugos og bayad. No? Pero kaning pagpugos og bayad dapat na ay creditor nga status, no? Kanang nakautang ka aning tawhana, no? Unya mukalit kag kuha og property or in this case kwarta sa imong creditor para magamit sa kaning pagbayad sa debt. Unya na use of force or intimidation.
0: Intimidation. Kana mo akong i-sulti unta no nga og dili magani coercion, intimidation.
1: Intimidation.
0: Pero wa say intimidation nga kaso.
1: Wala, that's just an element. Unless ma-threat na siya. Nanay threats. Ato sa nang klarohon dahil, Sir Jun, kaya kanyang manggong intimidation subjective, no? Kanang mo harangon ka sa karsada, unya, kanang makita ni mo, sila tanan, nakaputi. Gakupot o kanang unsa na ilang gipang kupot niya, isurround ka nila. Di ba kuno ka ma-intimidate?
0: Ah, ma-intimidate ka.
1: Mahadlok sa doon. Unsa man eh, nakamotor ta.
0: Ma-pressure na ka.
1: Unsa man eh, gilagan kay sila.
0: Bisag wa pa sila'y overt act nga gibuhat, pero the mere fact nga ila kang gilibutan, unya mo, murag, gi-violate na niya ang imong private space.
1: So, murag, angay sa na natong again, dili na illegal ang pamaligya. Ang manner lang sa pamaligya kay although they wanted to sell, they're in a salesman nga state. But kung ikaw sad kuno nakaputi tanan niya, nakalinya inigstop nimo, nakamotor ka nga to, harangon pa jud ka. Ya libutan, madlok sad gawi sa mani.
0: Sa mani checkpoint ni sila. Sa mani mga awtoridad ni maligya diay.
1: Oh, na maligya diay.
0: Puro man ta gustong mo earn apan og mamaligya man gani mo. Ayaw mo pamugos.
1: Ayaw pamugos. Yeah. Ang challenge lang ani sa ilang gi-file karon ang kaning creditor status. Kayo di pa man sila ingon creditor per se, na maligya lang sila. Another case siguro that they would want to look at is kaning gitawag nga unjust vexation.
0: Unjust vexation. Unsa man na siya, attorney?
1: Kanang unjust vexation, sa yano lang pagkastorya, kanang pagsamok-samok. No?
0: Okay,
1: so,
0: okay.
1: Not only sa kaning kaso, sa atong mga kabantay sad siguro nga naay usa ka
0: samok
1: ani nga kuno eh, samok ani nga neighbor, sige ra manig samok-samok, saba man kaayo, no? Mafailan na sana sila unjust vexation.
0: Kanang kuan, kanang katupad ang laki ug babae nya magsigig panguhit ang laki, unjust vexation na.
1: Unjust vexation na siya. Okay. Wala pa man na siya ay, in that circumstance kasagaran manggod mo ingon sexual harassment, no? Pero nanguhit raman siya. Nanguhit naman siya nya babae sad gisamuka na.
0: Basig mangutana la tog oras tingali.
1: Watakabaw mo nang magsigitag ingon sa tong oras sa to ang takna.
0: Aron dili na mo mga blit niya sa inang tupad niya kanang kuan.
1: Unsay oras?
0: Oh, unsay oras. Pero samukan subjective sa noon ang samok, no? Kay ang uban sa dunay mga dunay masay mga babae panalitan nga kun ang mukablit nila dili gani kay may gitsura samukan sila pero
1: kung gwapo
0: parehas ang kinon nga tisoy
1: ay
0: kuya sa kano sa amka mga blit ug usab ginon
1: ay pero amay na imong giraiser John kay kaning pagkasamok manggood is again subjective.
0: Subjective,
1: no? Subjective siya. So kanang ang metric ra jud aning maingon nga samok na jud kung walay justification, no, or walay reasonable excuse. So manguhit ka.
0: Manguhit.
1: Oh, manguhit ka. Mangutana kag oras. Justified.
0: So, justified. Na. Justified. Basta ayaw na pug panguhit sa mga private parts.
1: Oh, lahi sad na.
0: Ang ina pug kadres dughan lapit manguhit, lain sad na.
1: Kuyaw sad na. Oh. Kung ma timingan lang, no purpose, no intent, wala ra na siya. Pero ay lang sad pag chancing. Ay sad ang chancing, no? Ay.
0: Sagpaan.
1: Saghan tagaila na. Ay.
0: Okay.
1: Pero balik ko dito Sir Jun. Sige. Ang kani manggong manguhit ka, mangutan na kag oras, justified.
0: Oh, justified na.
1: Manguhit ka, gitubag na kas oras, nanguhit pa jud. Nanguhit pa jud. Oh. Kana nga part katong sige nagbalik-balik.
0: Samok
1: na siya. Unjustified na siya. And it has to be deliberate, no? Nga imo jung samuko ng usa ka tawo.
0: Kana physical na ha, pero bisan man gani social media, do na may uban nga moingon, ay kog labda ha. Sa ato pa, samukan siya. Samukan siya ini nga commenter or kanang nga
1: So lahi sa na siya nga kuan kay social media space manguna siya. Pero kaning unjust vexation kay morning murag in essence pag intrude sa personal space
0: na unya physical.
1: Physical.
0: Ni, physical. Ni through internet.
1: Actually ato nang klarohon kay kani manggong physical, that's just moto tong example. Pero ang kaning unjust vexation jud, ang iyahang prime requisite ani kay gitawag nga mental disturbance, no? Mental disturbance, okay. Kanang annoyance, irritation, torment or distress of the peace of mind.
0: Ang atong utok maguna-una nga na disturbo na ta. Muna.
1: So klarohon ta to ha, mga kabantay, di lang siya necessarily physical, no? It's verbal, written, behavioral or unwanted physical contact. So, basta masamuka na kayo kamusod sa mga utok nga, smuka nini, ay nga sige naman naig ka ng panguhit. No? O ako naman giingon ang oras. Sama ni siya, patagad, mga ana. Pwede na siya mafailan og unjust vexation.
0: So going back sa namaligya nga muharang sa mga sakyanan, muharang kay mag-sales talk siya dito nga maligya, masamukan ba ka ang driver?
1: Posible. Kay buton on muraman sila na irritate, no? Kay nakas kadalanan, gadali ka, uy sa muka ani na maligya mani nga wa sa oras, no? So pwede sana nila matanaw nga excuse. Ang ako katanaw nga kaso. Ang kanilang light coercion na ako i-reserve

0: or CCTO. So nasa na sila ilahang patakaran, kung nasa sila yung mga nalapas ng itong dapita, pwede sa ito sila masangatan o kaso sa ilahang mga respective ordinance.
1: Aha, okay. Pero, talking about Land Transportation Office o sa panalitan, pareha mga traffic enforcers, itong manakop nila ang mga motorista katong nag-drive o sakyanan. How about ang pedestrians?
0: Mao ba nang usahay gani nga mulabang og pedestrian nga walay ko
1: alam. Jaywalking.
0: Jaywalking.
1: Na may anti-jaywalking ordinance, no?
0: Ma-citation man gani sila. So effectively, although they're not motorists, but they caused disturbance in the road. Pwede na sila ba under sa ilahang kanang jurisdiction.
1: Ah, okay. So dili ka tong mga nag-drive lang og sakyanan, apil sa ta nga naglakaw lang kun magpabadlong ta diha sa dan. Okay, 41 minutos na pasado alas 12, laing hutong sa mga pahinomdom.
2: Maayang adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po natin ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napakaganda kaimportante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
3: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopapi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopapi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopapi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
4: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: At untak na karon kay kailan 14 minutos na lang sarili pa ang alauna. Naminag nagtanaw kagihapon sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan uban ni Attorney Mico ug ning inyong alaga Jun Carillo. Attorney Mix, duha ka semanang milabay. Dunay nahitabo dunay nagtukar sa iyang harmonika dito sa sidewalk sa Dan Colon duol sa usa ka dako nga tindahan. Unya napoy muhatag niya mga coins, mga sinsiyo, tungod baka siyang pagtukar moto nga gidakop siya. Gidakop siya tungod kay naa man di ay ordinance sa kining anti-mendicancy ordinance. Kung balaod ba ni tibuok Pilipinas, Republic Act unta ni o ka presidential decree. Pero local man ni nga balaod sa Cebu City, itawag ni siya anti-mendicancy ordinance. Now, nalibog ko, matawag ba ito og mendicancy o pagpakilimos ang nahitabo ni Tatay Irineo kay na-viral manggunin social media tungod kay ang nahitabong pagdakop niya, unya gipriso siya, tungod ni adtong tukar siya og harmonika kanang silindron, tukar siya, niya na ay muhatag niya kwarta dito sa iyang kao, makangagi kuan, gibutang, kaya para kuno to sa iyang apo in town, nga siya ay nagbuhi ba, siya nagpakaon. So, tungod sa pagka-viral ni adto, doon na po'y daghang ni Tabang na gani, doon ay ni piansa niya, si Konsehal John Alcover, ni piansa niya, unya, na publicize ning maayo kay social media basta ma-viral mukalat man to a point nga si Ivana Alawi nga usa ka inila nga social media influencer ug model ni anhi gyud usa ka maanyag nga babae nga ni anha og ni duaw ni kuan ni Tatay Irineo. Pero ang akong nalibgan kay una, maisip ba nga kantong kang Tatay Irineo pagpakilimos to in violation sa anti-mendicancy ordinance? O ang mas importanteng pangutana, si Tatay Irineo rin na viral, pero mutanaw kag daghang makililimos sa siya, deporting daghanan. Din hiduol sa atong studio na ay nanghigda sa Dublin's Dan. Nagpakilimos na adya, why tukar-tukar o bisag-unsa. Pero naa, unya, nganong sa Tatay Irineo ramay atong gihisgutan, wa mata maghisgut aning
0: sa uban.
1: Countless nga uban nga mga nagpakilimos. Let us talk about the anti-mendicancy ordinance o sa uban pa nga nahilambigit nga mga subject matter ni ni Attorney Mico.
0: So, kuan sa na, Sir John, no? Before tamo proceed, there's a reason nga nanong ordinansa na siya and dili balaod.
1: Ah, okay.
0: Kay, kumingon tag national law, naatay in ato lang parang mahibawan sa itong mga kabantay, naatay national law against mendicancy, no? Kanang pag-giving og am sa poor, pero ang ilang gibuhat ato kay ilang gi-suspend kay nganuman medyo kung atong tanawon ang tao na gani nga naglimos, no, nangita na og kanang arms para kay
1: aron mabuhi,
0: aron mabuhi, no, it's stricken by poverty. Unya ato pa yung i-penalize. Murag backward sad gamay, no?
1: Backward kayo.
0: Yeah. That's why katong law was suspended.
1: Okay. Gisuspend man ang law nga national, ni atay local nga wa gisuspend.
0: Local. Oh, kaning local na to ang ordinance, no? Natay local ordinance nga city ordinance that prohibits begging and giving alms in public spaces.
1: In fact, ang silutan gani dili lang ang nangayo.
0: Apil ang ihatag.
1: Okay.
0: So doble, no, double whammy. And apilan ni ang mga streets, mga parks o PUVs, mga public utility.

0: 100 ang akong libos. Kuwang na kong 900 gapin.
1: Magkuwang siya.
0: So, mura bag unreasonable kon fine ang imong isilot sa pagpakilimos. Kato tingali ng hatag limos, makaabot to. So, pero kining na ngayo,
1: lisod. So that's why nai 4-hour nga community kana, service. Now, ang challenge manggod ani ang pagbalansi aning sa human rights, no?
0: Sao na na.
1: Kay nangita na ganig panginabuhi ang tao through arms, no? Nang limos na. Human ato pa yung finan, no? Ato pa yung tagaan og service nga 4-hour community service.
0: Umingon ang nagpakilimos lang ko, sir, kay hinay na manggugong mudagan o kusog pa na maligya at akong drugs.
1: Na runner na hinoon, no? So mo na siya ang naka-challenge ni ana. I think karon ang ato ang kongreso, ang ato ang councilors, no?
0: Atong Bible aura na nato sa syudad mga councilors.
1: Atong city councilors karon nag-discuss, no? They're trying to have a more equitable, mas more nga mas makaduol sa katawhan nga penaltiya or kaninga approach aning anti-mendicancy, no?
0: Pero para nako o gusto ta nga why mga makililimos penalize na sila pero dunay alternative unta nga tabang para sa ilahang livelihood.
1: Yes. So angay unta ang approach ani is through livelihood programs. Ang coordination sa ato ang mga social welfare nga department para matabangan ang ato ang mga kaigsuunan nga nangita og panginabuhi, no, nga matagaan na sila means nga maka find og sustainable jobs or maka find og mga bisag ginagmay lang ang negosyo, say for example mamaligya gimas, no, tagaan na sila capital 500 pesos na nga para capital sa gimas nya ipabaligya para makasugod lang sila.

0: ang ilaha mong good kay they're more of the performative arts.
1: Ah, okay.
0: So nag-perform na sila. Mm. Pero ang isa natong mahibawaan ha, ang kaning ato ang city ordinance extends towards street performers.
1: Ah.
0: So kana mga basking, kana maging ana, silutan na sila. No? Lisod sad. Dinala ta mga anta ni.
1: So may tingali i-review na tingnuod sa atong mga magbabalaod, sa tigpanday sa atong mga balaod kay sama sa imo ng adjective backwards. Backwards kayo nang ingon ana. Mura bag kanang ni atras ang atong civilization, ang atong empathy towards our fellow human beings. E atong gitan-aw murag basura ning mga makilimos, mga tao biagya po na sila.
0: Mm. Ang tan-aw sa siguro na ko, Sir Jun, okay, kani manggong, you know, kani nga maglilimos good kay to society, it's a murag last resort ba?
1: No?
0: Ang ako yung tan-aw, ana, tabangan na to sila. No?
1: Tabangan.
0: Pangitaan na to trabaho, pangitaan na to ka ng means to sustain. Pero di isa na to siguro wadon ang kaninga purpose aning anti-mendicancy kay ang rational manggod aning balaura kay gikan ni siya kana ganing mga scam nga kanang
1: dunay sindikato nga sugoon sa niya palimos dito palimos dito niya pwerteng dato sa nagsugo.
0: Nya nga tura i-remit ang kwarta.
1: Syndicated nga kuan, mendicancy.
0: So mo na siya ang angay sa natong tanawon. No, dili lang pwede nga kung tao jud nga nanginang lagtabang nya na nituol jud para tabangan, di ato lang sa daing penaltihan og 1000, siluta na tug 1000 og 4 hours community service. Lisod sad.
1: Dako. Case to case basis gini atong yung atong istudyuhan unya kanang mga nagdumala og pananglitan do na mangani syndicated nga kuan nagsugo sa mga makililimos, mo nay angeng pamtangan og bugat nga silot,
0: mo nay dapat yun, Sir Jun. Kaya kanang kaninga mga sindikato, no, nga sigig pangolekta sa tuang mga kaigsoonan nga nang limos unya nalimos na gani kolektahan pa jud. No, lisod sad. So I think if i-review magani ni siya, more thorough dong coordination with the social welfare nga services o kaning penaltiya para sa katong mga sindikato.
1: Ang dili sad nako ang mo disagree sa ko ana nga while naay daghang makililimos nang higda di asdan, hugaw kaayo wa nay ligo way ilis unya wa ta kay bawg nakakaon baka sila tawag 3 square meals a day. Pasagdan ra sila during normal times. Pero kung naay mga bisita like ASEAN Summit, dali-dali na sila hipos. Mura bag ka ng kuanta ka ng tigpagkaroon ingno na sakta.
0: Sad.
1: Kana bang parehabitaw ang batasan nga hugaw kay itas atong Pinoyanan, pero kay pista man, dali-dali tagpanglimpyo kay naay bisita. So, sweeping the dirt under the rug, taba?
0: Sakto. Para na ako sa Sir Jun, nga, it should be consistent.
1: Consistent.
0: Kaning servisyo sa katauhan should be consistent. Dili ta pwede mag-servisyo lang ta kay agi na imo abot nga taga-gawas, kagalaing nasod.
1: Pa-impress ta.
0: Papakulkul ta, pa-impress ta. Lisod sad, no? The services of our government should be consistent para sa kaayuhan sa tong katauhan. Labi na sa ito ang mga kauban, no? Nga na nang limos na lang in town, no? Matagaan lang ta sila opportunity to rise up.
1: So ang punto din sa atong tuluman, no, ng balaod ng katawhan attorney Mix Mao nga, sige, ayaw nagwagtanga, do i-penalize na to og naay magpakilimos labi pag syndicated. Pero as much as possible, tan-aw na tong kinabuhi ining mga gitawag na tog makililimos. Unsam sa atong ikatabang aron matagan sila og panginabuhi nga dili na sila ginahanglang mo resort into mendicancy.
0: Yeah, we have to look at the circumstances. Kay but hunahunaon mag-fine ka og magkuan, wa may criminal nga aspect siguro nga kung nanglimos. In fact, nang nangayo na gani kag para ikakaon niya, himuon pa kang criminal.
1: Kanang manaygon bisag way Pasko.
0: Mahulog sa naay baya bisag way Pasko manaygon. They're technically they're classified as mendicants.
1: So mendicants na.
0: Ma-part sila aning balaura.
1: Kaya sa kuan kanang naasay manakay og PUJ attorney Mix nga kuyawan sila. Apan ang adlib anang mga bataon kasagaran kanang wa pay 18 mga 15, 13, 14 niya mukalit og kabyon diya sa nagdagan nga jeep, iniglargan.

0: Unya mo ingon, ay lamog kabalaka ha, kay wa mi da utang tuyo. Ang amo, mamarayag lang mi og para pagkaon. Mindikan si Gyapon.
1: Mindikan si Gyapon siya.
0: Pero makuyawan ang mga pasahero nga, yes, not sure makani. Is not makani akong cellphone o kining akong personal belongings. O mangunguot ba ni? Manghikap din silang bag. Which nga, murag, nakasamok na sad sa mga pasahero sa usa ka public utility vehicle.
1: Di sad ko ka blame atong mga nanakay nga nikupot silang bag kay maumugod ng modus kani adto. So, naadyo na siya yung ana nga situational, no?
0: Tinood,
1: but dili lang sad siguro na to i-penalize og 1,000 og patrabahoon og 4 hours unless we've exhausted kani mga social welfare nga systems.
0: Okay, mo lagi na og mo na akong giingon nga og atong kontrolon ang pagpalimos kinalang muhatag tag livelihood. Sa do na man puy kuan kanang anti-littering ordinance di ta maghugaw-hugaw.
1: Di patakaglabay.
0: Di ta patakaglabay sa basura, but the question, are we providing them garbage with garbage cans. Garbage cans? Nga adto nila ilabay, di nila ipatakaglabay.
1: Sakto sad.
0: Otherwise unsaon naman lang?
1: Wa na lay man kuan. Mapugos na laglabay, no?
0: Iloklok la bulsa.
1: Mga sa ubang nasod, ilan ang gibuhat nga ang anak iloklok sa bulsa.
0: Okay.
1: So, abot sa balay kay adto ang na. Ubang nasod tag-as ilang garbage fees. Sa garbage fees sila mo igo para nindot ang ilahang garbage system. So mo sa na ang nindot sa siguro natong studyuhan, labi na nga na mention tatong issue sa binaliw.
0: Okay. Mo bahuan gani mo basta kay naay insumo.

0: Ug sa ngaan sa atong mga kauban nga mga radio station nga nag-hook up sa atong tulumanon sama sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan ug sa 95.3 DYAG One Heart Radio Samboan, ang atong mga tigpasiugda maong Lacto Puffy Worldwide Corporation ug ingon man ang Asil Laboratories. Sa nga ni Kinon Sinisa, among technical partner, kami ang inyong mga alagad. Ako si John Carillo.
1: Ako sa bag inyong abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Zabalero, ug naminaw kamo sa programang Ang Balaod ug ang Katawha.
2: Pakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ingon tigon, taga Ipil, akong asawa panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kwan yang kutu-kutu, bersih kabuyon. Ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto siya lah. Minuto ka kung kwan niya plas o salamat siya kung ako. Kaling herbal oil, ay matay si Tibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading.

0: Set Test Devilies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Ilenio, ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gratay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigbaminaw? Dali ra kayong panahon na. Imagine ka murag bag-ulang o niya Junua na pudayon? Nakadali gigis panahon. Unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Ama mo niya itong sabot. Kay hindi mo niya kautro niya itong sabot nga every first day of the month. Basta di lang matunong Sabadog Domingo, maugin na iting proclaim na to sa mga winners. Sa atong balak writing contest sa nakalabay nga bulan. O nang ako'y choice karon. No? Kinahanglan ako i-proclaim ang winner sa month of May sa atong balak writing contest. So akong iyon nag-proclaim karon ang third, sa 1,000 may madawat ani. Isunod na to ang sikan kay 2,000 may madawat ani. Ugma na lang po dahil na to i-proclaim ang kampiyon. Katong makadawat og 3,000. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang illegal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder, una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahayan na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, oh, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins plus Iron tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay pertininduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kay na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot gyud mga produkto no. Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated mga nindot gyud. Malipay gyud ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mauna nga din, ako maglangan eh. Anong dugay-dugayon pa man na to eh. Ato nang i-proclaim ang third prize winner sa month of May sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay. Ato nang i-congratulate no, si Sonia Alderite, taga Mati City, Davao Oriental, nga nakakuha sa third prize o sa 1,000 pesos gikan sa ni Attorney Marlo Bangkoro, congressman sa 1st District of Sambuanga, Sibugay. Ato ning hatagan og kinabuhi ang iyang balak nga nakakuha sa third prize mga pinalanggang tigpaminaw. Takumon kuman kining mga ngabil gikan sa pagsangpit sa imong pangan. Laksion kuman ikaw ning naghuot kong dughan. Aban sa gihapon padayon ko ikaw nga mahinumduman. Uban sa bayhon mong walay kaposlanan. Naitos na kining luha ko sa tumang paghinilak. Kung manumbalik sa alimpatagan ang mga saad mong baka, nanumpa ka nga ikaw kanako kanunayng mag-aaga. Aba nahisama sa usa ka tunob nga ang bugtong nahibilin mao na lang ang usa ka laptak. Nganong gidani mo ako sa tamis mong mga talidhay? Gisaad mo nga uban kanimo maangkon ko ang lunlon kalibay. Apan nganong karon na ulipo naman ako sa mga pagmahay. Nagbakho sa hilom sa kagulanan nagsabnay. Nganong dili ka man mapapas ning akong hunahuna. Daunta sa walay ko kaluoy kanako ikaw man mibiya. Gitalikdan mo ang mga saad o mga panumpa. Sa laing bathala, gipakli mo ang imong pagpanga. Pahawa sa kong handurawan panahon sa kagabhion. Ayaw'g tugawa ang nahinano kong katulugon. Ginagubuot kanimo pa mahinumdum. Ayaw'g babagi ang gitinguha ko nga magmalipayo. Papahuaya na kining unahuna kong nagduhiraw. Sa akong damgo ayaw na pagbalik o ayaw na pagduaw. Tanan kong kasakit sa kahitasan ko na gipahungaw. Kalimtan ko na ang tanan, pinaagi sa pagpanghupaw. Ah, di ba? Third prize winner ni Sunia Aldirite, Mati City, Davao Oriental. Duaw paghanduraw, makadawat og 1,000 pesos sa balak writing contest sa tudling sa mga gara.

0: iniibig ko'y nakatali na paita. Pait gina. Oh, kay sakit nang sinabi. Na? Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas, kanang ma-enjoy ni mo ayang ka-epektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahi ka magmahay. Oh, basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Eh, grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Nakasoy man ka aning kalabot aning usa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
2: Oh.
1: Sige, atong pangalan og address, ma'am.
2: Alice Makabasag, Tagalinabo. Balingasag ni Samis Oriental Care.
1: Unsa may atong nabantayan aning paggamit aning kuan? Wonder Herbal Oil.
2: Nakadumog mangod ko sa aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang haplas. Unya kanya akong ginauan ako sir. Itong kupirmi ko gutom.
1: Gutom ka, pirmi.
2: Kung kalupay yun ba? Bisag mukaong ko sir. Lupay lang di akong kaayo. Na gutong ipalit ko sa parmasya. Na ulian lang akong kuan sir. Lang akong kapuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Akong mga lawas sa sir. Ang puro-puro.
1: Unsa yung mga haplas? Kanina yung mga haplas?
2: Sir, naulian na doon. Wala na akong gibati. Nga kato akong ginauan. And akong mga binhod. Wala na. Kaya nang haplas ko sa Wonder Herbal Oil. Salamat sa Ginoo sir nga gitutulan ko aning haplas kay daghan na gidhasas akong gigal sir wala gid ko nauli. Ang kanira yung Wonder Herbal Oil. Nauyan sir.
0: Adiya muna. Wonder Herbal Oil gyud nakapaulian ya. Mo tinindot kayo. Abrayan ya. Kaning atong Wonder Animal Vita nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Kaya ang Wonder Animal Vita, mao ni pinaka the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud no? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo.

0: bang, lamig kay gan, lamig nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa tuang Wonder Animal Vita, paminawan testimonya.
1: Imunika ang sumay experience mo sa Animal Vita dance.
2: Sa Animal Vita, itong baka, bigaw yan eh. Iwan ka rin sa iyo. Ito ko rin sa iyo. Ang mundo mo, kanang walawa, at iba lang bitaw ko rin sa iyo. Hmm. Iti na, so busy ang ninyo.
1: Niwang Japon.
2: Nagurog to kayo, nagurog ito siya kayo guys, kanang murugbukat ba?
1: Nagurog na yun?
2: Okay, murag nabugat yun siya din, kay wala na timanan din. Buwan na to, kipainom na ako to, ganimal ba ito kayo guys?
1: Naulian?
2: Mga, o naulian kita kayo guys, mga pilaka turukatlo kita kayo guys, kay may nakita ang iyang tuwan.
1: Ibalik na normal.
2: Ibalik is normal.
1: Sige, salamat kay Teng.
2: Salamat to kayo.
1: Dinis Inting, mga kasama, salamat kayo.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banabablas. Katong naglisod og ihi, bawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banabablas. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banabablas. Kaning plus, ano niya, mangustin. Banaba og mangustin. Muna epektibo, yugayo.
3: Kumusama ng iyong paggamit sa Wonder Banabablas. Dugay na ka nakapalit.
4: O, diya sa kuwan, maramag.
3: Ah, sa maramag? Mm.
4: Oh, sa Arik Pitrilig ma, sa maramag.
3: Pila na kakabulan na kagamitan na?
4: Wow, 20 kadlaw na magyalin akong inom.
3: Ah, kuha na, hapit na magbulan.
4: Oo, oh, hapit na magbulan.
3: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Nga, kumusta man ang imong paggamit?
4: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko, magpulo man akong tiyan po yung imoto, ang gagamitin na. So, na primero inom na ako, tulo ka buhok, 3 times a day, pag 4 days, nag 2 times a day na buko.
3: Oo.
4: Karon, nag-wansadi na lang.
3: Wansadi na niya. Kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
4: Hindi naman kumabilar. Magsigi mong pangihi itong magabihi bitang. Sige mata-mata. Hindi ako balik kay dolog eh. Mangihi ko. Gagmay lang kayo.
3: Sa una, mangihi ka. Gagmay kayo.
4: Oo. Gagmay kayo na. Karon, mata ko. Kaglaon lang mo lang. Mangihi lang ko.
3: So, makarelax na kaugtarong karon. Makatulog na kaugtarong.
4: Oh.
3: Padayon lang o gamitan ng Wonder Banaba Plus, sir.
4: Oh, mo lang kung gikuan ron, gimintinan lang, wasardin na lang, may naman akong kuan.
3: Imong pangalan, sir?
4: Alin. Taga-taga, taga-diri sa kuan, maramag.
3: Taga-maramag, bukid. Okay, salamat kayo.
0: Una, no, ang atong Wonder Banaba Plus. Shout out Kuya Cards sa kong buddy Risty and Likaw, taga Kisulon. Kuya, pag-aray ko sa mga friends silang Tilma, Maglasang, yan na, Dudong Maglasang, Katilin Chavez, Katilin o Caitlin, Lani Daginlay, Ima o Cariza, Maymay Martil o Sunny Sokairi, Maricel Monieva, Veneralin Asutigi o si Orly Kim Talian. Animbaya, si GC Sukong o Borok 13, Poblacion Valencia. Salamat sa pagbasa, request kong song, Mr. Lonely. Garay kay Bandi Alinday, gikan ni CDO. Garay ko dia Sitio Katugupan, kay Cole Dudoy, Tilisa Itabis, o kay Ziarena, Hilin at Marka Anthony. Sila dia Siargao, gikan kay Ati Doors. Dagang salamat, Kuya Cardo. Nya kanang Vitron. Ay mo galimot, anak. Kanang Drops, Vitron Drops. Mga bata, bagong na tao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron Drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mogamit kita ning produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggan dig paminaw ha. Hay paminaw ta na may testimonya ning Vitron Drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
5: Kuan ni sa si Bibi Mandag taga Datal Bukay Clan, Rangan Itaden. Ay kini mo kung anak mo ko sir, sugda na ko siya Vitron 3 months, karon mag 7 months na siya. Karon gusto kay mo bibi tapos kailangan kay sa matulog. Pag may pagya siya gini mo patulog.
3: Mm hmm. 7 months na siya.
5: 7 months na. Lagtik kayo. Eh, pwede yung langasa.
3: Langas pagit kayo. Pwede na sa madulaan.
5: Madula agad siya, sir.
3: Sugod nga imong napagamit aning Vitron Drops.
5: Oh, gitan sa 105. Salamat po sa Vitron Drops. Atong anak, lagtik kayo nga. Price of yun.
0: Una, muna na kanindot ang atong produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. na nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka ng atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron syrup nga imnon bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak. Ha? Kanay imong anak ang nagamit the best na. O, paminawa, maminaw ang testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
6: Ako si P. Bacolio, Purok 2, Miranda, Manolo Fortis, Bukidnon.
3: Sa may atong nabantayan ani paggamit aning kuan ma'am, kaning nga produkto.
6: Kining produkto nga kuan Vitron syrup para sa akong mga apo. Sawa pa nako magamit ang Vitron syrup sa akong mga apo, dili hingaon unya matulog alas 10 na sa gabi makatulog alas 10 midya pa ingon alas 11.
3: Dugay kay mga tulog kay magsige og dula.
6: Sige tan og TV.
3: Sige tan og TV. Unya.
6: Oo, unya magdula sa cellphone.
3: Unya karon sa dihang nga imo nang napagamit aning Vitron syrup unsa man imong nabantayan sa ilaha?
6: Kapag gamit na ako sa Vitron syrup, still na kaayo. Kusog na maglihok-lihok. Mura na actually hong ako nga 5 anyos, mura naglaki og lihok.
3: Unsa man na bae?
6: Babae. Unya kayo na matulog, unya dili ako magpadiya og bahaw sa kaldero kay magsige magpangayo. Unya santuog ka nang dili ka kompleto ang inisurihan. Lito ka nang tabi na kaayo. Unya kini pong iyang maguwang timi-timi pun mukaon karon nga akong wag Vitron gi pa tumar og Vitron ay daghan na kinan-an buyag nagkaon o maura na kung ikaso istorya sa Vitron o katong wa pa makagamit magamit gid sila Vitron.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nagidad og 13 anyos pataas apay sina lolo, tatay, nanay no. Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
7: Melinda Rambuan, nagpuyo sa Bugo, Sonsek. Nakasinati po po kayuhan sa Vitron tablet. Nagpasalamat yun po sa Vitron tablet kay sadihang dili ko makatulog. Pag inom na ko og Vitron tablet, kaya diha makatulog na ko. Maayo na nga po ang pagpahulay sa kagabion. And maayo na po akong taon. Dayon, pag inom po na ko og Vitron tablet, nawala na nga ako ang mga sakit-sakit. Maayo na yun. Basta maayo yun siya.

Just give me na minaw ni mo. Paki-shout out sa mong silingan. Silang Bulldog Zabala, Berta Disuyo, Chari Labigan. Ikang Jose Kamay sa Maihaw, Kugon, Bugo City. More power sa imong programa. God bless. Salamat. Kaya patimbaya lang ko sa Macam family. Salva family, Viga family, especially sa akong palangga nga si Giselle Macam. Sa May Usminia, Sambuanga del Norte. Salamat from Loverboy. Ito na ko, Kisaot family, Subia family, o Singson family, from Basilan. Shout out ko diri sa Burnay Gitagong, no? Misamis Oriental, kang Nunoy o Gina Nagak. From Kuni Nagak, mo request kong song Pusong Bato. Salamat and God bless. Ayaw mo kalimot sa ito ang Huwander Cardio Care. Ito nga ito makaigsuunan diya nga. Medyo problematic na inyong blood pressure kay taas kaayo. Mao na atong imnon para nga di ta try dorbya ng kwan, blood pressure. O, kanang Huwander Cardio Care. Makatabang na no, para pagtunaw po na ng mga bad cholesterol nga nasa imong lawas. Kana pong Huwander Hemoaid na to, katong na yung mga colon problem, o katong na yung mga almoranas, no? Colon problem o almoranas. Huwander Hemoaid ang atong katapat, anak. Ha? O niya, katupong atong mga kaigsuunan nga mahiligog kape, o niya, mutaas ang sugar o magkape, acidity, mutaas, no? O, ang kutok-kuto ni mo, half dose mo nang magamit kag Huwander Herbal Coffee. Ano yung gamit to ni mo? Kanang ato ang produktong Huwander Herbal Coffee. Kanindot ano eh. Kanindot kaya na itong produktong Huwander Herbal Coffee. Ah, arita sa kwan, pi. Arita ito ning basahon ni tiwas ni mga greetings ni Kuya Kas, Minaw Medis Artilim. Kaoban akong banda. Papa, shout out Kuya sa Marita family. Marites family. Kuya Kas, shout out ko sa mga Libradilia family o mga ginikanan ako na sa Mindanao. Tansin o si Papa Piling. Shout out ko sa pamilyang Andrade. Another Gasta Yunson, Hersalia, Largo family, nagpa-shoutout si Marlon Andrade from Laak, Davao de Oro. Pakigreet ko sa akong tanang mga igagaw diya sa Pagawan, Mantikaw, sa Inanod family, Bacleon family, Habutay family, kang Papa Nitoy o Mamasita, Papa Sam o Mama Hinia. Greetings from Dudong, Inanod, Biligan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much, mga pinalanggang tigpaminaw. Sige, sige. Arin na ta sa

0: Yes, timing nga. Ay, murag manamilit na ko. Kaya wala naman po ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Diyos atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas...

0: Publikong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Vitron. Subok na.
1: Marami sa Vitron ko ya, kung ikagaw si Jono, kung sa iyang anak na may kansiro sa sitaw sa subok. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kay dako kuno kayo nagkatapang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo tayo ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang ko yan, nakatarong na siya baklay, kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo yung tulog, di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
4: FiberConnect IT Solutions.
3: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pa'y imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa said Marketing Incorporated.
6: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y manggihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: ug desugared sugar cane
8: mga organic compounds
9: nga epektibo
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500 sa mga
10: butika. Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa.
11: Lamian na,

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Sige na ko padayon og inom. Nagababa na jud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 na ko karon June.
0: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: napamatud an kini mga higala kapanyawan nga usa ka insect repellent. Mao ka nang bisan pagalig lamok mga higala igsuon daily gyud makatugdon sa imuhang panit gumikan kay ikaw nakahaplas sa said panyawan. Kung gusto kita mahilikay sa mga nagkadaiyang mga balatian, always do remember mga kaigsunan nga aduna na kita'y katabang. Mao kining atong said panyawan liniment oil. Ang liniment oil nga makatabang gayud sa mga bisan unsang matang nato nga mga problema, ilabi na kining pagtapot sa mga lamok kanato sa atong mga panit. Timan-an ato mga igalang igsuon ha nga kining atong mga lamok delikado kaayo kini nga mga klase sa mga insekto. Actually mga kaigsunan, mas delikado pag kini siya sa tanan, ano? Mao kini siya magadala og delikado nga mga balatian nato. Mao ka lang ang uban mga kaigsunan, dinggihon gumikan kay ang nakaingon lamok lamang. Mao ka lang protektaan nato kining atong kaugalingon mga kaigsunan pinaagi sa paghapla sa said panyawan liniment oil. Ang atong said panyawan liniment oil mga kaigsunan adunay duha ka miligramo, ang isa 60, ang usa 30, no? Mao na nga itong mga plastic bottles. Ang atong 60 milligram mga kaigsunan mao nang 100 pesos ang ato ang suggested retail price. Ang ato asab nga 30 ml aduna usab kini 65 pesos matag buok, no? Mao gana ang makatabang kanato mga kaigsunan aron mahilikay kita sa mga problema, ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa mga lamok. Kay kaning atong panyawan mga kaigsunan na pamatud-an kini nga insect repellent, makatabang kani sa paglikay. Mao ka nang bisan pag unsa ka na nga mga makakatol kanato sa atong panit, no, makakos og problema, matangtang na gumikan kay kita nagsed panyawan liniment oil. Ug atong mga kaigsunan ha, nga gustong magpagwapo ug magpagwapa, timan ina atay mga sabon nga makatabang kanato aron matangtang kanang mga wrinkles, mga bugas-bugas nato sa panit. Aduna ba ka kay up-up, aduna ba ka kay mga problema si muhang naong, no, sama sa mga blackheads ug whiteheads. Kani ang atong mga sabon mga kaigsunan nga dalit kanato sa said marketing, ang celebrity soaps. Ang atong celebrity beauty soap mga kaigsunan napakanindot kayo ni gumikan kay aduna kini glutathione. Ang glutathione higala kapanyawan maayo kay nga pagtabang sa bisag unsang matang nato sa atong mga panit, ilabi na ang pagpaputi niini. Kutis porselana ka na, kutis artista ka pa, gumikan kay aduna kay celebrity beauty soap. Ang ato ang celebrity beauty soap higala kapanyawan aduna ay duha ka buok nga klase, pwede nga 90 grams nga tag 60 pesos o baka kaning atong 135 grams nga tag 80 pesos. Aduna usab kita ay celebrity kojic soap. Ang atong celebrity kojic soap mga higala kapanyawan mo kanay makatangtang sa mga dead skin cells nato. Mo kaning atong lawang mga higala kapanyawan younger looking na fairer pa. O kining atong celebrity beauty soap higala kapanyawan barato lang kini kayo. Aduna lamang kini kantidad nga 55 pesos ang SRP kung suggested retail price. Busa mga kaigsunan ha, timan ikanunay nga kung paranglitan kaayuhan sa kalawasan ng atong timanan. Mag-amping kita gamit ang mas natural nga mga produktong herbal sa said marketing. Basta lamang mupalit ka og produktong panyawan ang pangitaon katong na ay tatak nga said kay mao katoy nakatabang. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan, timan ilang said panyawan herbal capsule plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. Said panyawan liniment oil, tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa ko dito sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila ka kapsul. Nakauyong gid ko kay migaan ang gida kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kay naayo gid ko. Akong gitumar katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato si Maricel Lacol, 19, Aliguay, Maribuk, Bohol.
0: Ang said panyawan capsule plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Said panyawan herbal capsule plus ginama sa said marketing.
2: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tora siya lagdagan nga nagkugusti bibisonya
4: sa buhaton niya sa atong anak
3: hunong dan manaog ta sa sakinan

0: unga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
1: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Juanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
2: Kini si Max Urban.

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Nanawag ang sekretary sa inyong office.
2: Kakasya, may undan ako hagba.

0: 아니다. 이렇게 속고 이걸 쓰는 거 무슨 다니고 나 또 옥수 먹어봤다.
1: 허! 아나 어머니 못 타오가? 아론 카밍 두하 엄마가 쓸띠. 아니만. 허! 그 ganahan kas among secretary mo ba?
0: Sa? Sa iyo pa kasi.
1: Nakagusto ka sa among secretary? Nakagusto ka niya, Dan?
2: Oy, unsa man to? Nidako naman sa dantingog ni Grace.
3: Naglalisin sa siguro.
2: Naka-observe ka ba kang Grace Rinaldo?
3: Sa unsa man?
2: Maningka na siya, no?
3: Ah,
2: isog nagtuno ang sinruti.
3: Oh, lagi-lagi-lagi, nagkabantay buko niya.
2: Mau nga magsige na lag-inom og bino si Dan, kinabalaka.
3: Mau gani.
2: Og naglibog na, unsay mahitabo sa iyong asawa.
3: Mau gani. Nga, kinalang mapatanaw siya, doktor.
2: Akong pokson si Grace nga magpa-check up gano'ng doktor. Lili ni Mahimo, eh. Nga pirme siyang mag-iningon-ini. Daghantang mabalaka niya. Daghantang naamong-ini.

0: Ay, laro na itong tigawang mantuwa.
1: Aha, nga naman na siya. Og asa ta, naampun ng kanahan.
0: Eh, mamanggol nang ipakaon na itong biskuit ko.
1: Biskuit naman ko to! Magayo man, di akong tagaan!
0: Nisog nung ka. Gilumay na niyo man to.
1: Gilumay, good! Mga lumay, gini ko ka ng guwapa o batanonoy.
0: Kung makakita ka batanon, lumay yun mo.
1: Lumay yun!
0: Hayan naman, tiguan ko eh. Hayan naman.
1: Nawa. Nawas tong layo.
0: Nawa.
1: Nawas tong layo eh.
0: Wana magsunod-sunod na to.
1: Bitaw.
0: Wag ka.
1: Mayo yun on. Ano makapadayatas tong plano?
0: Okay, Kiyo.
1: Okay, Kiyo. Okay, Kiyo.
2: Let's say okay.
0: Ay, kaya.
1: Tensa ka!
0: Tensa ka.

0: kanilang sa katog sa akong kwarto, day.
1: Ang mga bata nila?
0: Tuwa sa inyong kwarto. Nagtuupad og si Dad.
1: Lola.
0: Grace, nausab man imong batasan. Yano ka na lang musingka sa imong bana. Nahiubos ni mo si Dan. Nunsa man ka?
1: Huwag ko mahibaw na unsan ako.
0: Ako pa ni mo, day, no? Musugot na lang ka nga magpa-check up og doktor. Kang Dok Gomez.
1: Sige. Kung may inyong gusto.
0: Magpa-check up ka na? Okay na ka, ha, Grace?
1: Okay na ko. Pero dili ko buang, ha,
0: Lola. Dili ka buang, Grace. Dili ka buang.

0: na gwapo. Asa mo pa, Ingoy?
1: Ay, ingano-ngano mo tanan magagwapa?
0: Maulan.
2: Mga gwapo ko na ta. Kapulingit na to. Kung asa, may moban ka na mo gwapa.
1: Mga on restaurant gwapa.
0: Doon na rin may kwarta, nga mga hugaw man kaayo mo, mga gwapo.
2: Oh.
0: Bisag hugawin yung dagway, pero maklaro man nga gwapo mo.
2: Salamat! Karong tsaka katungukan eh.
3: Dali ang mutuos, mga kanaan. Mga pilingon yun.
1: Saman kuyog ka na mo, gwapa.
0: Oh, makuyog! Makuyog!
2: Kini, murag mani.
3: Upan ko ninyo kay maghimo na sa mong dautan.

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminaon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba? Ang sakit o kumayo mo ragi dasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Duga na ko itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilo gani ko. Nun sila nga. Nahihilo naman ka. Nahihambot lang ko kay balo ba? Di man takakita.
1: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian at ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang gikahugupan sa tanan, SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusab sa SED Panyawan Liniment Oil, na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadali ka ninyo sa SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Okay, galang isuon may adlaw ka ninyong tanan. Kung ikaw pananglitan, aduna kay gibati karon nga pagpangluya, sakit ka ng imong kalawasan, aduna ba ka kay pagpangirot sa matag pinch nimo or kurot sa imuhang panit, murag paminaw nimo higala ka panyawan, kapoy ibangon kaning atong lawas. Basig aduna kay fatigue, no? Na-overfatigue ka, mga higala ka panyawan. Ang overfatigue, mao ka na usa sa mga balatian nga kayang tabangan sa SED Panyawan. Gumikan kay kaning atong kapsula, ilabi na kung ikaw mupalit sa SED Panyawan nga adulto.

0: overdose o baka ka na ginatawag ng mga side effects. Gumikan kay kining atong produkto herbal kini nga 100% puro og natural gikan kini sa kinaiyahan og kining nga ka-green nga naa sa ato ang panyawan mga higala ka panyawan mao kini magahatag og enerhiya kanimo aron ikaw makapabaskog sa imong lawas og makapalig-on sa imong kalawasan. Karon mga higala ka panyawan kung panalitan aduna mangali kay pagkakapoy timani ikanunay nga aduna na kay hinagiban batog sa fatigue mo kini mga higala ka panyawan kining atong SED Panyawan Herbal Capsule ginama sa SED Marketing. SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa SED Marketing ang tig-apunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Garlic og Mangosteen. Ugusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Ang urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon kung mulala makapaluya kanimo og mamahimong kahilantan ka.
2: Detektibo jud sa kaayo kay bodyo sa nakapawala sa akong UTI. Naanya gigwan para na ko nya ramo ko na kapatimang puso gigawag sila juba. Gipapalit na ko akong bana nya. Muto akong giinom. Limara ko ka inom atong panyawan capsule nya. Muto na uyan ko nakaiin akong daghan nya wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, pabilya sila Cross, taga Negros Occidental.
0: Ang SED Panyawan Capsule Plus usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang SED Panyawan Capsule Plus ginama sa SED Marketing.
3: Tinuod lulabi bang? Misugot si Grace, kamo pa check up siya, doktor?
4: Oo, dagidong.
3: Sige lang, huwag mo sa'yo sumuntag. Tawagan ako si Dr. Gomez kung available siya.

0: Okay, go. Available ko today.
1: Oh, salamat, Dok.
0: Nanayin. Diyan ako spirit.
1: Okay, Dok. Muan na kami sa kong asawa. Salamat kay Dok, ha.

0: Morning, Dungdan.
1: Morning, Tainaldo.
0: Mahaw na ka?
1: Magkapisa ko, Tay.
0: Mahasta ko. Eh, sige, sige. Kapitan do, ha?
1: Tay.
0: Mga ano, Dungdan? Ay, oh, ibang kape, ha?
1: Niuli si Alicia sa ilang probinsya kay may emergency ko na sila, ha? Kanos na itong balik?
0: Wa ako kay Baudungdan. Si Hinubi ba mo yung nahibaw? Kaya dito mang Hinubi ba mananghin si Alicia? Kaya nga naman, Dungdan.
1: Ang ako ba? Kung kinsay mo bantay sa bata?
0: Ni ama mi Sinuvi ba, Dungdan? Kaya nga naman, lakaw mo?
1: Oo, Tay.
0: Asama mo?
1: Maad to may karumbuntag ni Grace sa klinik ni Doc Gomez.
0: Usa? Misugutan ni Grace, Dungdan, nga magpa-check up siya, Doktor.
1: Oo, Tay, na-convince ni Lola Bibang gabi eh. Dito ba siya matuog sa kwarto siya ang apuhan?
0: May noon kung mauna, Dung!

0: Grace, naligo na ka? Kanaog sa mamahota. Oh. Ay, Mas Grace. Masig na sa banyo. Naligo na. Grace, nakadiha? Kung mao man nakakaligo, naog lang unya aron makapamahaw ka. O natawad doon silang doktor.
1: Pahawa!
0: O, mapahawa ko, Grace?
1: Pahawa! Hangtod sa kong pagkaligo, sundan ko ni mo!
0: Grace! Grace!
1: Ano na kong sabog ka, maluoy ka?
0: Grace! Grace, sablihin yung importahan! Grace! Lulabibang! Tayo no! Ang duplikit ngayawi! Dadaan na sa kwarto, Grace! Ambil lah, ambil jawi. Tidak tu. Hei, nanti jawi sebaju tay.
2: Kenapa kau kenapa kau
1: dong? Awak di mana?
0: Oh, Grace, narkop. Grace,
2: hey Grace, usir kita mau demo. Kanung,
0: Grace,
2: wui, gigapos mana mau ibu makam?
1: Di mana? Di mana? Aku kisah kau gigapos, aku gak kau bangga kamu.
2: Oh,
0: sah.
1: Di mana?

0: Ramadan.
1: Ay.
0: Tulala, Master Grace.
1: Lagi tay.
0: Mayon takon mapacheck up na siya ni Dr. Gomez. Masaira na to kung naunsa gid siya.
1: Mayon tatay. Guli kon kahimtang ni Grace.

0: with a magazine.
1: 3 times every day. 30 minutes before meal. Gamit ang kinong i-maintain. Kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi. Set. Panyawan with magazine. Pili alang ang may tatak. Set. Marketing.

0: na kabangin sa St. Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa St. Panyawan Products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang St. Panyawan Hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's Hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman?
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun, adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MyTC.
1: Ako ano tayong panahon? Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako nasab si Dr. Miloy, siying mayong panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
3: Ako si Albert na tagadumagin. Ako nga ang akong mga TL o mga kapakit. Napagadumag na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1
4: BT
2: Radio.
4: 90s, 80s, and now the home of real music.
5: 98.1 BT Radio.
6: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Luya na mliti ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog rang akatong nagduwa tag basketball? Dura ka dagana na ko score? Gihangak na kong maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mliti ka maduwa bay? Bura magagwaga puya? Bura magagdimakina?
1: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod, epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
6: Kasi nga lang ito, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa Monchita?
7: Monching.
6: Monching imo angga.
7: Ah.
6: Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mo. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
7: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
6: Kaysa una kapuyon day ka?
7: Oo, kapuyon to.
6: O sugat pag inom nimo sa original Hagunoy capsule?
7: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
6: Tawhay na ron mong lawas day, ma'am.
7: Tawhay na.
6: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
7: Monching.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso.

0: bainte galinog kada adlaw sa Pilipinas, pero kada kana na ni galinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kay baluka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pa himangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: The home of real music.
2: 98.1 BTU Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Sir Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Eh, pero sa mga sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga, pagumaan akong panghapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihin mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon!

0: nimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Pirmi nga pangihi,
2: hanap nga paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa Yunga.
1: DTX 500.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
10: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: 90s, 80s, and now.
12: The home of real music.
11: 98.1
13: BT Radio.

0: Moy problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo, nya di mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong mga kaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
2: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. So good kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-5220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
4: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
3: Gamit kuya.
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
3: Ha? Unsa di na anak kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
3: Hala, ganitot ka na ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
4: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ako.
4: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
8: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala ang taon. Imo ko, hoy, salamat yun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
7: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
9: BT Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
10: The home of real music. 98.1
9: BT.

0: Kanaway.
1: Ah, Barangay Look, Sitio, Kanaway. Kay, kuan manggod na matana ako sa kadi, manggukot agad, refer ka ng...
2: Ah, okay, okay.
1: Na uya, brother, iba.
2: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man to'y gibatsyag ni mo, di ay, ma'am?
1: Akong gibatsyag yun, sir, sa tinuod lang. Kuan, kuan yun akong tiyan, marag gasakit akong tiyan, dayon. Gasakit yun akong tiyan, dayon. Sige ko pan kuan, kanang kalibanga ko, dayon. Namay nag-ingon na ako, kainaan sa kuang uyab nga i-try ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya. Then, i-try po ko na, sir. Munang, nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
2: Kaya nga noon, sa mga ito, ibatyag ni mo itong una.
1: Gas. Kapoy yun kaya akong lawas, sir. Lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas. Nga, murakog ka gasukan na ko ato. Nga na, kalibanga, kung ano bang, nagkuan ko ba ka ng, nagkalibang kong dugo ba?
2: Ah, nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka ng nagkalibang kag dugo, wala.
1: Wala siya kung kapa-check up, sir. Kaya nangyay man sila na ko, operahan ko nung kunya. Wala ba ako part-time taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
2: moto, niya? Moto nga nahadlo ka. Mahadlok ka nga mga doktor. So, ang imong giinom?
1: Ang hagunoy capsule, sir.
2: O, so, ning sulay ka inom sa hagunoy capsule kay ang giinom
1: sa... Ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, o maayo ba ko, ano bang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, maramag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ko, sige mo, palit na dito ko, nagdaggan mo na, nipalit na ako, tag-unom, tag-pito.
2: Unya karon sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dito ka na imong gibatyag?
1: Oo, sir, ganiya guys, sir, niya, ito kong merkado galing, nga, naman na sila resibo, naman mo ipakuan, sir, niya, kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galing, kay kining kulang po tas budget po taon, kay 14 ba ang usa, sir.
2: Onya, ga-picture ka pag kuan, ga-picture ka.
1: Tawagan niya, naana ko ang resibo, sir, pero... Mag-picture sa ako, then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo, then para malay mo, paladon tas.
2: Oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba yung pa-premium na ito, ma'am?
1: Na ako, sir, dili dyan ko magdodua, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan. Ito dyan kayo ang agunay capsule. Kanya akong testimony, dili dyan niya siya ingon nga kuan, tinuod dyan niya siya. Una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umanang usahay, wala ko'y kwarta, mangulos na galing kong kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para na dyan makapalit ko anak ba.
2: Sige, ani na lang siya, Ma'am Altia, ang imong buhaton, muhato ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka, no?
1: Asa man ang opisina sa Baez?
2: Naasa may na? Kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
1: Opo.
2: So, mato ka dito kay para ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba ni mo, tagaan ka na mo o bugas.
1: Salamat, sir. Thank you, kay sir. Kaya kaning karon, sir. Akong uya, akong guwan, sir. Wala dito tayo panagat ron, sir. Kaya kanang kabalun, karos balita ron, sir. Kaya tungod aning... na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya ba yung mananagat ba yung sir? Nga ako kung
2: may noon kay
1: mara po tayo panginabuhi ba?
2: Amo deng na-appeal kanya kadagat. Sige, salamat kayo, Ma'am Altia, ha? At to lang ka dito ugma sa kuan Baez.
1: Unsa oras sa ako maad to, sir?
2: Mga alauna lang siguro, ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite, sir?
2: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante sa second floor na diha among opisina.
1: Opo. Anara ka diha, sir?
2: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa man akong kwento to, sir, kanang unsa man kanang i-testimonyin kung balik,
2: dili,
1: sir?
2: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ingaw lang ikaw itong...
1: Pero ang akong ID, sir, kuan ba ya? But true name is Junior ba ya, sir? Dili ba ya? Ingaw na...
2: Okay na. Why problema? Junior, deka?

0: Ah, sige-sige lang. Pangayal lang dito. Kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makaan makainumpog ka.
1: Sige, sir. Salamat to guys, sir.
0: Munang, ah, sige-sige.
1: Kaling sige. Kuhaan na testimonya, sir. Dili dyan siya yung nakuhaan. Wala ba? Tinuod dyan siya. Munang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon. Dili dyan siya yung baka. Kung dili ko ni siya yung nga. Gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
0: okay, dili man ta kailag yun.
1: No, dyan. Ako dyan nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga. Mingi akong uyag nga. Na, kay gadali-dali nga. Kaduha man yung balik-balik ko niya. Usay, malimot man kung kung saan man kuha na. Kaya napot ay sakit nga. Lintanan po da nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo nang God affect yung ganiya dyan dahil pagpangaduha mo na nakupya na ako dugay na dyan akong matawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
0: Ah sige sige ma'am Altia at tulang ka dito mga launa salamat kayo ma'am ha.
1: Sige sir salamat ko kayo sige nga lang dali mo sir.
0: Ah si Mama Rusty ni Mama Rusty.
1: Ah, Mama Rusty. Salamat kayo, Mama Rusty.
0: Ah, sige, ma'am. Thank you.
1: Sige, dyan may paminaon na yung anak, sir. Nadyan may, mo dyan ang paminaon ka na Lolo Masyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na si Lolo Masyong, sir.
0: Oo, oh, kauban na sila.
1: Ah, kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng Lolo Masyong ka na dyan imong Hagone Capsule. Bisan pag ka nang mag, wana dyan ko yung ka nang resibo sa Hagone Capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
0: Oo, oh, ah, sige, sige. Salamat kayo.
1: Thank you, Dr. Ayos, sir. Bye-bye.
2: Lamat. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Oh, si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Cebu Bay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayin naman sila mga tulog. Maayin na sad mukhaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili maginahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling man kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo.

0: X500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
4: tumar na
3: sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: 80s and now, the home of real music. 98.1
9: BT

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagiribay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-222.

0: 4, pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma, og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatailo is lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Set Destabilis. Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
5: Kay lungkot nitong
4: it's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
5: Kaya ngayon ako'y lubhang
4: inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
5: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
4: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: ikaw kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug asin?
1: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
5: Dog Dreads Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka ay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: Vitron. Subok na.
8: Sarita, Mildo sa Garcia, Barangay Mate, Kagua at Sorga del Tor. Pag ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kungon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Gamay na siya mukaon.
9: Okay.
8: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko dahil niya.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Gusto ka ba uglit sa manok o liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo.

0: 89.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa tong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sad Mama Ras.
1: Okay, tong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tog constipation. Kani bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon diha. Matod pa sa survey Mommy Pucci nga sa lima ka tawo adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay nang dili ta katarong

0: Tubig, inumog tubig.
1: Yes.
0: Pag humagkaon, dili kayo mo inumog tubig, unya, soft drinks pag yod.
1: Kana.
0: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
1: Yes. Tapos ang ikaduha, mamaras, kaning, kanang, kanami itong imurang limut-limutan.
0: Oo, na yung mga tao ngayon nana, nga, unya na lang ko, napako, busy pa ko.
1: Yes.
0: Kaya pa bitaw.
1: Kana.
0: Na yung mga yun nana, which is, mo day hinungdan mami putsi, nga, mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
1: Oh.
0: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
1: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
0: dinataw
1: na tog fiber.
0: Correct. Ang kanang ang mga daghan mo mga pagkaon karon mamiputsi nga kulang og fiber or gamay ra bitaw ang fiber sama ng pansit.
1: Oh.
0: O kanang mga spaghetti.
1: Oh, processed foods. Oh, mamaras.
0: Oh, mga yun na. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
1: Yes.
0: Oh. Kaya nga naman ang pinagyod ka daghan og fiber nga pagkaon mami putsi is ang kining gulay og prutas.
1: Yes. Oh.
0: Pero ang gulay og prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo pero prutas mahal. Unya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga moy hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa mami putsi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong posible nga magkaalmuranas di ay ka mami putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas ka. O kuyaw dai kay mami putsi no kung imong pugson. O kay namo koy uban pugson kay dugay-dugay nang wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod mami putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siya tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyang operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gid siya.
0: Tungod sa napugos ni mo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko yung nabasahan base po sa akong research mami putsi nga kung constipated pud ka but pasabot hugaw ang imuhang colon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So imagine nyo mo mami putsi kung ang imong basurahan sa balay dili nimo iyabog sulod sa pila ka adlaw mabahogi na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas dapat mapagawas yun na to kaya nga naman para dili ta mahilo dili ta mapoison or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong og bawas mami putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo mami putsi. Kaya hinungdan man good na maglisod

0: gabi. Inana kanindot ang original Hagunoy capsule, Mami Puchi. Mm-hmm. Mao na nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, mm-hmm, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka, Mami Puchi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon,
1: yes,
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon, sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula, siguradong mawagtang gyud ang ilang constipation, Mami Puchi.
1: Yes,
0: Mami. Okay, thank you so much, Mami Puchi, sa pagkuyog, ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Wealth.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 5:15 PM. 5:15 PM.
1: Original Haguroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Haguroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat? Balit na og original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pares, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sumbag ka na naman.
5: Bakit wala na naman kapares yung chinelas mo?
6: Ang dungis mo.
7: Ma, mama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
13: And now, back to

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Pasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata ang adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata ang adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala og

0: tibong nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuboran.
1: Announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: And now, back to

0: hapon, alas 5.45 na. Pag-ayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
2: Killer Joe, go! Holding her so tight.
1: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report? Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gabang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadool ng pasilidad. Kining pahimango, yatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabog na sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa ganinyo.

habang nagmamaneho. Ibig sabihin ito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Handa sa nalalapit na pasukan bilang benepisyaryo ng 4Ps na isa rin sa programa. Kampo ni Vice President Sara Duterte nagsumite na ng tugon sa summons ng impeachment court. Sa pagsisimula ng habagat season, silipin ang magiging lagay ng panahon ngayong Linggo. At Pinay beauty queen na si Gazini Ganados nakaabot sa top 5 ng All-Star Edition ng Miss Grand International.
1: Si Senador Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder kaugnay ng umano'y maanumalang flood control projects. Antabayanan ang iba pang detalye maya-maya lamang. Samantala, bayan inangat pa sa enhanced strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng state visit sa bansa ni Vietnamese President Tho Lam.
0: Magbubukas ito ng mas malawak at matatag na kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa, ekonomiya at people-to-people ties.
2: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., highlight ito sa relasyon ng dalawang bansa na nataon sa selebrasyon ng ikalimang dekada ng diplomatic relations ng Vietnam at Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Sinimula ni His Excellency Tho Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and President of the Socialist Republic of Vietnam ang ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa sa isang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta sa Maynila. Matapos nito ay sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang Grounds kung saan siya ginawaran ng arrival honors. Pinatugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa at nagkaroon din ng 21-gun salute. Isa-isa ring ipinakilala sa mga heads of state ang mga miyembro ng kanilang mga gabinete. Matapos nito ay tumungo na ang dalawang leader sa palasyo kung saan pumirma sa guestbook si President Tho Lam. Sumunod dito ay nagsimula na ang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa state dining room ng palasyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng partnership ng Pilipinas at Vietnam na kaisa-isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia na ngayon ay mas pinaigting pa sa pagkakaroon ng isang enhanced strategic partnership.
4: There is no doubt that the Philippines and Vietnam share a common interest in maintaining peace, stability, and a rules-based order in our region anchored firmly on international law, including the 1982 UNCLOS.
3: Sinaksihan din ni Pangulong Marcos at President Tho Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan, kabilang dito ang defense cooperation, technology and digital cooperation, tourism cooperation at memorandum of understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Academy of Public Administration and Governance ng Ho Chi Minh National Academy.
4: Ultimately, our exchanges today have made one truth abundantly clear. The enhanced strategic partnership does not merely secure our bilateral interests. It firmly positions the Philippines and Vietnam as steadfast anchors of peace, innovation, dynamism, and sustainable growth across ASEAN and the wider Indo-Pacific region.
5: I am fully confident that given our common resolve and vision, Vietnam and the Philippines will add further depth, substance and effectiveness to our enhanced strategic partnership for the interests of our two peoples and to contribute to peace, stability, cooperation and development in the region and beyond.
3: Sa darating na Hulyo ay ipagdiriwang ng Pilipinas at Vietnam ang ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Carla Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Hindi apektado ng isyu sa West Philippine Sea ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang renewal sa defense cooperation na tinalakay sa pulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Inaulat ni Patrick De Jesus.
6: Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Vietnam Defense Minister General Phan Van Giang. Tinalakay ng dalawang opisyal ang renewal sa 2010 defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
7: Ang usapan namin kanina, masasabi ko, walang script. Dahil renewal ng MOU on defense cooperation, usap kami, nag-isip tayo, panibago itong anyo. Kailangan ng pag-iisip natin panibago din.
8: Hindi na pag-usapan sa pulong ang patungkol sa West Philippine Sea, kung saan parehong claimant countries ang Pilipinas at Vietnam sa South China Sea. Pero sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi nakakaapekto ang isyu sa karagatan sa relasyon ng dalawang bansa dahil sa mapayapang dialogo.
7: Vietnam is one example. Brunei and Malaysia are other examples too. I mean, we cooperate with each other on several things. So, that is why if there is trust, if there is confidence, and there is no subversive, overt, or covert intent to take advantage of one another, then there is no problem. But I cannot say that for China. Hindi na nga sumusunod sa batas, galit pa.
6: Samantala, patuloy ang pagberipika sa posibleng bagong istruktura sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, kung saan unang sinabi ni Teodoro na mayroong raw information ngayon ang gobyerno.
7: Lahat naman na nangyayari siniseryoso natin eh. Ano ba ibig sabihin ng seryoso? Pinoprocess, sinisigurado. And then, kanya-kanya kaming departamento, nag-uusap kami kung paano ang magandang solusyon. We're not even sure if it's a structure. Kaya nga raw eh. Cannot characterize it.
6: Ang Bajo de Masinloc ay kabilang sa inaangkin ng China sa West Philippine Sea na dati na rin nilang idineklara bilang nature reserve kahit nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas o 124 nautical miles mula baybayin ng Zambales. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, pinagana na ng pamahalaan ang Interagency Upland Balik Eskwela para matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clarisol Pardilla.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang maayos at ligtas na pagbabalik eskwela.
10: Ikinasa ng Department of Education and Interagency Upland Balik Eskwela ngayong taon. Layunin ng Interagency Upland Balik Eskwela na masigurong ligtas, maayos at handang-handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase.
2: Nakatutok ang Department of the Interior and Local Government sa seguridad sa paligid ng mga paaralan. Pinangangasiwaan naman ng Transportation Department ang maayos na biyahe sa mga pangunahing kalsada. Pinagtutuunan ng pansin ng Energy Department at MWSS ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa mga eskwelahan. Kasabay niyan, pinaiigting pa ng Department of Information and Communications Technology ang internet connection sa mga paaralan, habang nakaantabay ang National Disaster Risk Reduction Council sa anumang banta ng sakuna. Puspusan din ang maintenance ng Department of Public Works and Highways sa mga infrastruktura.
10: Palalawakin naman ng PCO ang information dissemination hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan.
2: Pinaghahandaan na rin ang administrasyon ng epekto ng habagat na posibleng magdulot ng pagbaha. Walang patid ang paglilinis sa mga estero para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbaha.
10: Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
2: Bago patuluyang maramdaman ang matinding epekto ng El Nino, pinareactivate na ni Pangulong Marcos ang National El Nino Team ng Agriculture Department.

0: dehydration, waterborne diseases.
1: Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng kuryente, reserba ng petrolyo at power backup para sa mahalagang infrastruktura sa bansa. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Umarangkada na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Isang linggo bago ang pagsisimula ng school year 2026 to 2027, umarangkada na ang Brigada Eskwela sa pangungunan ng Department of Education. Kasabay ng national kick-off na pinangunahan ni Education Secretary

0: Arizona Ngara, nakiisa rin ang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa taunang bayanihan para sa paghahanda ng mga silid-aralan bago ang pagbukas ng klase. Sa bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, maagang nagtungo ang mga guro, magulang, mag-aaral at mga voluntaryo upang makibahagi sa paglilinis at pag-aayos ng mga pasilidad ng paaralan. Layunin din kasi ng Brigada Eskwela na matiyak na ligtas, malinis at maayos sa mga paaralan para sa pagbabalik ng milyon-milyong mag-aaral sa susunod na linggo.
1: Mahalaga ma'am para makatulong din sa paglilinis ng classroom tsaka makilala kung sino yung advisor.
0: Sinulit na rin ng ibang magulang ang pagkakataon para tingnan sa mga nakapaskil na listahan ang pangalan ng kanilang mga anak. At bagamat may kaunting takot para sa kanyang anak dahil tumataas din ang grade level nito, kumpiyansa naman si Rocha na dekalidad pa rin ang edukasyon na makukuha ng kanyang anak.
1: Sana makayanan niya yung grade 1 kasi hindi ko na siya mahahatid sa susunod sa loob ng school, hindi katulad nung kinder siya.
0: Naniniwala naman ang principal ng eskwelahan na si Dr. Wilma Rosal na walang batang dapat mapag-iwanan para sa darating na taong pampanuruan.
2: Gada ay taon-taon natin ginagawa. Siyempre, mag-umpisa, nagkaroon kami muna ng mga series of meetings and we tap different stakeholders to coordinate and support our brigade eskwela. Dapat ang isang bata ay mainganyo sila na mag-aral sa pamamagitan ng pagmaaliwalas, malinis ang kanilang classroom, at ready ang mga ating mga kaguruan. Siyempre, ang bata ay excited na papasok. Para sa ganoon ay walang batang QC na mapag-iiwanan.
0: Binisita rin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang bagong Silangan High School na nagsagawa rin ng Brigada Eskwela kung saan may mga four-piece beneficiary na nakilahok.
3: Masaya po, masaya po. Binibigyan ko po talaga ng oras ang pagkakataong ito kasi hindi naman po ito araw-araw. Bihira lang po, isang taon lang po ito mangyari sa isang beses sa isang taon.
0: Samantala, inaasahan naman ng DepEd ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga local government unit, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Kapag usapin ang edukasyon, lumalabas ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. At sa sanib na puwersa ng pamahalaan, iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang mga guro, magulang at kabataan para sa iisang layunin. Ang matiyak na handa ang bawat paaralan at mag-aaral sa pagbubukas ng panibagong pahina ng pagkatuto. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Naka-alerto na ang Philippine National Police para sa balik eskwela ngayong taon. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melenzo Nartatas Jr., magit 55,000 ang kabuang deployment katuwang ay mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mahigit 28,000 mula sa PNP. Pakakalat din ang mahigit 4,000 mula sa ibang unit at mahigit 22,000 mula sa iba pang force multiplier.
5: We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school. At maraming programa yan.
6: Muling natiyak ang commitment ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor sa isang pag-uusap sa telepono ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
7: Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Sa isang phone call, tinalakay ng Presidente at ng Kalihim ng Estados Unidos ang prioridad ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, partikular ang pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sabi ni Thomas Pigott, spokesperson ng U.S. Department of State, muling natiyak ang commitment ng U.S. sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyan din ng Amerika ang patuloy na pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng paggunita sa 75 taon na pagiging magkaalyansa at 8 dekadang diplomatic relations ng Pilipinas at U.S. Ayon sa palasyo, ipinauubayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang iba pang detalye, habang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na natalakay sa usapan ni Pangulong Marcos at Secretary Rubio ang mga usaping pang-ekonomiya gaya ng information technology, business process management, energy at oil supply. Binigyan din nila ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea.
8: Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon.
7: Samantala, nakatakdang magbigay ng Coast Guard vessel ang Amerika sa Philippine Coast Guard. Ipinarating ni Jose Castro ang mensahe ng PCG kaugnay nito, kung saan sinabing makatutulong ito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, maging sa mga humanitarian operations gaya ng search and rescue.
8: Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea.
7: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: At sa puntong ito, humingi po tayo ng pinakuling update tungkol sa pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Makakausap natin sa linya ng telepono si Rod Lagusad mula sa Sandigan Bayan. Rod, anong latest?
9: Dayan, dumating na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para sa return of warrant. Kasama niyang dumating dito ang kanyang anak na si Janela Estrada. Una na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder at graft ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Ang natura mga kaso ay kaugnay ng issue ng flood control scandal. Kasama sa mga kapwa-akusado niya dito ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH-NCR. Bago nito pinababasura ng kampo ni Estrada ang mga kasong plunder at draft of ng issue ng flood control project na isinampas sa kanya sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Una na nagahain ng kanyang doting ng urgent omnibus motion at pagkutalin. Ito'y para ibasura ang mga kaso laban sa kanya, ma-dismiss o pasuspindi ang proceeding side ng ito at maibalik para sa muling investigasyon o pagkumpleto anya ng preliminary investigation. Binigyan din ni Estrada na hindi ito pag-iwas anya sa pananagutan. Paliwanag niya, ito'y bahagi ng kanyang karapatan sa pagkakaroon ng due process kabilang na ang marinig ang kanyang panig. Ayon sa senador, buong kanyang loob na harapin ang kaso laban sa kanya. Anya, hindi lang ito technicality kung saan biyernes pa lang ng gabi anya ay kanyang natanggap ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder. Dagdag dito, Dayan, itinakda naman bukas, June 2, 1:30 p.m. ang arraignment at pre-trial para sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada kung saan kapwa-akusado niya dito si Manuel Bonoan. Ito yung ang Sandigan Bayan 2nd Division na kumahawak ng naturang kaso kung saan una na nakapagsiyansa sa halagang 90,000 pesos si Estrada at Bonoan noong Biyernes. Ito rin sinumpirma sa atin dito ng 5th Division na sa New Quezon City Jail sa Payatas, nakatakdang ikulong si Estrada. Dagdag dito, dumating din sa Sandigan Bayan 5th Division ng isa sa mga akusado sa kasong grab at non-payable na plunder na si DPWH-NCR Assistant District Engineer Henry Cesar Fortuna. Kapwa akusado niya sa naturang mga kaso si Senator Jinggoy Estrada, si Bonoan at ilang opisyal ng DPWH-NCR. Sa mga oras na ito ay nananatiling nagbigang first division si Senator Jinggoy Estrada at inaabangan natin ang magiging appeal na ito. Dayan.
4: Maraming salamat, Rod Lagusa. Samantala, walang katotohanan at isang fake news. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay ng manumalyang flood control project. Gate ng Malacanang, wala sa mandato ng Pangulo na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Aniya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.

0: Ayon sa Palasyo, hindi totoo na may political pressure sa bahagi ng ehekutibo para umalis ng Senate Majority Block ang mambabatas at lumipat ng minorya. Kidney Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naraang taon pa lumitaw ang pangalan ni Estrada sa investigasyon ng Kongreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam. Nangyari na ang pagkakadawit sa katiwalian ni Estrada bago pa man mabuo ang majority block ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan.

0: update, ano, ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
1: Samantala, inaasahan ng House Prosecution Panel na nakapaloob sa tugon ng summons ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sagot ng PCE sa articles of impeachment at hindi magtatago sa teknikalidad. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Kasunod ang pagsumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagot sa sumon sa impeachment court, umaasa ang House Prosecution Panel na lalamanin nito ang sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment at hindi na magtatago sa likod ng technicalities.
3: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery.
2: Target ng prosecution team na maghain ng reply ngayong linggo, bagamat hanggang June 8 pa ang nakalaang araw para sumagot ang prosecution. Kung sakaling maghain ng motion to dismiss ang kampo ng pangalawang pangulo, handa ang House prosecution na kontrahin ito.
3: The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate rules on impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal.
2: Dadato na pre-trial conference ang House Prosecutors na inaasahang magsisimula sa June 15, dalawang linggo bago ang tentative date ng impeachment trial sa July 6. Inanunsyo rin ni House Committee on Justice Chairperson Wistro ang pagbabago ng mga uupo bilang lead prosecutor sa Articles of Impeachment patungkol sa bribery, kung saan pangungunahan na ito ni Representative Kit Flores mula sa dating naka-assign na si Representative Joel Chua. At pangungunahan naman ni Representative Chua ang usapin ng confidential funds na dating nakatoka kay Luistro. Ani Luistro, nauupo rin bilang lead prosecutor sa impeachment trial, posible pa ani ang magbago ang mga lead prosecutor na tatalakay sa articles of impeachment hanggat hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Bagamat hindi pa isinapubliko ang mga pangalan ng mga tatayong witness, sinabi ng lead prosecutor na may mga ipapasabpina sila na ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Nauna nang inanunsyo na 25 ang posibleng maging witness sa trial. Sa ngayon, hindi pa rin isinasa publiko ang mga upo bilang private prosecutors. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Puspusan ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa habagat season. Kabilang dito ang pagtitiyak na maayos ang daluyan ng mga tubig para matiyak na hindi babaha sa mga kalsada. Kinaulat ni Jeremy Piscano.
5: Kaliwat kanan na ang ginagawang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ngayong opisyal lang idineklara ng pag-asa ang habagat season. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, noon pa man ang panahon ng taginit ay sinimula na nila ang cleanup at decladding operations sa iba't ibang waterways sa Metro Manila. Lagi ring naka-standby ang mga kagamitan ng ahensya para tiyakin ang kahandaan sa baha tulad ng rubber boats, trucks at iba pa. Tuloy-tuloy din ang regular maintenance sa mga pumping station at wala na ring anumang nakaharang ng mga basura sa mga naturang pasilidad. Nagsasagawa rin ng MMDA ng araw-araw na paglilinis sa iba't ibang kalsada sa Kamaynilaan upang matiyak na bukas at walang nakaharang na basura sa anumang daluyan ng tubig.
6: Magsimula noon pa, ilang months back na, ito ay estratehiya natin, isipin lang, kailangan mabilis, mga dumadaloy at walang bara ang ating mga waterways. Kaya nagde-declogging kami, nag-disinting, tinatanggal ang mga bara, nag-inspection kami para tingnan ang mga blockade at ng mga kung may mga illegal settlers na pwede pang paalisin at sa mga waterways ginagawa namin. Pagkatapos, ang pumping station din siguro na gumagana at ang ating mga rescue equipment ay nakapreposition na rin.
5: Para siguraduhin na nakikisa ang mga mamamayan, Inilunsad ng ahensya kamakailan sa Malabon City at Pateros ang Yes to Ayos campaign. Isa itong kampanya sa disiplina ng komunidad at pagpapabuti sa ugali ng lipunan. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalit ng recyclable waste o kalakal sa grocery items, pagsunod sa 4 R's o refuse, reduce, reuse at recycle, hindi pagsusunog ng basura at marami pang iba. Plano ng MMDA, ilunsad pa ito sa mas maraming lunsod sa NCR.
6: Meron na tayong mga naka-line up na ilang mga cities after ng Malabon at Pateros. Ang Yes to Ayos po natin ay patuloy nating inilalagay sa forefront dahil kailangan natin ng kooperasyon natin mga kababayan sa mga programa natin, lalong-lalo na sa waste disposal kasi yan ang isa sa malaking problema na nagbibigay ng napakaraming komplikasyon, traffic, baha at iba pang mga problema.
5: Sa isang simpleng pagsunod, disiplina at pamamaraan, malaki ang iyong may tutulong para mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, patuloy ang paghahandang ginagawa ng National Irrigation Administration o NIA para sa mga magsasaka dahil sa banta ng El Nino. Sa inilabas na pag-asa na 79% ang posibilidad na magkaroon ng El Nino sa bansa, nakita ng ahensya ang mga lugar na vulnerable sa El Nino. Bahagi rin ng kanilang proyekto ang itinayong mahigit sa 2,000 solar pump irrigation projects sa buong Pilipinas. Nilinaw naman ni NIA Engineer Eduardo Guillen na kapag kapos sa tubig ang irrigation facility, hindi ibig sabihin na hindi na makakapagtanim ang mga magsasaka. Maaarihan niyang magtanim ng high-value crops ang magsasaka. Dagdag pa rito, para mapangalagaan ang mga magsasaka ngayong paparating ang El Nino, nakikipag-ugnayan na ang Institutional Development Division ng NIA sa Irrigator Associations para turuan ng mga techniques para makatipid dahil sa climate change. Hindi rin anya nawawala ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para mapaiting ang mga programang tutulong ngayon sa pabago-bagong panahon.
7: Una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating System Management Conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan ho natin ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho. And of course, huwag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at minomobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandiyan po yung DOLE, nandiyan po yung ESWD. So sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.

ang hanging habagat. Inanunsyo na nitong weekend ang pag-asa, ang pagperme at pag-ira ng habagat o yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Ang bagyong Doming naman o yung Typhoon Jangmi ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, habang habagat ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang localized thunderstorms naman ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Bukas, makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang parte ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Gitnang Luzon, Calabarzon at Mimaropa Provinces. Kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa kanurang bahagi ng Visayas, dala pa rin ng hangin.

danger level o above 41 degrees Celsius na heat index. Paglilinaw ng pag-asa, hindi pa po El Nino sa bansa, ngunit mataas ang tsansa ng pagpasok nito anytime ngayong Hunyo hanggang sa buwan ng Agosto. Tinatayang mababawasan ang amount of rainfall o buhos ng ulan pagsapit ng Oktubre sa malaking bahagi ng bansa at magtutuloy-tuloy hanggang Abril yan. Sana naman ang mas maraming pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa umpisa ng tag-ulan o rainy season na posibleng within this week. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang

0: As para sa bawat Pilipino, panapanood lang yan.
1: At abangan, 20 LEDAC priority bills na ipasa na sa third and final reading sa Kamara. Hardware acceptance test sa automated counting machines na gagamitin sa BARM parliamentary elections. Sinimulan na.
2: At Pinay beauty queen na si Gesini Ganados nagtapos sa top 5 ng Miss Grand International All-Stars na ginanap sa Thailand. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Is Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance. Because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang aramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Nagbabalik ang ulat bayan, gumugulong na ang investigasyon ng Commission on Elections laban kay Senador Francis Escudero na inihain ng isang pripadong individual. Tungkol pa rin nito sa muna'y illegal na campaign donations kay Escudero na una nang ibinasura ng COMELEC. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
14: Nasa Law Department na ng COMELEC para sa preliminary investigation ang reklamo kaugnay ng umano'y campaign donation kay Senator Cheese Escudero.
15: Ang ating pong pagkakaalam ay na-issue na rin po yung subpoena naman sa 3 na contributors, dahil tatandaan po natin na yung po kasing sa contributors ay hindi po siya dismiss.
14: Ayon kay Garcia, iba ang kasalukuyang reklamo dahil may pribadong individual nang naghain ng kaso.
15: Tatandaan po ng lahat, para po magkaroon ng maliwanag na hati o distinction, tatandaan po ng lahat yung ginawa ni COMELEC dati ay motu proprio investigation. Nakabase lang yun sa available na dokumento, available na evidence, wala pong nagreklamo, wala pong complainant.
14: May mga bagong dokumento rin umanong kailangang sagutin ng mga akusado.
15: Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved. May mga inintroduce na dokumento and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan.
14: Nilinaw ni Garcia na kung may paglabag, hindi otomatiko ang disqualification dahil election offense lamang ito. Samantala, wala pang motion for reconsideration sa naunang desisyon ng COMELEC sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kinumpirma rin ni Garcia na nakikipag-ugnayan na ang ombudsman sa COMELEC para sa ilang dokumento kaugnay ng investigasyon.
15: Ito po ay bago namin ginagawa. Ito po ay dumadaan din naman sa aming tinatawag na data privacy officer bilang pagsala din, sapagkat syempre gusto rin namin protektahan kahit pa ang humihingi ay ahensya ng pamahalaan, yung data privacy.
14: Tiniyak naman ni Garcia ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa ombudsman sa patuloy na investigasyon. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila wala pang nagawang administrasyon na nararamdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, ang ilan sa mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH hospitals, at ilang flagship project gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng down trains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon. Ayon pa sa palasyo, tila ill-advised si Congressman Pulong o sadya umano itong gumagawa ng intriga. Pinayuhan din siyang manood ng press briefing at ng mga balita.
17: So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
18: Tinetesting na ng COMELEC ang gagamiting counting machines sa paparating na Barm Parliamentary Elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Sinimulan na ng Commission on Elections ang Hardware Acceptance Test o HAT sa higit 6,000 automated counting machines na gagamitin sa September 14 Barm Parliamentary Elections. Dito, isa-isang sinusuri yung mga bahagi ng makina kasama na yung scanner, yung printer, pati yung audio, yung battery. Layunin nito na bago maipadala sa Bangsamoro, maayos yung ACM para sa makasaysayang halalan.
15: Kasi kung hindi, kaagad natin ito nire-reject upang mapalitan ng ating provider. Matatandaan ng lahat nakalagay sa batas na ipinasa ng ating Kongreso na nagpapaliban ng halalan at ginawang September 14, sinabi na ang lahat ng gagamitin ni COMELEC ay yung mga ginamit natin nung nakaraang eleksyon ng 2025. Ibig sabihin, lahat ng makina, lahat ng sistema, lahat ng mga transmission devices at mga iba pa ay eksaktong gagamitin natin.
14: Kung may makitang problema, isasantabi agad ang buong makina at maaaring palitan ang sirang piyesa o buong unit. Nilinaw ng COMELEC 2025 pa nakahanda ang mga makinang ito dahil gagamitin sana sa naunang schedule ng Barm Elections. Pero matapos ma-postpone, muling isinasa ilalim sa hardware testing ang mga ACM dahil naimbak ang mga ito sa ilalim ng batas na nagpaliban sa Barm Polls at

0: konserbang baterya sakaling magka-problema sa araw ng halalan.
1: Yung mga repair hubs natin, sinigurado natin na yan ay nasa bawat probinsya ng lahat ng buong rehiyon. At the same time, meron din po tayong contingency machines na tig sa 10 bawat isang munisipyo.
0: Pagkatapos ng HAT, may mga susunod pang pagsusuri ang COMELEC, kabilang ang simulation exercises sa mga probinsya, pre-election logic and accuracy test at certification mula sa Technical Evaluation Committee. Pinag-aaralan din ng komisyon ang pagtaas ng shading threshold para maayos na mabasa ng makina ang mga balota.
1: Mag-

0: mula sa 15%, gusto namin itong gawing 25%. Isa sa mga naging issues noong 2025 election, although hindi naman po naka-apekto sa performance, sa integridad ng ating halalan, binaba namin sa 15% yung mismong threshold dahil nga sa maayos at maganda naman yung mismong scanners. Ngayon po ginagawa namin itong 25 para wala nang alingas-ngas, wala nang issue patungkol sa threshold na yan.
1: Nanawagan din ng COMELEC sa mga residente at kandidato sa BARM na sumunod sa gun ban.
0: Suspended ang lahat ng lisensya ng baril dyan sa rehiyon pagdating ng gun ban natin. At the same time, pati po yung mga permit to carry. Kung gusto niyo po magdala pa rin dahil sa nature ng trabaho, dahil doon sa risk sa bawat isa, dahil sa mga natatanggap niyo halimbawa na mga death threats, kung meron man, ay marapat po na mag-apply tayo ng exemption.
1: Sa kabila ng mga posibleng aberya, siniguro ng COMELEC na may plan A hanggang plan C sila para matiyak na matuloy ang botohan sa lahat ng presinto sa Bangsamoro. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Bago yan, isa pang bangkay ang nakuha mula sa Quadrant 2 ng Ground Zero. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, patuloy ang kanilang search, rescue and retrieval operations at pag-strategize para masiguro ang kaligtasan ng mga personnel, biktima at residente sa lugar.

0: CIDG. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas live. Ryan!
1: Okay, check, sir. Check 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Ice pa rin ba?
2: Hello?
1: Anchor
0: go
1: ko.
0: Ahead.
2: Okay, sino anchor? Ice daw. Okay, okay, copy.
0: Subukan natin balikan si Ryan Lasigas para sa balitang yan. Samantala, sabay-sabay na iniinspeksyon ng Agriculture Department ang ilang pamilihan kaugnay sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Yan ang ulat ni JM Thompson.
3: Nagsagawa ang Department of Agriculture ng inspeksyon sa mga tindahan ng bigas sa Dagonoy Public Market bilang bahagi ng simultaneous monitoring ng kagawaran sa mga palengke sa buong bansa. Ito ay para masiguro na sumusunod ang mga tindahan sa tamang presyo ng kanilang mga produkto, lalo na ang bigas. Bagamat karamihan sa mga tindahan ay sarado, tuloy lang ang trabaho ng kagawaran.
4: Narito tayo para sa inspection natin na implementation ng price cap sa bigas. So hindi naman nagkagulatan, parte lang talaga ito ng inspection natin. So kasama na rin sa inspection natin yung mga ibang produkto.
3: Samantala, ayon kay Aling Nancy, may-ari ng bigasan at magsasaka rin sa kanilang probinsya, dapat mag-import lamang ng bigas kung kukulangin ng supply ang mga local farmers. Balanse rin dapat anya ang paglalagay ng price cap sa presyo ng bigas para maging maayos rin ang kita ng gaya niyang local farmer.
5: Kasi para po ang nangyayari, based sa na experience namin sa Mindoro, kagaya po ng sibuyas namin dati, hindi humabili dahil nga ang mura-mura po, dahil nga mura importation. And then nung nabulok na lahat sa amin, biglang tumaas naman dito, parang way back yung papasko. So parang ang hirap po talaga para sa isang magsasaka.
3: Bukas naman ang Department of Agriculture sa mga suwestyon at patuloy nilang pag-aaralan ng mga programang makatutulong hindi lang sa mga consumer, maging sa mga seller. Sa pagpapatuloy ng price cap na 50 pesos sa mga imported rice, 70 to 75% anila ang compliance batay sa kanilang huling monitoring. Ito ay para masiguro na walang nandadaya sa presyuhan na siyang nakaaapekto sa mga pang-araw-araw na gastusi ng mamimili. Magtatagal ang price cap hanggang sa June 12, araw ng kalayaan.
4: Maayos po ang presyo dito. Nasa tamang presyo ang mga presyo dito sa Dagonoy Public Market. So wala po tayo nakitang problema dito. Ganun din po yung baboy at manok.
3: Samantala, huli sa akto ang ilang tindahan sa Trabahong Market at Commonwealth Market sa pagpapalit ng nakalagay na presyo ng kanilang tindang bigas, taliwas sa itinakdang 50 pesos price ceiling sa imported rice. Hindi ito pinalagpas ng Department of Agriculture at agad na nag-issue ng Notice of Violation. Bagamat babago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Balikan natin ang update sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG sa ulat ni Ryan Lasigas. Live, Ryan.

0: dentro. Ayos, bagamat kusang ang sumuko, sinubukan daw na pigilan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga otoridad sa pag-aresto kay Senator Jingo Estrada sa loob ng Senado dahil sa umiiral na parliamentary immunity ng senador. Pero sinupal palito ni DILG Secretary John Vicrimulya at sinabing nawala na daw ito nang makatakas noong nakaraang linggo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasado ang 4 ngayong hapon nang makarating dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang convoy ng mga sasakyan kung saan lulan si Senator Jingo Estrada. Ito ay para kusang sumuko matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder. Kasama ni Estrada si DILG Secretary John Vicrimulya, kasama din na tumating dito sa CIDG sa Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkababa sa sasakyan, agad nagkagulo ang mga miyembro ng media na nag-aabang sa senador dahilan para mabasag ang salamin na pinto ng CIDG.
1: Inasahan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG, processed and arrested.
2: 19 seconds, sir. Diyan ko. Bye-bye.
0: Agad sumailalim sa medical at booking procedure si Estrada. Nasa maayos na kondisyon umano si Estrada. Iginit naman ni Rimulya na bagamat kusang sumuko, inaresto pa rin nila ang senador dahil may bitbit silang warrant of arrest nang magtungo ang mga otoridad sa Senado. Pasado alas 5 na ng hapon ang biyahe sa Estrada patungo sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant.
1: Started with the fingerprint. Then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo.

0: Ayos bago ang pagsuko ng senador, nauna munang sumuko ang kapwa akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tulad ng ibang akusado, sumailalim din ito sa medical procedure. Pero hindi maayos ang lagay ng dating kalihim, kung kaya't imbis na sa Sandigan Bayan, sinugo nito sa pagamutan. Kasabay nito ay tiniyak ni Remulla na bantay sarado si Bunuan ng mga otoridad.
1: Secretary Bunuan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192 over 100.

Samantala, voluntaryong sumuko sa PNP CIDG si Senador Gigi Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kanyang kasong plunder. Kasabay nito, ibinunyag ni Senator Estrada na ilang beses umalis siyang inalok na lumipat sa minority kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.

0: hindi nagpasa ilalim sa kustudiya ng Senado, Senator Jinggoy Estrada, matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder.
1: Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso.
0: Ayon kay Estrada, handa siyang harapin ang kaso sa korte at patunayang walang batayan ng mga paratang laban sa kanya. Sinabi rin ng senador na ipinag-utos niya sa Senate Secretary na pansamantalang ipahinto ang pagpapalabas ng kanyang sweldo habang nililinis niya ang kanyang pangalan.
1: Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
0: Sinabahan si Estrada ni Senate President Alan Peter Cayetano nang sumuko siya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Iginiit ni Estrada na mananatili siya sa majority block sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano.
1: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan.
0: Ayon pa sa senador, ilan ulit umano siyang inalok na maibasura ang kaso kapalit ng pag-alis niya sa Independent Minority Bloc, pero tinanggihan niya mga ito. Marinding tinanggi ni Estrada ang anumang pagkakasangkot sa umano'y anomalya. Anya, ipinalam umano ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office sa Ombudsman na wala itong dokumento o record na papatunay na nagkaroon siya ng insertion sa 2025 National Budget. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Inaasahang may papasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Anti-Political Dynasty Act bago matapos ang sesyon ngayong Linggo. Abang pasado na sa ikatlong pagbasa ang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council. Inaulat ni Bel Custodio.
3: 20 Legislative Executive Development Advisory Council priority bills na ang naipasa sa third and final reading sa Kamara. Kabilang nito ang paglipat ng petsa ng unang regular session sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM na naisabatas na. Apat naman ang nasa conference committee, kabilang ang National Center for Geriatric Health, mga amyenta sa GATSB Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX Act. Habang 15 pang LEDAC measures ang nakapasa na sa ikatlong pagbasa, kabilang ang mga panukalang nagpapalakas sa Energy Regulatory Commission, Waste to Energy Framework, Blue Economy Act, Department of Water Resources, Digital Payments Act, National Land Use Act, at pagpapalawak ng 4-Piece Act. Tinututukan din ng Kamara na maipasa na sa ikatlong pagbasa ang 6 pang LEDAC measures bago magtapos ang sesyon ngayong Linggo. Patuloy namang isinusulong sa Kamara ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act para mapaghandaan ang supply issue o krisis sa mga produktong petrolyo. Ayon kay House Committee on Waste and Means Chairperson Miro Kimbo, hindi lang simpleng ayuda system ang nasabing panukala. Ito ay targeted na tulong para sa mga unang naapektuhan kapag tumama ang krisis o issue sa supply ng langis, kagaya ng sektor ng transportasyon at agrikultura.
4: So kapag alam ng ekonomiya na ang gobyerno ay merong framework how to respond, mas nawawalan ng uncertainty. And uncertainty is the number one driver of increase in prices of commodities.
3: Tinitiyak din ang panukalang batas na hindi na magagamit ang ayuda sa pangungulitika.
4: Inaatasan under sa Kalinga ang pamahalaan na magkaroon na ng ready list of beneficiaries base sa objectives ito para hindi na naghahanap pa ng listahan, dumodoble listahan, nang gagaling sa kapitan, sa mayor, sa congressman, sa senador, governor, hindi na ganun.
3: Sa ilalim din ng Kalinga Bill, pagkakalooban ng tax incentives sa mga kumpanya na gumagamit ng solar or renewable source of energy. Bibigyan din ng insentibo ang mga employers na nagpapautang sa car loans para sa electric vehicles. Hinihikayat din ng panukalang batas ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng electric vehicles. Samantala, tiwala ang mga miyembro ng Kamara na kayang pagsabayin ng Senado ang pangunahing mandato nila para gumawa ng batas na makatutulong sa taong bayan at ang tungkulin nila sa ilalim ng saligang batas bilang senator judges sa impeachment proceedings. Vel Custodio, para sa Pambansang TV,

0: dinas na presyo. Pang isang linggo po mayroon ng panggasolina.
1: Si Warren at Gilbert naman, laking pasasalamat din sa natanggap na CRA. Maiibsan daw kasi nito ang hirap sa mahal ng presyo ng mga bilihin at gasolina.
2: Dalawang kultang na rin po ito sa four wheels kung nagbiyahe. Kaya kung babiyahe kami ng dalawang araw, hindi na kami magagas ng dalawang beses. Galing sa aming pinagpaguran.
3: Para sa akin po, malaking tulong to sa aming pamilya. Pang gastos, pangdagdag sa gastos. Lalo na ngayong panahon, mahal ang mga bilihin.
1: Umabot sa 1,000 TNVS at TNC drivers ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD dito sa Naga City sa ilalim ng Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Paliwanag pa ng DSWD, ang tuloy-tuloy na pamahagi ng ayuda ay para makatulong sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Tugon din ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pababayaan ang sektor ng transportasyon na direktang apektado nito. Bukod sa payout sa lungsod, may hiwalay na payout din sa iba pang mga lugar sa Camarines Sur. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ibinahagi ng celebrity couple na si Aga Mulak at Charlene Gonzalez ang kanilang pagdiriwang ng 25th wedding anniversary. Samantala, nagtapos sa top 5 ang journey ni Gazini Ganados bilang kinatawan ng Pilipinas sa All-Star Edition ng Miss Grand International sa Bangkok, Thailand. Narito ang ulat.
5: Ginanap ang inaugural All-Star Edition ng Miss Grand International sa Thailand nitong Sabado, May 30. Dito nagtapos sa top 5 si Gazini Ganados na siyang kumatawan sa Pilipinas. Sa kanyang Q&A, tinanong siya patungkol sa issue ng cyberbullying.
6: I was once a victim of cyberbullying. It is not easy to go through something that you didn't ask for. As a Filipina-Palestinian, I have raised my voice and I have conquered through my fears because I faced the struggles that I've been facing. My family is still stuck in Gaza, and now that I'm fighting for their lives, I just want to do my best and be their representation and raise their flags, just like who I am today as a Filipina-Palestinian.
5: Samantala, nakakuha naman ng corona ang kinatawan ng Colombia, habang ang runner-ups ay mula sa Ghana at Vietnam. Nag-host naman ang gabing yon ang 2025 MGI Emma Tiglao kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at ang aktor mula sa Ecuador na si Danilo Carrera. Ipinagdiwang kamakailan ng veteranong aktor na si Aga Mulak at aktres na si Charlene Gonzalez ang kanilang silver wedding anniversary. Nag-post si Charlene ng heartfelt message sa kanyang social media. Ibinahagi niya rito ang kanyang journey with Aga. Anya, time went by so fast.

0: bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At yan po ang may init na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 11:15 PM.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
4: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pares, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
14: And now, back.

0: kita fuertes.
1: O sea, monchita.
0: Munching
1: yung mga hangga. Munching ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
0: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka.
0: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugod pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa mom, ma'am. Munching.
0: Munching.
2: And now, back to
3: the music. Damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's over. Cheyo!

Yes, mga igala, mayong gabi eh. Amigos, amigos, coffee na para ligon. Abtik ang kalawasan, inubanan. O ginubanan sa atong amigos capsule, mga ka-BT Radio Tuburan. E sa atong mga K5 News FM diha sa Sikihor. Kuya Nauds, tara na Kuya Nauds. Paldo na naman dyan sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan. Tara, karong orasa ha itong

0: Nga pamatian si Nanay Vivian.
1: Ina ko. Giubog ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wapang kong kailo, nagkaragkar si Pagkagbok, nag-iisap pa dyan kong kagbok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na, Vivian, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng amigos ko, kay 1 year na kong gamit, kana, nagyad akong bigamit, wala dyan ko'y tambal dito, mar ka na rin yung amigos.
1: O sana katuwing ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, sana katuwing, nga, sa katuwing kape, nga, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala dyan ko'y tambal, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Pilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Vivian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kuan ng bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagay-ming bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, ka nang,
1: may daw yung mga, ay, tagod, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa gani ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong naglubog na ka sa banig, ato Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tir, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Hanggoy tir sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato. Last year, August 24.
1: August 24. August 24, 2024.
2: Oh, so August ko nagsugod. Sige ko ginom niya pagka October. Muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga, kanang ang witir, gamay na niya. Sa una ko, sige ko kanabitang lang, kanabitang luwag dugo. Nauluyan na ko to. Nauluyan na ko to, di.
1: Hello.
2: Sige. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Naka UTI? Abrapil?
2: Oo, kaya bang sige pang hihi, sige pang hihi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway nga inigawat, magdugo, dayon. Kana labing ginukanukat o gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at ibibiyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tananlawas. Upin na, wala na ko mag... Wala pang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na lamang kung kakuro-usas, o nga, kadi mong kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, gol-gol akong tiil, nga. Pagkatumal sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po, na-apil.
2: Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako, ag-amigos, kay sukat yun po nakailom sa amigos. kalau sa Diyos, wala na Diyos ko mag-sukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na Diyos, kanong, sa katong pagbagyong tino, di-ready, ihubak o gayo, amigos ro, amigos ro may painom ng bana, kalau sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala na may dugo.
1: Wala na, no, naulian na, naulian niya, nagpa-check up,
2: nasa wala na, naulian na, dahil, at kung pagbagyong tino, ito ka na gano'ng, kit amigos ra may nakauli wa man jud ko ingon ginom tambal na lain amigos ra jud dili ko magpakawa og amigos kan bisan og dili ni makapalit og kinarton mo palit man jud nakong paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo nya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba.
1: So, pwede ra magpalit og sasisasi, no?
2: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
2: Oo, mauna lang din ay akong bisaligan. Ay, ugutain ang kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kalo isa Diyos, pwede na akong magsuot, kaya na makita akong liog ba? Niyato magali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, sir na head.
1: Mahib, oo.
2: Oh. Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya
1: no, ako yung
2: no, no, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita kay. Nakurat siya kay, siyempre. Kuan na ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako naman lang galing makatrabaho at least wala'y mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibian, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, pag nawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
2: Oo, oh. Oo, nagpa-sugar po atong, di man ko nagbago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan nga normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakaipanin mo yun,
2: every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun nga, wala na, normal lang yun.
2: Oh, normal na akong sugar nga.
1: Kaya, ano mong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamag...

0: sige panguhit nga moragapon kay dili mo itik kay dili di pamagamit kay ara labing niwanga kay niwang kay po sa una nga mura manggod og kanang way kuan ba kuon na kang bana at yun hadlok na dali ko basig basig ni taglain ng bana. pero karon nga grabe
1: nga naman
0: kadagabiin kamang
1: wala pa yung dandiwa? Wala pa yung dandiwa?
0: 56 niya. Pero mura na, mura o kagakong lawat. Panahon ni, mura na 30 ka, 20. Masakaman, masakaman.
1: Tinuod gini ito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
0: Gusto ko magbuto pa niya. Kupirme. Kay
1: mama sa hero. Lagi, daghan kayo salamat kay one year na wag ka nagamit og Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
0: Thank you kayo,
1: pagpinan pag ito to, oh. Pagpinan na tugtunga sa sakong buga, sumay.
0: Oh, thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay, pinakanindog na nadawat ng kulas kuhan.
1: Pagpinan sa natong kuhan, pagpinan sa natong 2,000 pesos nga card.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy, kanang mura. Kampanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw. Pero magamit sa Amigos.

0: magkuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, murabag, ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako pagaong sauna. Naluwas man ko sa amigos, man. Ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
1: Okay, nga nga, kay salamat na, kayo parang kahilak ko sa gunimo, eh.
0: Nga, kayo, nakarunog dahil nalipay, manggugo tayo.
1: Nalipay dyan kayo? Kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang hot-hota lang. O niya...
0: Lagi kayo, sige, bitaw may pangita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butika, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lamin na bilin, among yurot, isa ay lang, hutda, tuluray ninyo.
1: Ati sa kaya ba'y pangani mo, Bibian?
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
2: May hapon.
1: Ay, may hapon. May hapon diya, bay.
2: May hapon.
1: Sige, last stories ni bay, no?
2: Oo, oh, Asturias.
1: Maikog matatamatawag. Maikog matatawag gani, eh.
2: Ito na, wala problema.
1: Mais, kita na yung pangalan na to.
2: Rini Yaras.
1: Sir Rini, no? Mais Mayor sa kuhan. Sir Rini Yaras.
2: Yaw, dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias. Na si Bo. Kineng idadjara na ta. Naghana kayo tagsakit, no?
1: Okay.
2: Ang motomaw sama sa high blood na sugar napailaan yung uban ng mga sakit na ito ang motomaw ba?
1: Pero ang imong sugar ba is kamusta? Okay ra?
2: Oh, sa pagkakaroon nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nakuha kay na akong quarterly nga check up sa tumuha. Nakayamada din doktor na good na kayo ang imong kuanon ang imong laboratory.
1: Wow.
2: Nakasalamat kay dok una gali karon gani iya kong gi schedule na sa unom na kabuan.
1: Sa una tag tulo ra to karon unom na.
2: Unom na.
1: Gitaas-taas
2: unom na.
1: Gitaas-taas. Katong dugay na nga imong sugar taas, sir.
2: Dugay na gidad pa ko ani boso ka ng 55 anyos.
1: 55 years old niya karon 69 takot. Ano murag fitpod ko an 14 ka tuig.
2: 14 ka tuig ana.
1: Nga unsa may giinom nimo adto sir nga ni uso si mo sugar?
2: May mga kuan kanang mga tabletas nga gi-issue sa doktor ba. Yan resita. Pero wa ko mo kuan ana. Wa ko mo mo sali gyud ana. Nangita gi ko alibyo aning atong kuan ba. O unsa gyud atong makatabang.
1: Makatabang sa lain. Naginom ka gamigos?
2: Imo ko gi-introduce ko ni Rolly Marayan aning amigos. Tos duduha man ko kay pero na kung tilaw ani kay tamis kayo.
1: Okay, kana. Sige.
2: Tamis man. Ya, ingon si Roland ako. Nga, sige, salihan lang inom. Sige lang, bawa na na. Unya, may panahon ato, muraging active. Di ko kasabot sa kung kwan sa primero na kung inom ba.
1: Okay.
2: Pero sa diha na na kung sige na kung inom, sige na kung inom, kuan man, mayo man, unya, sige ko na ama ko para check up sa sugar. Ako na kuan dili nga, ubos-ubos yung sugar na ko. 110, 111, 112.
1: Okay kayo, okay na tayo sir, no? 110.
2: Sa usakad daw, gani, ako, pag mata na ko, mata na ko galas 4. Mata ko glass ka to, inom na ko, ano eh. Pag humagpamahon ako,

0: inumsak ko.
1: Kumakumaho, inumsak niya?
0: Oo.
1: Sa mundo, maling buhat. Ano ka mo inom?
0: Oo, oh, eh, mare ko sa opisina. Eh, nagabot ako sa office, may inom sa ko.
1: Inom na sa gamigos?
0: Oo, oh, inika. Yeah. Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
1: Ah, sa atong mga...
0: Oo, oh, nag-ingon ako, ay pala, biyoy kay... Kung ang kanan ako, niya, saan naman na nga, ah, maayo bang performance ang akong inom? oh, may mabulbul mo man. Sao man lang, wa may yoy, wa may yoy nga eh. Nagpalpitit ko.
1: Oh, condition na.
0: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag ni control ang akong hyper.
1: Sosa diyo, ningana po.
0: Oo, nga, mao na nga, ang ako sang na matikdan ani, boss, kay, mutumar gay ko ani, gahit kay kong tumon.
1: Ayay. Pilang slimming, oh.
0: Oo, oh, mao lagi nga, murag gahit ko. Mauna nga, ang akosan, di kay ko hingaon.
1: Aha, okay.
0: Oo. Oh, nagitay disiplina sa kaon, sir.
1: Para control ang one device, na control ang kaning imong appetite.
0: Oh, bitaw, ano ba? Pero na yung kuha, na kuha nga, grabe sa Amigos Coffee.
1: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
0: Mga duha na katuig kapin.
1: Duha na katuig na user sa Amigos Coffee. So alang ba, sabi naman sa'yo, maminaw na to, kay Madunggan, magiging sa radyo, alang sa mga, katong nga mga susama na to, ng mga edad-edaran, kung sa'yo ka-advise ni mo nila, okay dyan gamito ng atong kape?
0: Ba akong ka-advise yun sa mga edad-edara na na swailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang yun. O kung sa inyong debate, isige lang yun kanunay. Kaya maugin na yun akong na...

0: Noy Bay Baitra?
1: Dai Sintay Noy Bay.
0: Sige Baitra. Dagagay salamat nya. Patagaan di kan Kuya Rolly og kuanget. Dugay-dugay na ra ba ka nagpalit og amigos kopi. Atong i-advance atong pamasko sa amigos, patagaan di kan na po ka box. Okay ra?
1: Salamat kayo. Salamat kayo, boss. Salamat kayo na.
0: Sige,
1: boss. Okay, that's a role.
0: Kuhaan niya, Kuya Rolly.
1: Yes, Kuya.
0: Patagaan niya na po ka box na kape si Baisa.
1: Okay, noted, Kuya.
0: Atagaan kayong salamat. Kisa kito yung pangani, ha?
1: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Surya, Cebu.
0: Okay, atagaan kayong salamat, ha?
1: Yes, Kuya. Salamat po.
0: Okay, atagaan salamat.
2: Karong adlaw ni ata kakaron sa ato ang farmers market poblasyon Astoria Cebu diin ato karong interbihon si Nanay Marilyn Saldi sa isinta na edad diin nag naninda so na sa 12 ka tuig diri sa atong farmers market sa lungsod sa Astorias. Nay, may buntag diha nay.
3: May buntag sir.
2: Tagaasa gay ka nay.
3: Magkalapi Astoria Cebu.
2: Magkalapi Astoria Cebu. So ato mong gani siyang giari guys, gumikan sa ihang problema, sa ihang tutoy kay naa ni siya'y hubag diin ang amigos kopi sa ihang pagtumar ni ini ni alibyo gyud ang ihang gipamati, no? So mga pila na katuig imuhang giantosan ang imuhang tutoy nay?
3: Mga 15 sir katuig.
2: 15 na katuig. So sa pag inom nimo sa amigos kopi, ang sumay mong naobserbaran nay?
3: Ay ni kuan gyud siya. Ni alibyo gyud siya na maor na akong gi kuan iinom mintin.
2: Ang amigos coffee. So far wala nagyod ning suol or ning sakit ang imong tutoy.
3: Oh, wala na, kung mo suol niya, kana ra akong gamiton.
2: Ang amigos coffee. So mao ra gyud imong giinom.
3: Mao ra gyud.
2: Mga pila na ka tuig po nag-inom ni ninay?
3: Kita mga

0: 14, sir. Kaya nagpatambal mang, nagpadoktor mang ko niya.
1: Mm.
0: Daghan mang kong nainom nga tambal niya, mabalik man.
1: Mm.
0: Kuan sa so, mga tabletas. Mao na akong gigamit, amigos.
1: So, nakauyon yun ka sa amigos ko, okay? Mao na'y laktod nga pagkasulti nga mao na'y mag-inom ka ron. Kada buntag, onya ning ulian gyud ang imong
0: ulian gyud sa sir.
1: Totoy. So hangtod karon. So dako kayo gyud ayuhan no nga nahimo ang amigos kopi sa imuha karong gibati nay. So sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon unsa may imong ikatambag?
0: Kung na sila ibalatian mao gyud nay ilang gamiton kay ma nindot man gamiton ang amigos kay kung kapoy imong lawas mawa inong kapoy dugay ka gutumon. Basta nindot siya gamiton
1: unya sa imong balatian dako ni og gigi katabang
0: usaban
1: ang amigos ko pi
0: mana ako gigamit karon.
1: So nganong wa man ka nakaadto sa doktor na yon sa mahinungdan
0: ano siya sa ni ato mako doktor niya ako mako gastor niya mahal ang mga tambal. Ay ako man dyan ang ibalit dako na dyan ko gastor niya. Balik ba?
1: Kay wag yapo alibyo.
0: Oh, kay mawa siya pero mubalik yun. Ya karon pila na ka ko ano mauna akong gigamit.
1: Ang amigos ko pi.
0: Ang amigos oh. Okay na siya.
1: Ning okay gyud ang imong gi antos nga sakit kung bukol sa imong tutoy.
0: Tutoy oh. Kung bukol na niya kung tutoy niya mo inom ra ko ana niya niya mo. Mo ugara mawa.
1: Mawara. Mawaran sakit niya. Muuga.
0: Muuga siya.
1: So,
0: anak, sir.
1: So, dako gigayo di gahimuan ang amigos ko kaya mo ini mong giinom ka ron. Kaya ang tambal, pwede mang mga mahala.
0: Mahal gid, sir.
1: O, nyaway alibyo. Mubalik ra.
0: Mubalik gid siya.
1: So, magsigira kag palit. Unya, pwede mang mahala.
0: Pwede mahala gid. May usa ka tambal gani nga sa isinta.
1: Ang buok.
0: Pinya. Wala na kuning inom, anak eh. Kalingan nga, ipakuan lang niya. Nga nga, kukuan niya. Ipamamogram niya. Ako magbayad, 5,000 man.
1: Mm-hmm.
0: Mamogram lang niya. O ilabot sa tambal. Muna, wala na lang. Baga na lang akong ampo o sgino. O, kanang amigos.
1: Kofi.
0: Akong gigamit
1: mo. Maugi mong gigamit. Na super. Hantod ka ron.
0: Hantod ka ron.
1: Na arang-arang or murag medyo naulian yun. Ang imuhang bukol sa imong tutoy.
0: Tutoy. Na okay ra.
1: Nay, kisa to yung nga na to. Usap nay?
0: Marilyn Salde.
1: Taga?
0: Magkalapi.
1: Asturias.
0: Asturias, Cebu.
1: Cebu. So, naninda ka dere sa farmer's market. Dusin na ka tuig. So amigos ko period imong gigamit. Daghang kay salamat nay sa imong buhi nga testimonya karon diin dako kayo kahimuan diay ang amigos ko kay nga mo nay maunay imong giinom.
0: Giinom oh.
1: Wala na ka ning inom ni adtong mga sintetik nga mga tambal nga giarihita sa doktor. So kini day si Rolly Marayan nanukad diri sa farmers market sa lungsod sa Asturias. So atong na interview si nanay kabahin sa iyang balatian nga hubag sa iyang wala nga bahin sa iyang tutoy.
0: Daghang salamat sir.
2: Amigos, Kinnick Apple Coffee Mix. Di may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kambuja, Ampalaya, green tea, Kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Yan, sa ganyan salamat Kuya Rolly Marayan. Kung sobrang bang mga testimonya, amigos, amigos coffee na mga higala proven na tested na yan. Kung sa paigipaabot, kung adunay mga gipamating baladian sakit sa kalawasan, arita sa mga makasaligan nga makahatag yun o katubagan mga lods. Siyempre no, mapalit niha sa mga butika, mga pharmacia. Inubanan sa atong amigos capsule. Namang giuban nga, di gid hilig o kape mga lods. No need na ka maggutaw, no need na ka mag-init og tubig. Unya digid kaganahan og digid kaganahan sa lasa sa kape. Para imo ang Amigos capsule. Pwede po dyan sa mga nagkape unya, kung ganahan po mong makatry sa capsule, pwede ninyong i-partner mga idol. Arita sa atong masaligan makauban sa adunay mga balatian.

0: Yes, tara mga higala, arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified na naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba ito ng itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwata?
2: Yes, kuya, no. Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga akuang na take na pirmino sa Amigos Capsule sama ning pag...

0: maglisod ko kalibang usahay gabi na usahay magbaan. Pero na nagsige na ko sa kapsul, nindot jo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko to hapon.
1: Lawas. Buntag ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
0: Nagsige kayo, kuya no, lahi jo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul. Mas nindot jo ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Kuan mo ko, graphic acid ko kanang basta ko ang kuan imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiya no kanang mga acid ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigitog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamatik.
1: So, muna so far Kuya Ramiro Baligwat ha muna imong experience sa ito ang Amigos Capsule. Anya, nailangutana Kuya Ramiro na aman rin si Bobby Huntiling ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Untilia. Siya nga, pagkataan ano si Kuya Ramil, Kuya Injal, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
0: Agoy, unay, nindot kayo nga pangutaan na Kuya Injal. So, nindot kayo Kuya Injal, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan gyud nimo aduna gyud love life I will divide turn away tinuod gyud na manguhit oy si Junior
1: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay niya Kuya Rams epektibo ha epektibo ning atong kwan epektibo ning ato ang Amigos Capsule alang nimo alang sa mga

0: na po yung Ramir, balikwat sa ika-advise ni mo nila.
1: Makaalam sa...
0: Maka-probe yun at itong amigos capsule niya.
1: Kaalam sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang katuang i-air karon sa amigos capsule. Ganun mga edadaran na. O sama, ako'y upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun sa gamiton, kuya, ang kanang amigos capsule. Ganun mo na. Buntag sa iyo pa, wala. Hantod na buntag, maghayag na, kuya, portigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang ganang mga, pag na may problema ka, may sa ilang katao, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang libuhi. So, kanin, amigos capsule ta. Amigos capsule ta, mga pare.
0: Nindo, pila edad na to?
1: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
0: 52, okay. Tagaasan din Japon, kuya. Tagaasan din ito, kuya Rams?
1: Nakakuroon ko, kuya, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
0: Yes, nagagay salamat, kuya Rams!
1: Nagagay salamat, kuya.
0: Nagagay salamat.

0: Maka kapsul per day imong ginainom?
1: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
1: Yes, sir.
0: Wow.
1: Usab-sab na, sir, nga nakapagamay sa ako, ah.
0: Ala, nga naman, yung dako-dako dahil ka sa una.
1: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mga kagbaboy.
0: Mura kagbaboy. So, karon, unsa naman ka? Mura na lang kagbaktin. Unsa ba?
1: Oh, mura na kagbaktin. Ay, ano? Naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amicus Capsule. Mga pila pa ka yes, na, pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amicus Capsule, mangket?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kay bago po man kayo na itong Amicus Capsule. Pero so far, mao na yung experience nimo sa itong Amicus Capsule. And then, nangutahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
1: Mag 60 years old na, sir.
0: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amicus Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amicus Capsule? Yeah, ang
1: kapita. Yeah, hiyahapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili po siya kapuyon. Pero nailan sa mata na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawan?
1: Ay, kumat. Tigya hapon, sir, ay bisag mag-senior.
0: Ha?
1: Kumbati niya hapon, bisag senior niya siya.
0: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
1: Aw, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka raon ang mga pirada ni tatayalokan?
1: Aw, sakto na lang mga duha ka raon.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon.
0: Ala, oi, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka raon.
1: Ah, grabe, oo.
0: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kay?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Duha ka raon. Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo kami kus capsule?
1: Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday na, okay. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kunya mo, paluap pa sa doog. Duha ka raon, hindi ka kadlaon. Kamusta man, sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
1: Dili, sir, oy, musamot o kadagayday.

0: ha? Ya matra. Usa mo to galagay dai. Ato pa si kamaog ini si Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagay dai, no? So unsa gay kamo duha gay no mo gamigos capsule ingon si Carlo?
1: Yes sir, kami jun duha sir.
0: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagay dai.
1: Uy, alangan.
0: So, sa ika-advise ni mo karon na, Ma'am Kit, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagay dahil kung silang duha, unsay imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pinaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay ika-advise ni mo, proven and tested atong amigos kapsul.
1: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahal.
0: Hmm, ako ba?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na sir.
0: Hmm, na ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pangutahan na si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naughad ingon si Junil medyo baho-baho na ko no nya kamusta man na mobalik man ka presko
1: mobalik yo siya sir oy wala na siya baho
0: hala no dinood ka
1: dinood sir
0: yan ni balik mo pinkis pinkis ana
1: oh ni ana jud
0: oy so daghang salamat ni mo Ma'am Kat sa listihan taga-asa ni ta Ma'am Kat.
1: Nag Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Wow, labi. So, nagkakayang salamat, Naiket.
1: Thank you, sir. Thank you.

0: happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mumutaan na lang ko nimo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo-testify ba?
1: Yes, Kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi din ni Nanay Kate Celestino, no? So, wagin may maglangay, Kuya. Ning purchase ni, nga ning inom bag ko na ining Amigos Capsule.
0: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka rin.
1: Yes, grabe din siya ang effects ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, kanaw kay show din mo tiyan, nainom din ko ang Amigos Capsule. Nga, then, pagka dayong katuog po sa gabi, two times a day. So, nindot niyo guys siya, yes, oh, gaan siya yung lawas, pamati yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sirbal, ang anaan ni ini. Then, donay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, donay guyabano niya, green tea, sa ilong has. Niya mangustin o collagen niya napag-iglota kayon. So,
0: Unsay effect, unsay experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
1: Hindota yun siya, Kuya, yun, pamati sa imuhang lawas. So, yun, kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng ko ya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
0: Makapalagsik. Nilagsik yung mong kalawasan?
1: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang mong kakapoy, gumika na ng ginseng na gibutang usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung okay. Naamgo siya, glutathione kuya o kaning collagen. So, daghan ito ulat, wala mo toong masaysintan ako.
0: Ayay.
1: Matig na yun. Kaya ning hamis man ako ang naong.
0: Ning hamis ang naong.
1: Yes, Kuya.
0: Parang nakita na yan.
1: Grabe yun.
0: Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
1: Kuya, as usual, kuhaan yun. Kaduha man to sa una, karon o makahigayon o mundo, pwede na.
0: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
1: Nanay pangiyod to kaya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag, pitaw ang mata, so, pwede gyapon.
0: Ay, nako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
1: Yes, Kuya. Good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 minuto ka, og sa gabi. So, inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee, dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, Kuya. Alas 9 gabi, so, budag pagigda, sugda dayon.
0: So, ana, kat-kat na sa kapayat nga gahigda, Kuya Rolly.
1: Mag-ituray-suriya sa Kuya, dayon, alam sa.
0: alam sa. Nga, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janice?
1: 45, Kuya. 15 years ang gap na mo.
0: 15 years. Nga, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janice? So, di painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janice?
1: Yes, kami doon ako yan. Doon nga, give me. Mainom sa kwan sa Amigos Coffee.
0: Kaya ako nung inyong 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
1: 45 ang edad doon, Kuya.
0: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ning huaw ba o nindagayday pa?
1: Grabe, Kuya. Ang gumani, huaw naman, pero kung gamit ka na ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na hindi huaw ang inihang na sinato.
0: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo.

0: Capsule T. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
1: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yun mong awhagon, kaya nanamin niyo sa mga butika, palikbid mo ang ining Amigos Capsule na itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang apilan to nimo o Amigos Coffee.
0: Yes, yes. Nagagay, salamat Kuya Roli. Taga-asagay ka Kuya Roli.
1: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
0: Oh, direct 90.1, ikaw mo igibansagan o ROC 10.
1: Yes, ROC 10, Roli, Kapampangan, Marayan.
0: Yes, nagagay, salamat.
1: Salamat, salamat Kuya.
0: Yes, nagagay, salamat Kuya Roli, Marayan, mga palangga.
2: Hi, good morning.
0: Yes, good morning, ma'am. Isagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
2: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
0: Melissa Abadinas Lumukso.
2: Ah, yes, Sir.
0: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagay ka na pita sa Balamban, ma'am.
2: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay... Nindot nga kwan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
2: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
0: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
2: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Niyagi, tagaan lang ko ang kuan resita nga pain reliever. Gipa-observahan na ako ang 7 days. Unya, man sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka... tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Naganam-amnam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agarin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon na kung ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel, no?
0: So nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
2: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
0: Usa ka blister pack.
2: Oo, kanang na po, kakapsul gani, sir. Gisindi na ako. Buntag og hapon akong umum, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan siya nakauyon po siya. Sumuot nga hingkuan ko, hingtry lang yun po ko.
0: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
2: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubak pud nga natoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, ting ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ganis.

0: akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag
0: yes, inom yung
1: Amigos Capsule na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maumit ito nga.
1: 49. So, angay naging mag-menopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugid ko nga maugid to'y dalapod sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. So, mauto ako lang ba nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang gypsia. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry good ko, sir. Ang reaction yun, ako niya, maugid itong ako ang kanang lubot na padong dere sa lubot. Naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, kaya yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana, mo dagayday na sad ang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer noon experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period nako. Okay ba ya, sir, kanang feel nako bura na madag bagong dalaga ani. Mao pud ako ang experience, sir.
1: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato
0: pa. Dagayday na din, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakwidi pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mubalibad jud ko, sir, kay kapoy man. Unya, bali na jud ba yung sakita jud unya. Kung ano, dry jud siya, sir. Honestly, dry jud siya.
1: Dry jud siya. So, karoon na naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik og ka kuan dagayday.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang. Sa katong mag-pre-mental sir ba?
1: Dila
0: try lang gid mo sir ang kanang
1: dili lang ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
1: Sa mga usay ka-advise mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na nga, paringapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kayo kong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, ako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na yun na akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang gipayaan
0: so,
1: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina agad sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nakagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes, sir.
1: Daghan kayong salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong Udto or may adlaw ni Buda Idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, Kuya Carlo Bungkat.
1: Carlo Bungkat, no? Diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan Dawis na, Kuya.
1: Tutulan Dawis, Bohol.
2: Yes, Kuya, yes.
1: Yes, tagbilaran mo. Tara, tagbilaran Bohol, no? Kay para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulon Dawis, no?
2: Tutulan, Kuya, tutulan.
1: Tutulan, murag tutunlan, day. Tutulan. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, gano'n ka, og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo, og update,
2: unsa bay effect sa Amigos capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka ug anong ko ano kana sample na at the same time nakapalit sad ta sa Amigos capsule. So mo to kay na akong gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga nako pagbuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na-feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
1: So, may mga nakakaroon ng digestion.
3: Kay okay. Nga, pag humando ko ya, nakaduong ta sa CR, nga, moto, na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga na ay mga bula-bula.
1: Okay. O niya, niya. So,
3: di-isa ko ang kuhan.
1: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
3: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako, kuya, murag ga-detox to siya.

0: Kanang nakalindo na nanong sige tag well nakainom tag amigos capsule mura magsigig yung pangita ni ato ang kuan ato ang kargada
1: so sige pangita kisa may pangita na ingon si Alipap ko na si Alipap ko sa live siya pinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
0: So pagkakaroon ko yan o nangita pa ba kita o ato ang kuan ato ang pares so
1: ayay
0: basi na natin yung mga nagpaminaw nga kuan mga
1: na open rin na kuya open ang panawagan Alipap kato ang Alipap ko eh open so sa ato pa willing ang sana kanang willing to mingle kakaroon
0: yes kuya yes kuya
1: willing to mingle ha sige sige Carlo so paabot na unsay number ni mo para basi na mo dial ni mo.
0: Ito ko yan o, amazing para na ko no, sa mga nagpaminaw karon try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ito ang Amigos Coffee quality bestseller na yun ang coffee no. Mga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dube na gayon nag-inom no. So, kaning Amigos Capsule kaya bago pa na yun, pero na-amaze ko.
1: Eh, so far no, man pinakabago na to. Pero sa usalang ka blister na idol, nga mainom, maka sinati yun nga doon na yung effect.
0: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kuwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imuang hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. Oh.
2: Yes, okay, salamat Sir Carlo. Willing, kinsa man na start. Oh, eh. Ingon si Sir Anli Pops, kato ng kuan, kato ng kauban ni Sir Carlo ng guapa DJ. Mangutana sa ta Sir Anli Pops kay Basin. Basin lahi atong makuan.
3: BT Light Rock. 98.1 BT Radio.
2: Yes, grabe, kaluding naman niya. Yes, taga na kayo salamat. Untop alas no webinar. Grabe po, kaluding ang atong internet. Yes, kamo nalay bahala na ako diha mga idol. Ari na ko, diha na mo, mayong gabi isa tanan, Amigos Capsule. Amigos Coffee, proven na tested na yan. Dagang salamat.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang lawas, dili na ko kapuyon.
1: Kaysa mo nakapuyon, dahi ka?
0: Oo, oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagonoy capsule?
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Tawhay na rin mong lawas, dahi ma'am?
0: Tawhay na.
1: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
0: Monching.

Thanks, Jeff. Well, thanks again, you guys. That's it for us.

0: Aga Muffin Girl na si Pinky Gihingos ganyan, no? Huwag ka bantay, gawin na yung mic. Tukar ko ng sinus, eh, da, bahala na na, eh. Atol na yung onboard, eh, bahala na niya. Sa sumpas kinabuhin, ang gawin yung sinus, siguro na ako, ang tawag tambal, eh, man mawakay. Bahala ka danos, eh. Huyog lang per me, ah. Oh, sa na birthday, happy, happy birthday, ha, kawad lawa. Oh, pangbitar mo, kaya haon ta mo. Ay, bilit na happy birthday, ma'am lang, sabi to. Ma'am lang lang, siguro to. Bilit na happy birthday mo na ma'am lang lang rin dahin, ha? Ito juga ka-onboard ato, ma'am. Sus, buang na. Sana mansari dia, happy mansari! Why labot ang guol? Ay, pag-guol, kaya mapildi tala. Ay, siya tata ni Jess Wangandosa, ni Boss Jimmy Lumakang, nga sa'yo, kay na tikaw-tikaw niya, ni Ma'am Arlinda Lumakang, siya may buntag. Og sa inyong kaubang, si Jeremy Gigi Lumakang, Jean Lumakang, Mohado Tay, Victor Mulero, Nay Porsing Mulero, Reboy Pipito, Merly Pipito, Junior Kulyamar, Lisa Kulyamar, Imran, og ni Shari Kulyamar, Jess Wangandos, may buntag, og ni Samuel Archaga, Jess Barangay San Juan, good morning. Asana na tikaw-tikaw ng 54 barangay o kutob sa maabot itong signal, ha? Maayong bungkag. Oy, bungkag, buntag di ay.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Pulsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

At ako na sana sa 420 na sa Kabuntagon. Oh, nag-send si Ma'am Langlang sa pictures yung gihanda. Nagpalaway na juga. May ko po siya mga yun, pero nagkasi gihanda, no? Mayo! O, siya tatay ko ni Ma'am Ana Moral. Good morning, DJ Roland. Mamuka ko sa akong silingan. Request ko ga Cha-Cha on the Rock. Salamat, DJ, sa pagbasa. Cha-Cha on the Rock. Ay, ginami, Ma'am. Ah, may buntag na si Ma'am Arlene Daloriga. Salamat, Alpania. Good morning, DJ. Shout out ko di ay sa akong Mama Lina o Papa Dinsyo. Wala pa ka move on karon sa pagpanaw. Silang umaga da Ricky Santeha Ilubong ini ka Huybes dito sa Mambaling Oga. Thanks sa pagbasa. Ana gina ma'am. Sige na, madadali Oga recover ma'am.

og shout out sa jiko nila ni Kuan, ni Ma'am Amelita po at ni Minis o ni Sir Bobby dia. Pwede nang sayaw, Sir Bob. Combate dolor. Chibang. Sir Lucas sa Jerry Malirong, Tate nga Maria.

0: DTZ Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.

Dari mong rukisa, ma'am, lang lang rinday na panchubilya. Ya, nakonsam ka dia, na mainit ka, o nagahaling sa kadya sa iyong kabuhan. Morning mo dia, good morning, morning, morning. Amelicia Kapuyan, man buntag. Good morning, ma'am Ana Murala. Parang niya, good morning, DJ Rolanda. Shout out na ko, nagbata, request niya ko, Provinciano. Salamat, DJ. Sabi sa klasik, natin ilunod mo, ha? Dime lo que bailas, y tú, y tú.

Kasi ma'am lang lang, ikumbati na. Karoon niya mo ma'am, araw mo na rin sa Bisaya, kaya pa provinsyano man mo rag may man i-play sa Bisaya, ma'am. Ah, di, kaya play tayo rin eh. Sunod na kayo mo ma'am.

Mukaw lahat na nakikinig sa programa nyo, lalo na sa maman, papa ko, si Nalina Andincio Tomarci at kay Arlinda Tomarci Rodriguez. Salamat DJ, mabuhay ang programa nyo. Salamat din sa iyo, ma'am ha, diyan sa Quezon City Province. Kailan ka pa buwa uwi? Eh, wala ka pa bang hindi ka pupunta ng piyesta? Mamiesta na po. Ang siyata ko ni Ma'am Maribela Norias, matapan niya, hello, good morning DJ Roland, na mamukaw lang ko sa akong habana, Rini Boy, o sa akong anak, Kristonog, nag, tikongkong pa, oy, pukawan na si Kongkong, nagtikongkong niya. Aga pamukaw lang ko sa tanang mga silingan, DJ, pag mata na mo, pangatulog, tagbalik, request niya ko, ga. Asong lambada ngiga. Okay, siya tanong nila ni Ryan Montañez Jauga, Iris Pipito Montañez, o sang anak si Axel Montañez may buntag ha. Baby Rosalie Lumakang may buntag ha. O sa mga yes, sa Kansas City Station sila Noli Opos may buntag. Yung mga kawanan niya may buntag ha. Koya Leo Montibon o ate Lani Lisa magpuyo diya sa

0: Indonesia tadi kun lania Paterno Gerardo Ogni ga Nanay Guadalupe Gerardo da Ogni Roland Dodo. Good morning bro Dodo ha Gerardo. Good morning dia sa Pangasa. Good morning, good morning.
1: Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan.
2: 98.1 Radio.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
4: serpentina tabang para sa high blood pressure,
3: malunggay paligun sa imong immune system,
4: tubo natural energy booster,
3: ginger panguntra sa inflammation,
4: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Lives for life.
6: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naisuka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
7: Dogdreds Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga na amay mutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede rasad sa 0961-6322520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga na amay mutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
8: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Yeah.

na pati na siguro ni mama la Maribel. Og siya talaga ni Sir Kensong Gahe dia sa police station. Og si makabana ni muda sa police station sir. Og si mong asawa nga si Ma'am Flor. Og si mong anak nga si Max. May buntag sa Santo niya sa Panday sa Mulubulo. May buntag. Sa tanan lang nag duty. O pala sa mga guard. May buntag sa inyo dia sir. Sa mga drivers and clubber nga padong mubiyahe, may buntag dyan sa bus terminal. Sa Lugo o dyan sa south o sa north, may buntag na lang tanan. O sa mga beehive driver, may buntag. O sa mga wingbag na nag-tune in ron, may buntag dyan tanan dyan, hurot. O siya tari ko ni Tio Jory Butoy dyan sa Kasakati, rin ato umandag sa Kabkaban, may buntag. O Ate Hilin Lariosa o Kuya Jerry Lariosa o ni Christian, ni Christine o ni Christian, silang anak dyan ang luha. Wala kita masalah babuyan sitio matok barangay putat may buntag boss Arnel Sukere may buntag sa barangay Mangga ha boss Tatagot wala sa barangay 2 may buntag Ido Pagado by GC good morning Junel Butaslak og Igong Jamante og Day Pempe o Day Risa good morning boss Junel may buntag ha

0: sesinggo yang pun tenar salah bontakan. Mosun di salam bisa klasik ya. Harun tata ada. Bos John mar bangga bangga yang pun tenar dia. Ogama Marcel bangga bangga dia sabrang kay Makatubang. Good morning. Terry Libria Libria. Oga Belina butas lah. Good morning. Alma Libria o Kuya Edwin Libria dia sa barangay Marmola. Pimilimpag Danilo Dines, Ellen Oledek Odin siya dia sa barangay Alango yun. Good morning. Aga nila ni Iking Lumakang, Sali Lumakang. Good morning. Jerry Mercado, Ma'am Perla Mercado di Sawangan Dos. Dia sa Kapihan. Ma'am Nina Lagnas o Kiko Lagnas. Good morning.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: At ako na sa alas 5 na sa kabuntagon sa nag-birthday ha. Para ninyo tanan eh. Charo.

buntag. Agania, Boss Bib Ablanya dia sa Daan Lungsod. Good morning, Boss Bib Ablanya. Nagunsa makaroon, nagbait? Morning, boss.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: TTX 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal karon mupati nako kay it happens to myself.
5: TTX 500.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang singala na to, ma'am.
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original.

0: ako. Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas na eh, ma'am.
0: Okay na.
1: Ah, sige, salamat. Ito nga lang. Usap mo, ma'am. Monching?
0: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod, patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Start your day on a fantastic note.

Gaksa, gaksa. Og ayog pita. Dora sa alas 5:23 na sa Kabuntagon. Og shout out ko ni Cap Nelson Coligado, Consial Sandro Lumaka, Gaudi Bus Jimmy Lumakang, ado di paro ni Ma'am Hinya, paro ni Ma'am Buntag. Aga ni Gerard Casas, o siya kasama si Lysel Casas, Pepe Parami, Ma'am Anlisa Casas, Parami, Ma'am Buntag. Boss Arno sa Bandal, Ma'am Buntag, mo diyaw, kasi mga anak diya. Diya sa Barangay Manga, no? Diya sa Manukan, siyang balay diya. Good morning sa mga handler lang, mga Kyle. O siyang asawa, o siyang mga anak lang tulo diya. Good morning. Boss Ardol sa Bandal family. Good morning. Aga nila Mary Jane Butaslaka, Mary Jane Hermosa, good morning. Tiyo Serio ba, Tiyo Jubilito, Yo Botoy, good morning. Aga Wendell Botoy, Sita Botoy, asawa niya sa Bundo Ono, ano niya sa Kapuyan, Kaprolan, Kapuyan, Ben, Jamante na naibili, Jamante, good morning sa mga Cuevas family. Nila Ate Ikang, Kuya Oplay, Ate Kalay, Ate Insik, Michael Kokoy, Mijin, Bibi Simon, Andre, Bibi Mikay, Mayim Buntag, Kumahig family ng Ibyang, Linlin, Jusso, Jib Jib, Bibi Jojo, hain ang utlanan. Request ni Ma'am Kuan, ni Ma'am Arlinda, o ni Ma'am Langlang Arindayan, good morning. Diyan lang ni Nati Haya, good morning, Miat Kasing Supia, Mayim Buntag sa Barangay Uno.

Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpag-

0: Pirmanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok ug ilaga ug magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto ako, kwan yung kaplas o salamat yung dako, kaning herbal oil, ay, mamatay, titibo mo yun.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Start your day on a fantastic note.

It's your radio. Ay, katuloy yung nakapunit tayo o ga-plak ha. Palihog niya kong uli. Ang number kay G124QG. G124QG. Nahulog ka ba na banas tag-iya diya sa logo to tuburan. Palihog lang taga naksa nakapunit ha. At tag-iya kay si Hermes Alianos. Tag-iya na niya. Ang number kay 0931 8526905 ang iyang number. Akos mo na 0931 8526905. Gusto itong nakapunit, palihog lang itong uli in town. Pwede na sila sa CTU. Okay na, Adri, yung pagkumangpon siya na, uyuan baka

Tas bang imo blood sugar ato na kuwenta ya BDs mag DTX 500 ka DTX 500 ato na kini antay diabetic property sa mosa guarantee ng kapo mo

sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang atan insurance services sa pagsibisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga atan insurance services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag bilag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o ginusab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan.

0: Cebu Atan Insurance Services o kang G&D Sari-Sari Store gipalagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong

0: Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Cotis Gold, celebrity artista ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kunganak na pagipa. Testing ako kunganak, tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Start your day on a fantastic note.

nagbalak sa uong katahong. Ikaw, Tim Gaspa, kaysa puti na may mayo. Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw, pangandoyo. Kay perlas ka, at naangay kitang puno.

JYP is 90.1 Abitur Radio. Oy, bye bye na sa bye bye bye bye. Salamat sa pagkuyog hasod sa dok oras ng programa mga pamuka wa. Dari lang sa nag-inusar ang Radio Station 3 sa lungsod sa Tuburan. JYP is 98.1 Abitur Radio. Di jiralan anyong kaaban. Og mas na po magdungog. Wah, bahala. Guntahan rin sa inas. Ay, sa tanong nito, gaga niya, tiya Marito, ni John Paul, ni Tuni. Good morning, yun dia sa Marmol. Pato, nagpuyo. Good morning. Oh, na tiyo. Wala ka ba? Asa na tiyo? Si Asa, mas tiyo. Address. Good morning, yun tanong niya. Horot, ha? Bye-bye. Love you. Mua, mua. Chup, chup. Bye. Pakpakan. Basta pohon.

0: Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: 7-3-8.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Asahan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos, bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Navotas ngayong umaga.
3: Headlines.
0: Senator Jinggo Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail matapos iutos ng Sandigan Bayan 5th Division. Na-arestuhin siya sa kasong plunder. Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal.
3: Headlines.
0: Senate Minority Bloc, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng Majority Bloc sa Senado kahapon.
3: Headlines.
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte, nagkainan ng tugon sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam, asahan na. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakaraang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal ng iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang enhanced strategic partnership ang balikatan nito.
6: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Navotas ngayong umaga. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Sa lungsod ng Navotas, ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para personal na tingnan ng Brigada Eskwela, particular sa Kapitbahayan Elementary School sa Bangusi Street, Barangay Kamularan, Navotas. Inaasama ka kasama ng Pangulo sa nasabing event si DepEd Secretary Sari Angara at mga lokal na opisyal. Ang Brigada Eskwela ay tao ng programa ng Department of Education kung saan nagtutulungan ang mga guro, magulang, mag-aaral, mga volunteers at iba't ibang organisasyon upang ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase.

0: Kaugnay nito, una ng inihayag ng palasyo na nag-utos na nga ang Pangulo na pakilusin ang Interagency Offline Balikskwela para maging ligtas, maayos at handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Hunyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 55,000 police personnel at force multipliers ang ide-deploy sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñoles na nais sa pinal na ng mga plano sa deployment ng nasabing mga individual. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng mga commuters. Ayon pa kay Peñoles, wala pang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Natates na palalakasin ang presensya ng mga pulis sa loob at labas ng mga paaralan at sa mga rutang madalas daanan ng mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: mabigyan ng internet connectivity ang mga paaralan sa malalayong lugar. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga paaralan sa mga isla at liblib na komunidad sa Bulacan at Masilan. Bukod sa internet, namamahagi rin ang pamahalaan ng mga laptop at tablet upang makatulong sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga estudyante. Layunin ng programa na gawing mas accessible ang kaalaman at mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga guro sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Voluntaryong sumuko si Senator Jingo Estrada matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya. Bandang alas 8 ng gabi nitong Lunes nang dalhin siya sa Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Bago ikulong, sumailalim muna siya sa booking procedures sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame, kabilang ang pagkuha ng fingerprints at mugshots. Matapos naman ang proseso, ibinalik siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago tuluyang nilipat sa Quezon City Jail. Ang kasong plunder ay may kaugnayan sa anomalya sa flood control project. Kasama rin sa nilabas sa na warrant of arrest ang dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Now narito, inikayat ni Senator Jingo Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna ng mga musyong inihain niya kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder bago sana maglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Estrada, kasabay ng pagpipiansya niya noong Biyernes ay nagain na ang kanyang mga bugado ng mga pleadings na layuning pag-isahin ang mga kaso. At ibalik ito para sa muling investigasyon. Sinabi pa ni Estrada na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal remedies na pinahindulutan ng batas, kabilang ang paghahain ng motion. Gate pa ng senador, hindi ito pag-iwas sa pananagutan kundi pag-git ng kanyang karapatan sa due process. Anya, harapin niya ang mga kaso niya at patutunayang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng

0: Nalagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng ombudsman na walang dahilan para kwestiyonin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate Minority Block o Solid Block 11, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng Majority Block sa sesyon kahapon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Kinadismaya ng Minority Block o ng Solid Block 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa Majority Block sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng Minority Block na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng Majority Block. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direktang inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng Minority Block na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate independence dahil ito niya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa ombudsman at sandigan bayan na hindi kontrolado ng sinumang senador o opisyal ng Senado. Binigyang din rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel bagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarihan niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng Minority Block ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Sa huli, nanawagan ng Solid Block 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasamba sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Raffy Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
4: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. Ha? 14 years ako sa Senado. Na yun pala nangyari na hindi sumipot yung presiding officer.
5: Na violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. And we demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ang session para magtrabaho tayo.
6: Dereliction of duty, yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not, at wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure na tawag, pala rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng BNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa sandigan bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bantay Senado Movement, inilunsad ng iba't ibang volunteer groups. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Alan, inilunsad sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens network na naglalayong subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binubuo ang grupo ng mga mag-aaral, professionals, abogado, akademiyan, academics, civil society organizations at iba pang mamamayan na nagsusulong ng pagbabasid sa proseso ng impeachment nang walang kinikilingang panig. Ayon sa grupo, layunin itong hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng publiko at tiyaking nakabatay sa ebidensya, batas at konstitusyon ng pagdinig ng impeachment trial. Nakatakda ring magsagawa ng bantay Senado ng mga community town hall, pagsusuri sa mga pagdinig at paglalabas ng pampublikong scorecard kaugnay ng pag-usad ng impeachment proceedings. Sinabi ng organisasyon na susubaybayan nito ang buong proseso ng pag-initis upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa constitutional process ng impeachment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Natanggap na ng Senado ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment na sinampalaban sa kanya. Opisyal na tinanggap ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales kahapon ang mga dokumento. Personal na sinumite ng legal team ng Vice Presidente sa pangunguna ni Attorney Michael Poa ang mga kinakailangang papeles. Kasama sa sinumite ang mga hard copy ng dokumento at isang USB drive na naglalaman ng electronic copies ng sagot. Ayon sa tala ng Senado, natanggap at naitala ang paghahain ng mga dokumento dakong alas 4:35 ng hapon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pulong balitaan, matapos naman ang filing ng reply, sinabi ni

0: ng paglilitis, gayong ang Senado lang ang pwedeng gumawa nito. Kinwestiyon din ng defense team ang mga ebidensyang pinresenta sa mga pagdinig sa Kamara. Binanggit pa ni POA na walang kalakip na mga ebidensya ang articles of impeachment na lumabas lang ang mga ito sa kasagsagan ng pagdinig ng Committee on Justice. Dagdag pa ng abogado, handa ang Vice Presidente na humarap sa impeachment court kung ipapatawag itong humarap ng personal sa korte.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: House Prosecution Panel naganda na ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang Prosecution Panel ng kailang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang ng mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas.

0: Philippines News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Makasaysayang milestone sa diplomasya at ekonomiya ng bansa ang ginanap na 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito'y matapos ng formal na selyuhan ng dalawang bansa ang kanilang kauna-unahang comprehensive strategic partnership. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, ng pagbuo ng kasunduan ay naglalayong palawakin at palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan upang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Garcia Albano, nagkasundo si na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na magtulungan sa pagbuo ng Philippine National Oil Reserve System.
2: Po ang Japan sa pagdevelop ng Philippines National Oil Reserve System. Tinutulungan po tayo ng Japan, hindi lang po ang Pilipinas, but ASEAN as well. So yan po is one of the more important parang pag-uusap na gusto din po maganap ng Japan during our ASEAN Summit.
1: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naging makabuluhan din ang 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa larangan naman ng Maritime Security Operation o Cooperation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni International Development and Security Cooperation Founding President Chester Cabalza, nakabilang sa napagkasunduan ang kauna-unahang Strategic Partnership Agreement ng dalawang bansa. Ang mga sumusunod ang delimitation ng mga nahangganan ng Japan at Pilipinas, ang classified information sharing at pagbibigay ng bansang Hapon ng Aburma o Abuma class vessels sa Pilipinas upang mapalakas ang ating maritime patrols. Kinontra naman ni Dr. Cabalza ang napaulat na pahayag ng China na illegal ang delimitation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
3: Ang problema kasi sa kanila sa ngayon ay yung interpretation nila ng international law ay pabuwal sa kanilang sariling interes at hindi sumasang-ayon doon sa pananaw ng buong mundo. Kaya nga ayaw nilang tanggapin yung arbitral award. Gusto nilang mag-change regime pagdating doon sa interpretation and implementation of international law. Hindi pa pwede naman yung ganun dahil nga community of nations tayo.
1: Si International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, bumuri ng Pilipinas at Japan ang isang joint oil stockpile system sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations upang mapalawak ang kapasidad ng ating bansa sa pag-imbak ng langis. Kaugnay naman ang gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas sa darating na Nobyembre na kapag o nakipagdialogo si Pangulong Marcos sa pamahalaan ng Japan tungkol sa programang tutulong sa mga ASEAN members at upang maabot ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 30% renewable energy source pagdating ng taong 2030. Lumagda rin ang Pilipinas at Japan ng Memorandum of Cooperation para sa pagpapatibay sa sektor ng agrikultura, ang 4-day state visit ng Pangulong Marcos ay bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naibigay na ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makakatulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Itong kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa mga sinumite nilang dokumento sa ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan anya ang ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng sinagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta bagamat una na itong na-dismiss. Tiniyak naman ng COMELEC Chairman ang buong kooperasyon ng ahensya hindi lamang sa ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna ng pinasabi na ng Kamalek ang tatlong campaign contributors ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contributions sa loob ng tinakdang 30 araw matapos ang halalan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Proactive ang mga proyekto at hakbang ng National Irrigation Administration o NIA para maisulong ang climate change resiliency ng mga irigasyon at mga sakahan sa ating bansa. Kaya tiniyak ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na handa ang kanilang ahensya kung tuluyang maranasan sa bansang El Nino. Anya, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng NIA ng mga adaptation projects bilang pagtugon sa pabago-bagong panahon.
4: Proactive tayo dito sa climate change. Ano? In fact, ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So nakaredy naman po tayo.
1: Si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang balita naman para sa mga motorista, ipinatupad ngayong araw, June 2, ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bumaba ng ang presyo ng diesel ng 9 pesos 26 centavos kada litro. Bumaba naman ang presyo ng gasolina ng 4 pesos 7 centavos.

0: Di lang bumabalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis matapos sa mga naunang pagtaas na dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Anya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong mga nakaraang buwan. Gayunman, humupa ang pangamba sa supply ng langis dahil sa pansamantalang tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binalakas ng Department of Energy at Philippine National Oil Company ang reserbang supply ng LPG sa bansa sa pagkuha ng 21,000 metric tons mula sa Estados Unidos. Dumating sa SPI Terminal sa Calaca, Batangas ang kargamentong ito na binubuo ng refrigerated propane at butane. Bahagi ang shipment ng Emergency Energy Security Program ng DOE na naglalayong palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Sinagawa ang hakbang sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat at matatag ang supply ng LPG para sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Inaasang makakatulong ang karagdagang supply upang maiwasan ang kakulangan sa LPG at mabigyang proteksyon ng mga mamimili laban sa epekto ng pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ika-limang yugto naman ng Terra Asia sa Pilipinas. Opisyal nang nagtapos. Narito ang report ni Jalimar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Opisyal nang nagtapos ang ika-limang yugto ng Terra Asia sa Pilipinas matapos ang ilang araw ng media field activities at environmental immersion na ginanap sa Iloilo at Makati. Pinagtipon ng programa ang mga mamamahayag mula sa Pilipinas, Indonesia, Fiji at Papua New Guinea upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, climate change at sustainable development. Bumisita ang mga kalahok sa West Visayas State University, Sanctuary Maris sa Tigbawan, Sifdek Fish World, Laganes Integrated Katungan Eco Park, Pedada Integrated Mangrove Eco Park, Iloilo River Esplanade at iba pang lugar sa Iloilo na may inisyatiba ukol sa plastic circularity. Layunin ng Terra Asia na palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga usaping pangkalikasan at climate change. Gayun din ang pagpapalawak ng kooperasyon ng mga media organizations sa Asia-Pacific region. Nagtapos ang programa sa Makati sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga naging karanasan at mahalagang natutunan ng mga kalahok na inaasahang makatutulong sa paghahatid ng mas malalim at makabuluhang mga ulat tungkol sa kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman. Mula Radyo

0: Magazine para sa bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Philippine Women's Football Team nasa San Diego, California, USA para sa kanilang unang training camp bilang paghanda sa 2027 FIFA Women's World Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Kasalukuyang nasa Estados Unidos ang ating pambansang koponan sa women's football para sa San Diego Camp sa California. Ayon sa Philippine Football Federation, ang nasabing training camp ang magiging unang akbang ng paghahanda ng ating Filipinas o PWNT para sa 2027 FIFA Women's World Cup na idadao sa Brazil sa susunod na taon. Sa nasabing training camp, makakaharap ng ating Filipinas ang koponan na San Diego Wave sa June 4 at Albion San Diego sa June 9. Maliban sa friendlies, nagsasagawa rin ng talent identification program ang Filipinas para sundan ang mga yapak ni Nazarina Bolden, Del Marigay, Alex Pino at Ariana Markey na magiging parte ng ating pambansang koponan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Demonstration of wire.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan na ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bliss Home Farmers Association ng Tabuk City tumanggap ng 300,000 pesos na pamana livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Amelia.
6: Natanggap ng Bliss Home Farmers Association ng Barangay Dilag, Tabuk City ang ikatlong bahagi ng livelihood assistance sa ilalim ng payapat masaganang pamayanan o pamana program na naglalayong mabawasan ang kahirapan at may sulong ang kaunlarang pang-ekonomiya sa mga conflict-affected at vulnerable communities. Ang proyekto ay pinatutupad sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung saan pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD SWAT Kalinga at ng City Social Welfare and Development Office ang pagpapalabas ng ikatlong tranche ng pondo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kabilang sa proyektong pangkabuhayan ng isang unit ng Ombak Tricycle at isang tindahan ng retail feeds na magsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng samahan. Ayon sa mga miyembro ng asosasyon, napili ang nasabing proyekto upang makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga residente at matugunan ang ilang pangangailangan ng komunidad. anila magagamit ang ombak pang transportasyon at pang emergency, habang malaking tulong naman ang retail feed store sa mga lokal na nag-aalaga ng baboy sa nasabing barangay. Kaugnay nito, nauna na ang kinilala ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang Barangay Dilag bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa dahil kabilang ito sa mga classified vulnerable areas sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Public school sa San Fernando City, La Union nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union, narito ang report ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Antoinette.
7: Nakatanggap ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal ang 33 public elementary at secondary schools na sakop ng Schools Division Office ng San Fernando City mula sa provincial government ng La Union bilang suporta sa 2026 Brigada Eskwela. Ito ay taunang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan upang mapaganda ang mga pasilidad at matugunan ang pangunahing pangangailangan para mas mapaangat ang kalidad ng edukasyon. Kabilang ang City of San Fernando SDO sa 425 pampublikong paaralan sa lalawigan ang nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela at Alternative Learning System Program. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat si Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias sa Provincial Government sa patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas Report.
1: JM.
2: Formal nang ginihayag ng Albay Institute for Artificial Intelligence na ang lalawigan ng Albay ang magsisilbing host para sa gaganaping national side event ng United Nations Consultations on Artificial Intelligence Governance sa darating na July 2026. Ang pagpili sa lalawigan ay nagpapatibay sa posisyon ng Albay bilang isang natatanging local government leader pagdating sa practical, inclusive at community-based artificial intelligence development sa buong bansa. Gagamitin ng Albay Institute for Artificial Intelligence ang pandaigdigang platform na ito upang ipakita ng artificial intelligence ay hindi lamang dapat ikulong sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod kundi dapat ding maging accessible sa mga rural communities at ordinaryong mamamayan. Dahil sa provisional approval ng Kidlat Civic Labs bilang isang continuing professional development provider, ang mga pagsasanay at diskusyong nakahanay sa United Nations Consultations ay magbibigay din ng accredited training programs para sa mga lokal na professional na naghahanap ng continuing professional development units. Sa pamamagitan ng malakas na suporta mula sa Pambansang Pamahalaan at TESDA, ipapakita ng Albay sa buong mundo ang matagumpay na ehemplo kung paano maihahatid ang mga benepisyo at tamang regulasyon ng makabagong teknolohiya ng direkta sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 milyong pisong halaga ng kabuhayan starter kits pinamahagi ng dole sa mga benepisyaryo sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Juris.
3: Umabot sa 7 million pesos ang halaga ng dole kabuhayan starter kits na ipinamahagi sa 150 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa Catanduanes sa isinagawang turnover ceremony sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Dole at Caritas Virac. Bago ang pamamahagi, sumailalim muna ang mga benepisyaryo sa isang orientation hinggil sa Memorandum of Agreement at sa kahalagahan ng self-help groups bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkakaisa, kooperasyon at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad. Kabilang sa mga ipinagkaloob na starter kits ang para sa food vending, carpentry, nail care, nego carts at iba pang maliliit na negosyo na inaasahang kakatulong sa pagpapadagdag ng kita ng mga pamilya. Binasbasan din ang mga kagamitan bago ito ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa ito na palawakin ang oportunidad sa kabuhayan at suportahan ang pagtatatag ng mga pangmatagalang mapagkukunan ng kita sa mga komunidad sa Catanduanes. Nagpasalamat naman ang Caritas Virac sa Dole Catanduanes sa patuloy nitong suporta sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
6: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Papawin ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Oriental State University, nilinaw ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo sa isang social media post na umaatake sa Pangulo ng Bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atid ni Jessa Aguilanan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jessa.
9: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Negros Oriental State University kaugnay sa isang malisyosong social media post na gumamit ng logo ng institusyon. Ayon sa universidad na nasa Dumaguete City, Negros Oriental, walang pahintulot mula sa university administration ang naturang post na nambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ng Norsu Administration na walang kinalaman ang buong universidad sa nasabing social media post at hindi kailanman kinukonsinte ng kanilang institusyon ang anumang pag-atake lalo na sa Pangulo ng Bansa. Iniimbestigahan na ng Norsu ang nasabing insidente upang matukoy ang mga responsable sa naturang mapanirang post. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa Cybercrime Unit ng Law Enforcement Agencies upang mapanagot ang may sala. Pinag-aaralan ng posibleng ihaing kasong administratiba, sibil at kriminal upang mabigyan ng leksyon na huwag basta-bastang gamitin ang logo at ang norsu sa mga malisyoso at mapanirang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11 bayan sa 2nd distrito ng Leyte ligtas na sa presensya ng New People's Army. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Darito ang report ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Daisy.
10: Opisyal nang idiniklara sa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPC ang 11 bayan sa 2nd distrito ng probinsya ng Leyte. Sa isang seremonyang ginanap, kabilang sa mga binigyang deklarasyon ng Tabon-Tabon, MacArthur, Dagami, Barugo, Pastrana, Tunga, Kapuokan, La Paz, Dulag, Mayorga at Hulita. Ang hakbang ay palatandaan ng tuluyang pagbuwag sa impluensya ng insurensiya, bunga ng pagkakaisa ng mga lokal na pamalaan, militar at komunidad. Sa mensahe ni Board Member Mildred Joy Cue na kumatawan kay Leyte Governor Ikot Pitilya, Pinori nito ang tapang sakripisyo ng mauniformadong sektor upang makamit ang kapayapaan. Binigyan din naman ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ng makasaysayang pagkilalang ito ay magsisilbing pundasyon sa sosyo-ekonomikong pag-unlad at pangmatagalang katatagan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2,000 TNVS at delivery riders sa Iligan City at Lanao del Norte nakatanggap ng DSWD cash assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Sheriff,
5: nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 2,000 transport network vehicle services at private express messenger delivery service riders sa Iligan City at lalawigan ng Lanao del Norte. Ayon kay DSWD Field Office 10 Regional Information Officer Rochelle Galia, bahagi ang ayuda sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program na ipinatupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Nilinaw ni Galia na iba ang naturang cash assistance sa fuel subsidy ng LTFRB dahil maaari itong gamitin ng mga benepisyaryo para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan at

0: transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamamahagi naman ng crop insurance indemnity assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Basyang. Sinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
3: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng crop insurance indemnity assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalamidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay makakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbuo ng Tourism Development Plan ng Sulu, susuportahan ng TIEZA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
4: Sa pagbubukas ng turismo sa probinsya ng Sulu, oportunidad at pag-asa ang dala nito upang umunlad at sumigla ang ekonomiya ng lalawigan. Pagbabahagi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA General Manager at Chief Operating Officer Mark Lapid, sa natural na ganda na taglay ng probinsya mula sa white sand beaches at makulay na kultura, malaki ang potensyal ng Sulu sa tourism industry. Subalit upang mapangalagaan ang likas na ganda, mahalaga na makabuo ang pamahalang panlalawigan ng komprehensibong tourism development plan upang hindi maabuso ang lugar at hindi rin maapekto ng ibang kabuhayan. Ayon kay Lapid, sa master plan, binibigyang prioridad ang pangangalaga sa kultura, tradisyon at paniniwala ng probinsya na iba sa mga lalawigan sa bansa. Kaya naman bilang suporta sa pagpapaangat ng kapasidad ng tourism sector sa Sulu, iminungkahi ni Lapid

0: Kay Vice Governor Abdul sa Cortana dalhin ang kailang tourism officers sa ibang mga tourist destinations sa bansa, ganang Puerto Galera sa Palawan. Ito'y upang makita ang mga programang pangkaunlaran na naisagawa ng TIAZA na maaring madala sa Sulu at mapaunlad pa ang turismo sa lalawigan. Pupondohan ito anya ng TIAZA bilang suporta sa pagbuo ng Tourism Development Plan kung saan matitiyak na sa pag-unlad ang turismo hindi mapapabayaan ang likas na ganda ng Sulu. Kultura at tradisyon na isa rin sa mga may pagmamayabang ng probinsya. Sinigundahan naman ito ni Vice Governor Tan bilang batid niya ang pagkakaiba ng kultura ng Sulu sa ibang bahagi ng bansa. Dapat anyang igalang ng mga nagtutungo rito ng mga turista at maging mga investor na hindi matulad sa ibang tourist destination na abuso at nasira ang likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, sa Loyza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 2, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas Radyo News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Sec? Emus mo yata ang nakakabot.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
1: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
4: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
5: Radyo Magazine,
2: Servisyo Publiko,
3: the AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Kayo pa'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Martes, June 2, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Tuesday, may pasok po mga kaibigan. Pero ano man ang inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company until 8 a.m.

0: At gaya ng ating nakakagawian, of course, sa tuwing umaga, bilang pamukad natin, narito ang update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas. Traffic.
2: Wirecast.
0: Traffic update yatin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
3: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng ESA. Medyo makakaralas po tayo ng moderate to heavy traffic mula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po yan dito sa may Aurora hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Moderate to heavy rin po simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Australia hanggang dyan na rin po yan sa may Ventilla Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic dito po sa may Cabrera hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Jokno Boulevard. Dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin yan sa may McKinsey Road. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin po yan sa may Calderon. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Taguig area. Then ang northbound naman po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang sa may intersection ng Colonel Bonifacio Avenue. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. And then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic simula dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Don Fabian hanggang dyan na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dyan na rin po yan sa may Elliptic.

0: Tagal po ng Visayas sa Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending at VN4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas ang 7 AM.

0: ang balita direkta mula sa Campo Crame. Hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Boss Hanan, magandang umaga. Aabot nga sa 1,400 uhat sa kabuuang 2,000 buto na nakuha ng Philippine National Police Forensic Group ay sa mga buto ng tao. Sa ayon ito kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Lacato, matapos makuha nila ang mga buto sa isinagawang 134 na operasyon. Sa ngayon ay nakapagsagawa na sila ng medical legal cross examination at radiographic imaging na dental at DNA examination sa mga nakuhang buto. Gayunman, wala pang nagpo-positibo sa kanilang cross-matching dito. Subalit ito nga ay mga hinihinala na mga buto na mga pinaniniwala ang nawawalang mga sabongero. Ayon kay Capio, dahil sa mahabang proseso ang eksaminasyon, naniniwala sila na may magpo-positibo pa rin dito. Samantala, bukod sa mga buto ng tao, na-recover din ng PNP ang mga buto ng hayop, artifacts at iba pa mga kagamitan sa lawa ng Taal. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala, mula po dyan sa Campo Crame.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan maya-maya sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Of course, pag-usapan natin yung kahandaan o paghahanda ng pamahalaan, ano, kaugnay po ng mga inaasahang impact nitong habagat season na, ha? At yung pong mga naapektuhan din ng mga pag-ulan, ha? Na dulot ng bagyong si Domeng at iba pa. Mga kaibigan, maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: 0968-7638.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaibigan, tayo makikipag-ugnayan mula sa Office of Civil Defense. Baka kausap natin ang boses mula po sa OCD, ang kanilang spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning, sir.
6: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Una, sir, ingin kami ng mga update sa mga hakbang ng pamahalaan. Ano, dahil inianunsyo ng PAGASA na nandiyan ang habagat. And of course, pagka ganyan, dumadalas ang pagkakaroon ng malakas na pagulan at mga pagbagyo. Mga preparasyon po ng ating OCD kaugnay nito, sir.
6: Opo, Sir Alan, no? Inanunsyo na nga ito ng PAGASA na habagat season na. So ibig sabihin po, no, kailangan natin bantayan yung mga pagulan na maari pong magdulot ng baha at sa taguho, no, ng lupa, lalo na dun sa mga lugar na ika nga ay mga prone, no, dito sa mga rain-induced landslide at saka sa flooding. Lalo na po, syempre, yung mga western section ng ating bansa, no, ay yun yung una pong tinatamaan. Kabilang na rin tayo dito sa Metro Manila, ganun din, syempre, Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao. Yung mga paghahanda naman, Sir Alan, tuloy-tuloy itong ating ginagawa, no, bukod sa monitoring ay yung coordinating functions ng Office of Civil Defense.
5: Opo.
6: Kaya kausap natin lagi, no, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para dito nga po sa mga paghahanda, dito sa mga ginagawang pagpreposition ng mga resources, at saka ganun din po syempre yung mga kung ano ang pangangailangan, no, dahil ng ating mga kababayan, kung ito man ay kailangan maghanda ng mga pagkain, mga non-food items, no, lalo't ang direktiba syempre sa atin ng ating Pangulo ay talagang pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga kababayan.
5: Opo, dito po sa nagdang bagyong Domeng, although hindi naman ito lumapit sa lupa, ika nga, sa atin sa Pilipinas, ano, pero maaring ito po ay nakapag-induce sa mga pag-ulan na base po sa reports na pumasok na sa ating OCD. Meron po bang mga direktang naapektuhan ng mga kababayan natin itong bagyong Domeng, Sir Juni?
6: Sa kabutihan nga pala, Sir Alan, wala naman pong mga major, no, o mga epekto na direktang epekto itong bagyong Domeng, no, sa ating bansa, except syempre yung mga nung mga nakaraang linggo pa, no, dahil may pinalakas nito yung habagat, no.
5: Opo.
6: Last week that was the south to westerly wind o yung pahunang hangin ng habagat, yung po yung mga nagpabaha, no, doon sa Maguindanao, doon sa Barm, no. Yun yung mga nag-cause noon. Pero itong paglapit nung bagyong Domeng ay wala naman pong major na naiulat, no, at sana nga po ay wala nang makarating sa atin or wala nang talagang naapektuhan ng bagyong Domeng.
5: Opo. Bahagi po ng mga preparations, of course, ng ating Office of Civil Defense ay ang koordinasyon hanggang doon sa level mismo ng ating mga local government units. Sa aspetong yan, Sir Juni, kumusta po?
6: Opo, ganun din, no. Noong nakaraang linggo, dahil nga po dito sa bagyong Domeng, ay nagpalabas po ng mga abiso, no, mga memorandum sa iba't ibang level ng DRRM councils and offices, yung Office of Civil Defense. So sa direktiba po ng ating Executive Director ng NRIMC at OCD Administrator, si Jose Carol Da Cabreros. So nag-abiso po tayo no sa ating mga lokal na pamahalaan at saka DRRM offices and councils para nga po dun sa resource ng prepositioning, sa asset readiness, ganoon din siyempre yung pagpapaabot ng mga impormasyon, no, widest dissemination hanggang doon sa kanilang mga komunidad. And then ganoon din po yung mga travel restrictions at mga safety protocols. At saka yung talagaan po natin ginagawa no, kapag may darating na ganito, yung pre-disaster risk assessment and scenario building meetings. Okay. So yun po ang kinakandak ng Office of Civil Defense.
5: Okay. At ito pong paparating na muli ang pagbubukas ng klase, Sir Junie, ano, na banggit nyo na meron kayong mga scenario na base sa mga weather patterns at sa mga nagiging effect nito sa ilang mga particular na lugar. Base po sa ganitong mga pre-disaster preparation, si Kang.

0: sa lalo na sa pagpabalik po ng eskwela, no, sa pamamagitan po nung offline balik eskwela ng Department of Education, kasama po doon yung Office of Civil Defense, no, at saka iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs, no, para nga po dito sa mga flood prone areas and rain induced landslide areas, kabilang sa kasama po dito ay yung DENR Mines and Geosciences Bureau na po nagpapalabas nitong mga gay po mismo, ano, listahan ng mga barangay kung saan nandun yung mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. So, makikita po ito at ginagamit ng mga iba't ibang paaralan ng mga schools division offices, katuwang din po siyempre yung LGU at mga local DRRM offices, para po dito sa mga flood-prone areas kung ano po yung mga dapat gawin dito.
1: Opo. Yes, sir. Nabanggit mo itong down to the level of the LGUs. Ano? Alam nila dapat kung ano yung mga areas na pangunahing babahain kung sakali. Ano? Dahil ito'y available na yung integrated na information galing sa iba't ibang government agencies na may kinalaman sa disaster preparedness. But we understand, Sir Judy, na mayroon na rin mga sites at mga apps na available sa publiko para sila mismo ay mas maging alerto kung sakaling nariyan o may mga papalapit na sakuna sa kanilang mga lugar, sir.
0: Tama po, no, dito sa atin sa mga national government agencies natin, no, at saka ganun din sa mga lokal na pamahalaan. Meron na po, kabilang po dyan yung Hazard Hunter PH po.
1: Opo.
0: Ito po yung develop ng DOST at saka specifically ng FIVOX, no, para malaman natin saan eksakto yung mga hazards. Makikita natin doon yung mismong lugar natin, no, na i-double click lang natin doon sa mapa ng Hazard Hunter.
1: Opo.
0: Saka malalaman po, lalabas yung assessment kung ano nga ba ang mga bantang panganib na meron sa atin, kung ito ba ay mga pagbaha, ito ay mga pag-uho or mga fault line, no? So lahat po ito ay nandoon, so malalaman natin kung ano ang mga dapat nating paghandaan. Tapos meron din pong mga iba pang apps, no? DOST has also launched itong Project Handa na ginagamit rin po ito ng OCD at saka ng mga local government agencies. Ito naman po ay malalaman mo mismo kung ano yung mga hazards, and at the same time it's a consolidated platform, no, kasi meron na rin pong ditong mga impormasyon kung paano mismo maghahanda doon sa mga bantang panganib na meron tayo. So may mga ganong applications na po tayo ngayon na direkta na pong ma-access, no, sa ating mga telepono.
1: Mm-hmm. Okay, itong binabanggit mo, Sir Juni, na ano to, Project Handa, which was also developed primarily by DOST. May binanggit kayo na may mga impormasyon at mga tips din na nakalagay doon kung paano maghahanda, depende sa sakunan na maaring dumating sa isang particular na lugar. Ganun yon, sir.
0: Tama po, tama po. Pwede kayong magtanong, tapos sasabihin niya may mga suggestion kung paano ano ang gagawin, no?
1: Mm.
0: And then mahalaga din po,

0: And then mahalaga din po, no, na itong mga impormasyon na ito ay kumbaga pinag-uusapan at saka pinaghahandaan nung mga local government units na yes. nandun sa lugar ninyo, no? So maganda pa rin na may gamit tayong ganitong apps and at the same time may giya po mula dun sa mga lokal na otoridad dun dati lugar.
1: And of course, the details, the information na, na makikita dito ay galing mismo sa mga ahensya na in charge doon sa particular na pagbabantay, halimbawa sa posibleng sakuna like PAGASA, FEVOLCS, gaya nung nabanggit nyo rin, Mines and Geosciences Bureau at iba pa. Sir Juni.
0: Opo, tama po. Ito pong Project Handa na integrated platform ay nandun yung mga official po, no? Mga hazard maps, mga real-time warnings, mga risk assessment, no? So itong mga impormasyon na ito po na napakahalaga na alam natin na ito yung tamang impormasyon. So doon po natin ito makukuha, no? Mga incident reports nandun din po. So maganda pong gamitin natin itong Handa Pilipinas na website po.
1: Mm-hmm. Okay, isa pa Sir Juni, ano? Of course, nito itong nagdaang mga araw ay may mga naging mas active na naman ika nga ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon na ano pong latest sa pagtutok naman ng OCD sa mga kababayan natin dyan po sa paligid ng Bulkang Mayon, sir.
0: Tama po, kasama nga po sa binabantayan natin ano, itong mga vulkan, mga volcanic hazards, especially itong Mayon na volcano po, no, nasa alert level 3 pa din. So dahil meron na pong mga pag-ulan, ano, ang binabantayan naman dito at pinaghahandaan ay yung kung sakali pong magkakaroon ng mga lahar risk, no, dahil sa mga pag-ulan. Yung doon naman sa Canlaon, nasa alert level 2 pa rin po ito. So, ang mga binabantayan kasi dito sa mga bulkan na ito ay yung possible escalation, no, kung tataas ba ang alert level or kung may mga volcanic debris, ano, na pwedeng maging lahar dahil sa mga pagbaha. Ganun din po syempre yung Taal at sa Bulusan, nasa alert level 1 naman. So, kung ano mo pong mga lalo din po yung mga steam driven, no, o yung mga phreatic gas o yung mga abo na ibinubuga ng mga vulkan, yun po yung mga binabantayan. Kaya mahalaga po talaga sa ating mga kababayan na bantayan po, no, yung mga abiso dito kung anong dapat gawin at saka sundin din po yung mga restrictions na yung mga permanent danger zones ay huwag pong pumapasok doon at saka lagi pong nakabantay doon sa mga early alert emergency alert warning messages po na nanggagaling sa NDMC, no, iba mga ahensya na pumapasok po sa ating mga cellphone.
1: Okay. Isang puntos pa, of course, gaya ng palaging binabanggit din ng ating Office of Civil Defense at iba pang mga government agencies. Dapat top of mind ng ating mga kababayan, ng bawat isa, ang pagiging handa sa anumang posibleng sakuna. And binibigyan nyo rin ang emphasis palagi na naka-ready na agad mabit-bit yung tinatawag na emergency bag o go bag na naglalaman ng mga pangunahing kakailanganin ko sa kasakali, Sir Juni.
0: Tama po, Sir Alan. Ito nga pong ating mga go bags, no, ay dapat meron at nakahanda ito, no, lalo na syempre ngayon balik eskwela, no, so doon ulit sa ating mga estudyante, no, ang DepEd naman po at masigasig po sa pagpapaalala nito at sa pagpapatupad nito na kung saan yung mga estudyante, no, ay pinadadala ng mga go bags, no, bukod pareho po, no, yung pribadong mga paaralan at saka mga pampublikong paaralan dahil napakahalaga po na meron nito ay specific, no, kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, yun yung nandoon sa go bag. And then ganun din po syempre sa mga bahay, no, sa mga magulang, sa atin, kahit sa mga opisina at saka mga ahensya po, no, makapakahalaga po nitong mga go bags para alam natin kung ano yung mga dapat natin bitbitin at meron tayong handa na mga gamit, no, kung sakali nga pong mangyari na meron pong mga emergencies o mga sakuna na kailangan lumikas.
1: Okay. Well, Sir Juni, in closing, mensahe, mga paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please, go ahead, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, ang direktiba po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangailangan, ano, at saka yung pong pagiging handa, no, na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. So dapat po alam natin yung mga bantang panganib na nandun sa mismong lugar natin. Mag-ulan man yan, baha, guho ng lupa, malakas na hangin o mga maalo na karagatan, no, o mga sapuaga, abo ng vulkan. So lahat po ito, ano, ay dapat alam natin. Eksakto. Para alam din po natin kung ano yung mga kaakibat na paghahanda na dapat natin gawin. Mahalaga din po. Siyempre, tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito, no? Saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib. At napakahalaga din po, siyempre, makinig po sa piso, sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo, no, sa social media, para malaman po natin, no, ano ang mga eksaktong dapat gawin at mga impormasyon, lalo na po ng mga galing doon sa ating mga lokal na otoridad po. Maraming salamat po.
1: Yes sir. Sir Juni, salamat na marami.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense.

0: Oy, maya-maya tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa National Authority for Child Care. Ha? Ang kanilang Director for Operations ang ating makakausap. Ha? Ito ay kaugnay pa rin ng paggunita. Ha? By next week ito June 10, Adoption and Alternative Child Care Week. Pag-uusapan natin na yan maya-maya. Of course, pagbibigay pahalaga sa mga bata, lalo tigit dito sa ating bansa. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 33 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan po sa National Authority for Child Care. Ang ating makakausap ang kanilang Director for Operations, si Ma'am Imelda Ronda. Ma'am Imelda, good morning po.
3: Yes, good morning po. Isang mapag-arugang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for having us once again in your program.
0: Ayun, nakakatuwa yung pagbate. Isang mapag-arugang umaga. Yan, Ma'am Imelda. Ano? Opo. Okay, now we understand na ang ahensya, ang National Authority for Child Care, ay pangungunahan ng celebration itong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care Week ngayon pong paparating na linggo, June 8.

0: 14. Ano? Please tell us more about the significance, kahalagahan ng paggunita dito po sa week na ito. Adoption and Alternative Child Care Week, ma'am, please.
1: Yes, maraming salamat po. Unang-una po, ang Adoption and Alternative Child Care Week or AACCW. Ito po ang designated nationwide celebration during every second week of June every year to celebrate adoption and alternative child care and to help elevate public awareness on the various programs of the governments that we have para po sa mga batang na-abandona, neglected, dependent, surrendered, orphaned, abused, and exploited. So, ito po ang time ng taon when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child that needs a family. So, through these activities, we hope na ma-encourage po ang publiko to open their hearts and their home to a child who is in need of a family. So bali panglimang ano na po ito, fifth year na po namin itong pagse-celebrate ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang tema po ng aming selebrasyon sa taong ito ay Love Makes a Family. So isa po itong paalala sa ating pong lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng miyembro ng bawat miyembro ng pamilya po.
0: Yo po, Ma'am Imelda, may dalawang pangunahing points ang nakikita ko rito. Yung una, yung adoption, at pangalawa, yung alternative child care. Doon muna, puntusan muna natin, Ma'am, yung adoption. Of course, may mga napapabalita na nariyan yung halimbawa may isang babaeng nanganak, hindi niya kayang itaguyod ng maayos yung kanyang magiging anak, eh yung iba eh, basta na lang pinamimigay sa pinsan, kamag-anak, matalik na kaibigan, na walang tamang pamamaraan ng papeles o yung documentation na Ma'am Imelda, di po ba?
1: Opo. So, sa ating pong mga nanay na sa tingin po rin ay hindi nyo na pong kayang alagaan ang inyong mga anak, meron po tayong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care. So, ang adoption po is a permanent placement. Hindi nyo po kailangan iwanan, iabandona ang inyong anak or iwanan kung kani-kanino. Meron po tayong mga licensed child caring agency ng DSWD po na sila po ay maaaring mag-alaga po ng inyong mga anak at kayo po ay bibigyan din ng serbisyo. Yung mga nanay o magulang po na nagsusurrender ng kanilang mga anak ay bibigyan po kayo ng serbisyo rin ng social worker kagaya po ng counseling para po maunawaan po ninyo ang inyong desisyon kung bakit po ninyo sinusurrender ang inyong parental authority sa inyong pong mga anak. So wag po natin silang iwanan kung kani-kanino. May tamang paraan at proseso po para po masiguro po natin na nasa mabuting kalagayan po ang inyong mga anak. Huwag po nating ibigay kung kani-kanino lang. Meron pong mga nakatalagang ahensya, mga child care agencies, at kahit na po ang DSWD, meron po silang residential care facilities na tinatawag po na Reception and Study Center for Children. All over the Philippines po yan. So huwag po kayong mag-atubili. Pumunta po kayo sa DSWD o sa inyo pong mga local social welfare and development office sa inyo pong mga munisipyo or cities. May social worker po na magbibigay po sa inyo ng payo, magbibigay po sa inyo ng tulong at serbisyo para po mapangalagaan po ninyo ang inyong mga anak at talagang mabigyan po rin kayo ng karampatang serbisyo at programa po ng ating pong pamahalaan.
0: Okay. Naku, Ma'am Imelda, nabanggit mo yung o doon sa panig nung magulang, may counseling at iba pa, no? Pero syempre, halimbawang makapag-decide ang isang parent na ipapaampon na niya yung kanyang anak. Abay, maging yung aampon, I understand, ay sinusuri din dahil hindi naman basta kung sino lang may sabi na gusto kong mang-ampon o mag-ampon ng bata, eh automatic na magkukwalify na siya. Di ba, Ma'am Imelda?
1: Opo, tama po yun, Sir Alan. So may proseso po, kung yung bata po na ipapaampon ay may proseso po din po siya para maideklara po muna siya na legally available for adoption. Yung nanay po na nagsusurrender ng kanilang parental authority, may provision ng counseling at kung talaga pong very firm siya sa kanyang decision na isurrender po ang kanyang anak, Despite all the efforts ng social worker to provide support and intervention po sa kanila, ay talagang isusurrender po niya yung kanyang anak for adoption. Siya po ay kailangan pumirma nung tinatawag po natin na deed of voluntary commitment. Gustong sabihin po nun, nire-relinquish na niya yung kanyang parental authority over the child doon po sa pangangalaga ng gobyerno, sa pangangalaga ng estado. So yung estado na po ang bahala po sa pag-aalaga po ng kanyang anak kapag na-terminate na po ang kanyang parental authority doon sa bata. So ang estado na po ang magdi-declare ng bata na legally available for adoption. Pero hindi yung ating naman pong mga halimbawa po couple or individual. Kasi meron naman po tayong mga single applicant. Hindi lang po mag-asawa ang po pwedeng mag-adopt. Sila rin po ay dadaan sa masusing pag-aaral din yun. Po. Sa masusing assessment ng social worker kung sila po ay merong kapasidad, merong capability to provide for the needs.

0: yan, financially, physically, emotionally, psychologically, na mag-alaga po ng isang bata na hindi nyo naman po, kumbaga kadugo yung, yung batang aalagaan po ninyo. So, sa side ng bata at sa side ng parents po, mayroon po silang sariling pagsusuri ng social worker. At bago naman po sila magtagpo, meron din po tayong tinatawag na matching process. I-match po sila. Meron po kaming multidisciplinary team ng mga eksperto composed of medical doctor, social worker, NGO representative, lawyers. So sila po ang committee namin na nag-aaral po para ma-declare yung bata as legally available for adoption at ma-approve din po yung tinatawag natin na mga prospective adoptive applicants. At kapag ka po parehas na sila po na-approve, mag-meet po yung bata at saka yung adoptive parents through a matching process. So yung proseso na po yun ay tinitingnan. Meron kami ditong isang bata, halimbawa po 2 years old or 3 years old. Meron naman dito mga adoptive parents na na-approve na ang gusto po nila ay gusto namin mag-adopt ng 2 years old, 3 years old, 5 years old. At ang pangangailangan nitong bata ay maibibigay ng adoptive parents na ito at sila po ngayon ay imamatch sa isa't isa. So, hindi po, hindi pa po sila nagkakakilala kumbaga. Yung hindi pa nagmi-meet yung bata tsaka yung adoptive parents kasi may proseso pong pagdadaanan yun, yung nga pong tinatawag namin na matching process. So, hindi po pwede na ang isang mag-asawa po na gustong mag-adopt ay pupunta ako sa bahay ampunan o child caring agency, pipili na ako ng bata doon. Bawal po yun sa batas. Kailangan po muna yung bata ay madeklara na siya ay po pwede na mapaampon at kayo po na gustong mag-ampon ay masusi na po kayong na-assess ng social worker na kayo ay qualified as prospective adoptive parent. So, hindi po pwedeng basta-basta pupunta or kukuhan po ng bata. May bata po na pinamigay po sa inyo. Kapag ganun po yung situation, kailangan pong ma-report ninyo sa proper authorities. Halimbawa po, yung mga founding po natin, mga sanggol na nagtagpuan sa usually po sa may basurahan o kaya sa loob ng tricycle, iniwanan, sa labas ng bahay ng isang pamilya. Pag may mga ganun po, i-report po agad natin sa proper authorities para po yung bata ay mabigyan naman ng pagkakakilanlan.
1: Opo. Opo. Ma'am Imelda, yung pangalawang aspeto, alternative child care. In so far as the agency is concerned, ano ang sakop, ano ang definition ni kanga pag sinabing alternative child care? Bakit alternative child care ang tawag?
0: Opo. Adoption din po kasi pagka po adoption, it's a permanent placement. Gustong sabihin po, magiging lehitimong anak. Yes. Kapag ka na-adapt na yung isang bata.
1: Okay.
0: So, alternative child care po, alternative is just temporary po. Gustong sabihin, kagaya po ng ano po yung mga napapaloob sa alternative, kagaya po ng foster care, kinship care, or pag-aalaga ng

0: kamag-anak, it's a kinship care,
1: okay,
0: family life care, and residential care. O yun po mga tinatawag natin ng mga orphanages or child caring agency. So, temporary lang po yung bata na nasa pangangalaga ng isang foster parents. Ang foster parents po ay nililisensyahan din po sila. Mm-hmm. So, meron din pong pagsusuri ang social worker para po sila ay mapatunayan na maaari pong mag-alaga temporarily ng bata. So, hindi po sila yung mag-a-adopt ng bata. Temporarily lang po. Kasi gusto po natin na instead na yung bata ay manatili sa isang institusyon o sa isang orphanage or child care agencies. It's a ano po kasi institution. Gusto natin na maramdaman ng bata kung paano alagaan ng isang pamilya. At ito pong mga foster parents, kahit na po temporary lang po sila, pamilya pa rin po yun, di ba?
1: Yes.
0: May nanay, may tatay, or kung individual man po, pwede pa rin po kahit single ka, pwede ka pong magpa-license as foster parents. Basta po, qualified po kayo sa requirements ng pagiging foster parents. So, ang adoption po is permanent, and ang alternative child care, like foster care, is temporary po. So, talagang yung bata po, kahit na siya ay nasa pangalaga ng licensed foster parents, maaari pa rin pong iproseso ang kanyang adoption case para po siya ay mailipat sa isang pamilya na permanent na po, na siya ay magiging legitimate child of that adoptive parents po.
1: Okay. And as we celebrate, ika nga, we commemorate the adoption and alternative child care week next week starting June 8. Ano po ang mga pangunahing aktibidad ika nga na nakahanay kaugnay ng paggunita o celebration na ito, Ma'am Imelda, please?
0: Yes po. So sa darating po na June 9, which is Tuesday, ay ang aming pong nationwide na press conference po. Kaya actually po hindi pa nag-i-start po yung meron na po kaming mga ganitong anunsyo sa publiko, at maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin sa inyo pong programa. So sa June 9 po meron kaming nationwide press conference, at sa June 13 and 14, that is Saturday and Sunday, meron naman po kaming simultaneous na nationwide bisikleta or bike bike ride or fun run for ako sa bawat rehiyon po ng Pilipinas. So simultaneous po ito. Kaya hinihikayat po namin ang publiko, kahit hindi po kayo adoptive parents or foster parents, lahat po ay hinihikayat namin na makilahok po dito sa po sa aming mga activities to celebrate adoption and alternative child care week. At meron din po kaming mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls nationwide din po. So sila po ay nagbigay din sa amin ng space sa kanila pong malls para po makapag set up po kami ng mga help desk, yung mga gusto pong magtanong tungkol sa legal adoption, foster care, po pwede po silang pumunta sa mga malls. Nandoon po ang mga social worker ng aming po mga regional alternative child care offices sa buong Pilipinas po. At sa online naman po, patuloy po ang aming information campaign advocacy. So, maaari pong nilang buksan ang aming pong Facebook page na National Authority for Child Care, at ma-share din po sana nila yung aming pong mga post and updates para po mas lumaki at lumawak po ang reach natin sa publiko, para po sila ay ma-inform ng tamang proseso ng adoption and alternative child care.
1: Opo. Nako, Ma'am Imelda, salamat na marami for the updates mula sa National Authority for Child Care, ma'am.
0: Yes, maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, ma'am. Ang Director for Operations ng National Authority for Child Care, si Ms. Imelda Ronda.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning, Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Watching daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Jean Kyle Flores. Maya-maya update mula sa DSWD, ha? DSWD nakapaglaan ng halos 50 million pesos na ayuda sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot diyan po sa lalawigan ng Cagayan. Ang detalye at insante ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Peri.
3: Ala, naabot nga sa halos 50 milyong emergency cash transfer ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa DSWD, umabot sa 4,731 magsasaka ng mais ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula yan May 26 hanggang May 29 mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. Kabilang dyan yung nasa 2,500 na magsasaka sa Bagaw, 1,000 sa Tuguegarao City, 536 sa Tuao at 6 naman ang magsasaka sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas.

0: Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PAGASA Forecasting Center. Para doon sa mga araw-araw, minomonitor ang heat index sa kanilang mga lugar, ha? Mataas pa rin daw sa ibang lugar, eh. Malalaman ho natin maya-maya, direkta mula sa PAGASA. one and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738.
0: Ay, ang paalala kanina ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo, dapat top of mind palagi ng bawat isa ang kahandaan para sa anumang uri ng kalamidad. Oh, gaya niyan, di ba? Habagat, ulan, at nariyan na rin ang posibilidad ng mga pagbagyo. At sabi nga ni Ma'am Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, pagka may El Nino, although mas madalang ang mga bagyo, malaki ang posibilidad na ang mga bagyong ito ay magiging mas malakas. Kaya ingat-ingat palagi, di ba? Ihanda niyo palagi yung inyong go bag o emergency bag sa mga bahay. Hindi ho nakatago yan, ha? Nakalagay sa isang lugar na kung kinakailangang lumikas ng mabilisan, madaling madadampot, ha? Oh, anong mga laman? Siyempre, mga ready-to-eat na pagkain, ha? Delata. Damit. Lalo, paano kung may baby kayo? May special needs pa yan, di ba? At ito, ha? Maliban doon, siyempre, sa mga special na pangangailangan ng bawat individual. Vitamins tuloy. Maintenance medicine, yung mga ganon, ha? Kinakailangan, meron din kayong nakalagay na transistor radio sa inyong emergency bag. Transistor radio na may baterya para makasagap ng tamang impormasyon palagi. Flashlight, pito, iba pa, power banks, yan, ha? Top of mind palagi, dapat palaging ready, nakahanda. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, June 2, 2026. Ang ating po mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomery Refarial, Rovan Malilin, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1

0: Luano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Kung lumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na.